0: Tlela seo ke nahanang gore se sebeditse gapa sena sa moroko haholo Brazil ene se na dikarabo bane ka mane ka mahlakoreng Rafinha ha mmoho le Vini Junior ha re ba bona hantle dikarolong ena ya bobedi ya papadi mme o bothata thata bo entseng gore re se ke ra ba bona ke taba ya gore moroko e ne e kgona go bapalela mona bogareng ba lebala sedikodikodi seo bogareng ba lebala e kgona gore e tla e phunyeletse ka dibolo e tlhaga bogareng e sa sebedise haholo mahlakore mahlakore ne re bona yena Hakimi e le yena a bapalang haholo ka lephiong le na le letona a kgona go ya ka karolong ya tlhopha sena Brazil mme ke nagana ngwana mme go bua nnete fela tlhopha sena sa Morocco se emetse na continent ya Africa ka bokgabane bona ba haisa
1: mme ka kapegolo nnete ya sala ke yone eno he re a tseba gore tlhopha sena sa Brazil ba tlatle ba tlotla ba bapala papadi ya bone tlhatlhamang ka la 20 e tlabele ka moqebelo kgoding ena ya Phupjane metsotsong e 30 gantle fela ka morarora ya bobedi go latela nako ya Aforika Borwa kgatlhano le tlhopha sa Haiti mme go tloa mono he re nepa gantle fela gore setlhopha sane sa Morocco bona ba tlatle ba tlo amoelwa ke setlhopha sa Scotland ga ona ka letlha leo la 20 gantle fela kgoding ya Phupjane goreng ya 12 bosiu jwale he nnete ya sala ka re tlatle re bone rona tlhopha tsena tse pedi di tla bapala jwang go ya dipapading tseo tsa bobedi ke lebule golo makaya ke lebule golo ka kapegolo nnete ya sala o rebe re sebeditse mmogo gape letsatsing lena la kajeno
0: keta
1: a re leboe ponto ngwana mme ke a leboa ka kapegolo di a roropa
2: ke a leboatlhe wena ngwane so ke leboa menagane pule le eo mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ya o dumedisang bela goetlha ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna matsogo matlhoko DJ Sticks ke metsotso e robong gantle ka morago rra ya bobedi ntumelele pele ke a kae kapa kae ke fetise taba ke ena beso guys ke a tshepa le bone gore shield jwale e bitswa Rex Owner fela e ka batho ba bang ba sitwa go apodisa lebitso lena le letšha e mongwe metswalle ya ka o e bitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ga o kare Rex Owner ee Rex Owner lebitso lena le letšha le tla le tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsa mmele ka goo e sebetsa ham fela ha o sisinyega yo boloke o itshepa letsatsi ka o fela motshietsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rex Owner e keke ya o phoqa lekgale e le shome metsotso gantle ka morago rra bobedi nnanao ke la gao la ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm ke lona le re welang go lona motho e motle metsotsong yena nakong yena ka morago papadi e maatla eo re e boneng raba ra utlwa ka lentswe la pule le eo pakeng tsa Morocco e emetseng continent ya Africa e re motlotlo hele hele hele re motlotlo ba sebeditse batlhankana ba entse mosebetsi o kgabane ka o thiba se seng sa dinaga kapa se seng sa ditlhopha tse batlang di le leqophe jwalo ka Brazil ne ke sa lebelela fela he ke dintho di a etsagala

horeng ya bra ru re tla be re shebella jwalo na ha ya ha iti mohole Scotland hore na ibe tsona ri tla re be ya kae wena motho e motle ke tla nne ko neletse fela hore na ibe dintse di papa papala jwang wena dula ntse o beile tsebe ya ha o tshebeletsong ye ratwang ke nna le wena le Sedi FM lena le o re kena ngolo ona ke la ha o la ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM re go potsa fela molomo ditaba hore metsotsong e mashome mabedi le metso e mehlano re tla shebana le tsona tse hlaletseng ka mahetla tse ntseng di etsahala naheng eo nna le wena re phelang ho yona ebile re latlhela mahlo hape mohopeng wa lefatshe metsotsong e leshome le metso e mehlano pele hora ya boraro ithuele tsebo horeng ya boraro ka jone ke tshwere motswako wena motho e motle ona o ile wa tswakwa ke nna ke dutse ke le mongwe ke nnahana ka wena jolo ka mongwe wa media a ratwang tshebeletso wa lesedi ke ratšha kore nke ke phehe nke ke o phehele tsatsing lena wena motho e motle motlho mongwe o tla rata motswako ona getle re tsamaye le ona o fitlhela goreng ya bone

0: ore nya bone ke tla be ke bula se bae ila ke fa wena se bae sa hore o tlo tso se ba ba raru ba o ba ratang re tshwere mmino wa sedumedi mizotsinge mihlano pele ho ra ya bohlano re tla fumana mafube thapelo ya rona ho senga ka lentsela moruti sekete ore nya bohlano re tla wela lenanong la rona le ikgethang la tsa bodumedi mona re tla kopanya ditumelo motho e motle re tlo tla re ithuta ka hore na di sebesebetsa ditaba tsa bona jwang ha re tla bophelong boo re bophelang ka jeno dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le CD FM ka lentswe laka
1: matshokomasoko o le CD FM.

0: Sophia Kgosinkwe umdanso ke le bitso la pina wena motho mo tla tsheditswe jolo ke Zia Mceba le muvo di icon tshebeletso nye ratwang ke le Sedi FM metsotso motho mo tla ke mashume ma bidi le metso e meraro pele go hora ya boraro ho pola tle ntse ke le mohona no ke la hawa di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM re ya mane ho ithueletsebo mo mamedi mo tle fela ke ne ke la ka tsa utlwa maikutlo a hao ka papadi e sa tswa haswa pakeng tsa Morocco mmoho le Brazil. Maikutlo a hao ke kutlwe fela o rena wena ka mokgwa o di boneng ka teng di bapetse jwang mphetlhakogo la gago tlhe motho yo motlhe tšhekeletsa molaetsa wa gago nomorong ya WhatsApp nomoro ke 079 758 5066. Ke a tseba o mosebetsing o mokgani wa nthorontoro motshwere ka thata o nese o ngaka o leponisa o lesole o molebedi o tshwere ka thata mane garaching wena ngwana yeso le wena ya gannang ambulance ke na le wena ngwana yeso nka lebala jwang le lona ba tshwereng ka thata mesebetsing ya lona ka go fapafapana go aga ka gare le ba sebetsang mabakeng fela ne ntse le mametse pule le eo a ntse a re fa yona papadi ena mo mamedi e motle mphetlhakogo la gago Morocco Brazil di bapetse jwang na ka nnete o bona go na le mo reyang ge le continent ya Africa ka naga ya Morocco mphetlhakogo la gago motho e motle o se o ile wa utlwa pejana naga ya Africa borwa ilatlha ya o tla ka lenaka fatshe kgatlhano le naga ya Mexico fela papadi tseno ga di bolele gore se le mara se le o fela wena motho e motle aa re sa saletswe ke tse pedi ge le Africa borwa re na le Czechia re na le South Korea, Czech Republic. Ke na le tshepo gore ho na le sehlopha tse seng se tla o tla fatshe. A se tla mo masanta le sona ka nnete re tla simumisa santa. Ha ba tlhankana jolo ka ba hlalositse ba ikemiseditse ba re ba tla bontsha lefatshe hore Afrika Borwa na le bogone. Ke na le wena. Ere ka mramona ke tla kutlwa maikutlo a ho motho e motle. Nomoro ke se ke fanne ka yona ke 079 758 5066. Athe ya mohala yona ke 086 000 3084. Wa itseba ke a ipheta 086 000 3084.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Ha re bue le wena mmamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya Lesedi. Papadi o e bone jwang? O utlwile jwang e pakeng tsa Morocco mmoho le Brazil? O gopola gore Brazil ke e nngwa dinaga tse batlang di qatsoile ga re tla papading ya bolo wa maoto. Naga e neng e tshwere dipapadi tse tshwanang le bo Kafu, bo Dunga, bo Kaka, henke ke ka ba qolola kao fela bo Ronaldo. Naga e neng e na le bokgoni Ronaldinho, bona ba ha e sale motho e motle papading ya bolo wa maoto. Naga e ileng ya ntsha kakapa e tshwanang le Pele. Fela ka jono o batla o le thata o buima ne re tshepetse bana ba tshepetse ka jono ho

0: 87.7 ho le bateng 106.6 megahertz. Mamedi dumela.
1: Eh na le malogo nyo la o phele mo zombe ke mo kana makwedi nga ta lunga mona wa ngono a tshe. Bo go go nda de e re be yo ri mo aolo go e be ile go ntine nda ri mo aolo ga nete go bi e se be di ka tsela e igeta. Ke ne te boga se di putjo fela ga nete mo go go ba mizili ke o jukane. E go ne o sireletsa. O ya ne togo e. A se lo go na nza ga ba para fela go le jona ga ga ga itjile na. Bafana bafana bona ba itjile ha ona le motho wa ba jile. Bona ka bo bona ga nete o ona le bo lone sa re jela go kwa ga ngwe.
2: DJ Sticks uphilile butwam I'm na bendi supporter e Brazil bendi thembile mara hayi iMorocco tata ibibambile straight abafana badlalile macala kodwa ke masibekene isandla ebunzi sijongele izilandelayo amen DJ my DJ ndabulela
3: mahloko ke tsholo felo se dikelo mona mo se thabolo velko ai ke mametse game ena ya Brazil le Morocco ai khona ndate mahloko Brazil ha sa le Braziliani ya bobebeto Romario Kaka Borivaldo ai khona ndate mahloko ai bolo iba iba palangwana jwa ne re tseba 45 minutes ha o tle go bapetse Brazil se na le ntlhatse taru hisa boneng ai khona ona jwale ai ha e sa le Braziliane ya bapadi tseo tse tsheke di boletse ntate mahloko ke a leboa bodisata kgotso
4: mashoko le kae re teng o ba ithamiso go ka mola ka sekokeng ka zone 17 mashogo Brazil e lo ja Morocco ha ke go kala mashago rona re ruwe ne tshula ke khoshara ya rona tanchi ja le bua mashogo mashogo ke le pharetsele le holo tanchi e le ithamiso go
5: dumela mashogo ai Morocco ke na ha yena le matla man baba pala jolo ka sehlopha se kopaneng tshe a ho arolelana dintlha e bile ntwentle ho na le hore e be bana hletswe nna ke thabetse papadi ya bona le draw e ba e bapetse ke thabetse haholo ba bontsitse matla ba bontsitse lefatshe hore Africa ha se continent e le mfatsa ho tlwa papadi ya bona ba re bile mmapi ba tshwere sehlopha se se ho na hi setse jwang ka bolo e matla le Brazil fela nna ke thabetse papadi ba bapetse o ya ka mkhoba bapetse ka teng tshe ke sehlopha se kopane setsetsana mpile setsetsana mbohareng ba le bala setsetsana le morao tshe ke thabile haholo ka Morocco o bua le ke le bogile ga ntitso ka mona ka motsogotsong botavile tango
6: nda surais nna ke shebeletse papadi ya Brazil le Morocco a tseba Morocco ke thime ngwe ke hlomphang haholo Africa mona so ke a tshepa re ba ka phunyeletso ya top 16 ya ka mokgwa ke shebile papadi ya teng empa fela tsela e ba kwaruweng ka yona ka nnete ke diphoso mane le mane ke ba bona bat yona o na le mo yang teng ke morobe ke maikutlo aka tanko
7: Injustice, almost like Marshall's extension 2018. Ke sa solo ka msebetsa o buti a Morocco ba petse a ho le ba petse hantle. 1-1 eno e right a buti re khotso fetse re le ma Africa ka ofela. Thank you.
8: Sa di mahluko khotso, khotso ndi mahluko khotso. Ah, tshinga di mahluko tse ke she vide gaming ya Brazil le Morocco. Morocco e mo ntate mahluko ko na ga re tla ya hole. Ke bona nka re tla ole ha e tshabe teams tsa motano ha e tshabe bo Brazil ka mokgwa ba palang ka teng e ne e kisa ntate mahloko ke bona ka re Morocco e ka emela Africa ya hole e ne ke bo pari mona di mara ha e Morocco en ponzi tsora ha e bon surgi Africa e se ya kisa ntate mahloko ne le game mona ya hole a re le bo ntate mahloko tsha bala ka blo fandini ka mka thafla ke thank you ntate mahloko
9: Logistics

0: ntate moroko tse ba ntho e tletseng moroko tse ba wetsa mosebetsi ha se di-chokers ha ba tshose ko tlala ha letshwedi ba tseba ntho ba etsang ba tseba ho tsepamisa maikutlo a bona papading ya bona ba kgaola le batho ba bang ba bapalang
1: kgotso DJ Sticks a ntate mahloko a o tshwere thaba mfukeng oba mtseba ka tshila mofrede phumelela a ntate wa ka ga di bona di a matha ntate ke a tshepa nna ntate mulo wa rona hokio Bruce wa ithuta ntate wa ithuta hore mane re tlo ya challenge re tlo ya lwana mane a ke bone papadi ya moroko e bapala papadi e ntle a bona ba Afrika re phaphame jwale hokio Bruce go kopa lokolle manamane a lokolle manamane ka laba a ha sakana ya lebo
2: Dumela DJ Sticks se ko mabetse ka SABC Plus app ke le mosebetsing wa Fixpack ke di ho marabane a nna ka mokgone ke mametse ka teng DJ Sticks e tlile go kutlwela ka moroko e tshwere morethetho a ka ba tshwara jwalo fela ka nnete re ka ba motlotlo ka bona dipapi ha e le radio DJ Sticks re horenyane a botshelela tango
3: ele shumele metso robedi metso ele shumele metso medi metso tsopelo horra ya bra runa no kila ha o di thewa di kalaneng sebele tso ke ya mantla ke le sedi FM la ka le bitso nna ke matso ho mahloko ke ne ke itse ke tla ho hlaba malotsana wena motho e motle ka tse amanang le ditaba tsa botlokotsebe tsentseng di etsahala metseng le metsaneng eo re phelang ho yona ka bomadimabe seponisa seo ke neng ke ile ka buisana le sona ba ntlhokomedisitse rae go batla le obenyana ha jwale ba batla ba tshwere ka thata fela ha nako e dumetse ba tla gotlela go rona ba tle ba re fe ditaba hantle tse e feleletseng rona ebe tsa botlokotsebetsentseng di etsala metseng le metsaneng ya rona ke difeng wena motho e motle moramatlhoko moroko e betere go feta Bafana Bafana ke dedi matsabu ka mona ka zone 13 Sebokeng kakata kakapa re bone rona re fitlha jwang goreng ya botshelela o mo molaetsa o ko o fumaneng ke ona nna ke ne ke lakaditse gore moroko e jewe gobane ba ne ba re bona ba se o bona banka e se maAforika ebile ga ba bapalele Aforika che ga re e tloelele yeno ga re e tloelele moruti yeno ge ke re ananele gore ke maAforika ba ka bua se ba se buang bona ke maAforika ba ne ba emetse rona mono ba rata kapa ba sa rate ke maAforika ntumelele ke e tshware mona ke gauta ga nka e tlwela e tla thelela ge tla lemala
4: re dula re poster ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gaola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 00 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
3: ya tsama metsotso motho e motle ke leshome pele gora ya boraro nnane ke la gao ditheowa dikalaneng tshebeletso ke a mantlha ke lesedi FM nnane ke lakaditse gore moroko e jowe gobane ka nnete nna ke bankele ba kontinente ya rona Aforika ke rata setlhopha sa naga ya Brazil ke Elizabeth mongataba tsena a re ke ka mona ka shawela ke mametse tshebeletso wa lesedi ke a leboatlhe ga re ntse re le mmogo ke kgotso buni ka matlhakeng zastrona nna ne ke batla e be moroko e jowe yo hele ebo le nyatsitseng e kana-kana basotho dumela moroko go na le moo e yang ka moo e bapalang ka teng ke thabo mosia ka polaseng tsa warden ye a rometse molaetsa mo mamedi e motle a re a yena o na batla e tlole gobane o a bona gore go na le moo e yang teng moroko e maatla empa ke thabeng ya Aforika Borwa ga ke thabele Aforika Borwa kapa rang ga ke tsebe molaetsa wa gago o ya kae wena motho e motle fela ga taba ke tseno ke di fumane e mongwe mamedi o tlhalositse jena
5: Logistics Hotel Logistics ntate matloko wa tseba ke shebeletse papadi ene moroko mane e nkgatlhele ka papadi e ntle ne e bapalang e bontsha go ke setlhopha se mata mngaka phoso ke etsa la mona le bana marai ba bontsitse go ke sehlopa tsena se mata ba isaac a re ne bo DJ Maseko ke tla ho lenya go tshelela ka ka tata bula radio pele pitara dipetso tla di aprele ka mona ka kwaqo makeni
3: ke a le bo a hletla di ke le bo a mena ha ne robe di metso tso pele ho ra ya ba raro na no ke la haola di thewa di kala neng tshebeletso ke a mantla ke le sedi fm mohlomphei mohlomphei teng kwano Jeremiah o re tsarse molaetsa o hlakileng o tlotla o tlisa diphetho maphelong a rona ka tsela e kgetheileng wena motho e motle ire ke buela wena mo aiwana ha ya Afrika Borwa e ke nnete papadi bapetswe e neng e le pakeng tsa bafana bafana le naha ya Mexico nnete ya sala basotho ba batle ha se papadi eo re neng re lebeletse jolo ka baai ba naha ya Afrika Borwa fela re ke ke ga nka qeto ka jeno gore a tshehlopa sa rona mamela ke papadi ya bolo wa maoto jwalo ha re dumellane le wena le gore le leaking ya rona re ne re nagane re setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tla ala leaki se be se fitlhe pheletsong se sa tlholwa empa se ile sa tlholwa dipapading tse ding se ile sa bapala ka o lekana dipapading tse ding se le maatla ka tsela o se le maatla ka yona papadi ya bolo wa maoto jwalo ha re ba feng monyetla le bona jolo ka dibapadi tsa naga ya rona Afrika Borwa re ke re ba fe tshepo yeo ya gore papading e tlang ba tla re thabisa le rona jalo ka baai ba naga ya Afrika Borwa aa ga se maraso o fela tlhe gabanetseso ke a dumela nna gore ba tla gutla batlhankana ba re thabise ba bapale papadi e tswileng matsogo le jwale ba bapetse gantle go latela gore tlhopha seo sa Mexico se ne se ka a re ka katalo o feta ntlheng tse tlhano fela ba setilwe gobane tlhopha sa rona ne ntse se tsitsitse le ka morago ba se fumane karete tse pedi tse gobedu ba sebeditse batlhankana nnete ya sala ba entse diphoso fela ba di lokisitse mme ke a tshepa papading e tlang re tlo o bona papadi e tswileng matsogo ga re beele tshepo go bona re seke ra ba nyagamela hela ntate maya dumela tlhe gabaneso ko bone go teng gabaneso ke tlabe ke ntse phoso e kgolwang ka ka o tlodisa matlho ntumelelang ke ke o fe sebae o ko go fe ditaba
6: mora matlhoko ke boela ko dumedisa gape go le sedi fm lenaneo ke ditheo dikalaneng mme ke kopa gore re ithuele tsebo kgweding ena ya batšha mme kgwedi ena ke ya batho ba maatla ke a batho ba mafolofolo ke a batho bao e reng lerato ga le ba fitlhetse ga ba mamele motho ke re motswadi le ga a ka rotlha ka nqena kapa ka nqena ngwana ga ile a rata moramatlhoko o a rata mme motswadi o loketse a tsebe gore godisong ya bana ke batla go bua ka motswadi ya godisang bana a le mong single parenting moramatlhoko e ba mosebetsi o mogolo gagolo go ba motswadi ya godisang bana a le mong o gopola gore motswadi eno o feta societying e mo labelang ka gore ke mme ya godisang bana a le mong kapa ke ntate ya godisang bana a le mong motho yenwa o lemetse bophelong ba hae mme temalo ya hae e ba maqeba a gore ke loketse ke godise bana bana ke le mong mme feeling eo a ban le yona o loketse a practice self care ho tseba gore bana ba ka ke ba godisa jwang mme hangata o fumana gore ba fila ba bang a very shameful way ya hore ke entswe hampe ene mohlang motho yeno a neng a nrata lefatshe le ne le tseba kaofela empa ka jeno ntate wa bana bana ha ntshile it's a feeling of shame hore ke lo reng bathong ba ntseng ba mpitsa ka gore ke mme mamokete those are practical challenges tseo batswadi ba rona ba fetang ho tsona jwale ke batla gore ke re ngwana wa ka mme wa hao mo a fetang teng kapa ntate wa hao mo a fetang le lona teng mo utlweleng gore ke motswadi wa lona mme o tshwere ka thata a le mong. Gopola gore bomme ba bang mahloko ke ba sebetsang di-restauranteng. O qetella bana ba hae ho seng ha theowela. Ha re wa chaisa ke bo 11 bosiu ho kwetswe hohle mme bana ba se ba kgaleile ka tlung. Ke bophelo bo bohloko empa mme wa hao o ya through bona gore le tsebe ho phela hantle ka tlung. Ho thata bakeng sa motho wa mme kapa wa ntate ya hodisang bana a le mong ho balansa mosebetsi wa bana wa sekolo le ho hodisa bana hobane ha loketse ya theowele ka mona ke di homework tsa bana tse wa tshwanetseng a dietse. Mme batswadi bana ba face di-challenges tse ngata haholo hobane ba loketse ba sebetse ka matla ho feta ho encourage bana ba bona kapa ho kgothatsa bana ba bona to do more in order hore hosane ba tsebe ho ba karolo ya bana ba celebrateang katleho le batswadi ba bona. Mme ba bang ba bana bana o fumana ba sebeditse ka thata ho tlisa thabo ho bo mme wa bona kapa bo ntate wa bona ba ba hodisitseng ba le bang. Taba yena ya motswadi ya hodisang bana a le mong mora mahloko o hopola hore kana go tsengata ba faceana le reality ya gore ha ba amohelehe gore ba phela ba le bang. Mme le mo a dulang teng o tsamaya a tshoga difotle gobane o phela a le mong. O tsamaya a tshoga le gore bana ba ka ba setse le mang mme go etsagalang ka bona mo ba setseng teng ha nna ke ntse ke theowetse. Mme taba yena ya ba ngongoreisa ke lebaka lena ba bang o fumanang gore ba tshwerwe ke mafu a bo di-high blood le bo go nagana haholo bo depression kapa kgatello ya madi. Dintho tsena di tliswa kore o nagana ka bana ba hae ha a le siyo gore tlhokomelo ya bona e tla jwang. Mme kgweding ena ya batjha ke batla gore ke kgothatse bana bana kao fela moramahloko gore hlokomelang bomme wa lona, hlokomelang bontate wa lona, haholo motswadi ha le mong, letsoho le le leng le hodisang bana, thusang mme wa lona gore kgolo ya lona e be hantle. A ke le seke la etsang gore community e blame mme wa lona ka maitshwaro a lona a seng hantle. Bana boitshwaro ba bona ha bo se hantle bo supa motswadi yeo a leng mong a ba hodisang a le mong. O tla utlwa setšhaba se re bana bana ba tena ba tswa tseleng tjena ba futsitse mmabona gobaneng e mong le e mong ya sa nyalwang moramahloko toti ena e ngata e tliswa hodima hlogo ya hae. Mme ke bana fela ba ka etsang gore mme wa bona a hlomphehe. Mme ba bang mahloko ba se ba entse jwalo ke di-graduates kajeno, bomma bona ba thabile kajeno le bontata bona ba thabile. Single-handedly o ba hodisitse mme Modimo o bile le wena. Ba ntseng ba saletse morao ke a ba kgothatsa mahloko gore ha ba sebetse ka thata go ntsha bomma bona le bontata bona bofutsaneng bona boo bo ba apere. Mahloko o fitlhela ka nako e tlang. Ke a leboga.
3: Ke motsotso hantle ka morago rra ya boraro nna le wena re ntse re le mmogo tshabeletso ke ya mantlha ke le CDF FM. Ke itse ka jone ko o tshwaretse masutsa wena motho e motle. Ke rata gore nna le wena re tle re tlo ba mmogo jalo ka tlwaelo nnanong le na la gaola ditheoa dikalaneng tshebeletsong ya le CDF FM. Ke ile ka phepheya karatšhe ya ke re nke ke tshole ka jeno nke ke fe bana beso sebae ba ke ba phomole ganyane ke ke ba fe mokgefu wena motho e motle nke ke nke motswako kuona o ke lakaditseng gore ka jeno tsena nna le wena re ke re o mamele mmogo tshebeletsong ena e ratwang ke wena le CDFM. Ke pheile hle motho yo motle ke nna ka jeno ke o tshwagetseng masutsa.

0: ke na le mo mamedi kwano ya tshikeleditse molaetsa o bua le ntate Mafereka. Jale ga ke tsebe gore na molaetsa o kuo yang go ntate Mafereka kapa ko o tlang go nna matshogo matlhoko DJ Sticks Sehoja. Mamedi o tshikeleditse molaetsa kwano Gabaneso, ke tla o araba tlhe. Ga ke mothunyana mobe, ke mothunyana yeno ya a nang le pelo ya go mamela bamamedi le go utlwa seo ba se buang. Jwalo ka bana ba ileng ba tshikeletsa ka bogabana, ao wa DJ Sticks Sundown Sejo e nkiletse kae pele go moa, di latelana le gona re ikgothatsa fela gobane re tshwanetse, empa nnete re a itseba gore Aforika Borwa Bafana Bafana ba hula ka tlhako tsa morago. Go tle loka tle Basotho ba batle, go tle loka. Ne ke etsa motlhala fela ka tlhopha se e maatla sa Sundowns. Ke nnete botlhe re a tseba gore leakeng ya rona ya PSL tlhopha se e maatla se e nang le dibapadi tse tlhwatlhwa tse qatsuileng ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Tšhe, eno re keke ga e pata. Orlando Pirates e tlhaisitse tlhogo ya ba yang ka leaki setlheng sena se sa tswa feta motho e motle. Ge lebeletse gore le lemong sena kapa setlheng se tlang le teng, Orlando Pirates e ne tswele pele fela jwalo. Batshehetsi ba yona ebile ba tlhalositse ba re duele ke nako ya rona gore renke leaki makgetlo a matlhano ka tatelano. Ga re tsebe re tla boka duoroa gobane le tse dingwe le tsona di tlo tiisa meqeleba le tsona di tlhaise bokgoni ba tsona di bapa le papadi e tswileng matsogo. Re keke ga dingwelela ka thoko kapa ga di swaela ka thoko, a le letho le letho. Yole ne ke etsa motlhala fela tle momamedi se kanka dintho ka pelo. DJ Six Brazil ai e bapala bolo e nngwe ai pule wa Lesander One ka Ier Stalaga Golden Gate. Ke a leboga tlhe wena ngwaneso, re ntse re le mmogo nnane o ke la gaola ditheo dikalane Thabo Mmolotsi ka Qwaqwa. Moroko e maatla mare ne ke batla e jowe. Ao bana beso oele tlhe oele oele, a re ba fensi bae bana bana beso ba tla gutla. Ke a tshepa nakong e tlang ba se ba le batle ka tsela e mmakatsang, fela ke a tshepa moroko e bapetse gantle. A nna ke batlo bua leshano ba bapetse hantle ka tsela e tswileng matso, mme ke na le tshepo ditlhopheng kapa dinaheng tsa kontinente ya Afrika. Senegal ke na le tshepo gore ba tla o besa utuke naha e tshwanang le Algeria ke ke ka ba qelela ka thoko le bona. Ke a tshepa gore ba tla etsa mosebetsi o tswileng matsogo, bao batho ke a ba tshepa. DRC Congo le bona hanke ke ka ba qhelela ka thoko, ba tloetsa mosebetsi bao batho. Ebile hona le segatswana se seng se ke kopaneng le sona moo ba tlhalosang gore ba bona hantle gore ke bona ba tlotla ba hapa mohope wa lefatshe. DRC Congo ba re kgetlo la pele kontinenteng ya Afrika, ke bona ba tlotla ba hapa mohope wa lefatshe. Ga ke tsebe ke ka lebaka la gobane ba utlwile Nigeria kapa rang che ke kwa diqeta ke tsa papadi ya bolo. Ga o ka le tsona o tlo le mala. Ke nako yane ya mmino monatenate, mmino wa soul and R&B. Ke itse ko o tswakele ka jeno wena motho e motlhe, mmino ko monatenate wa soul and R&B tshebeletsong e ratwang ke botlhe le Sedi FM. La ka lebitso nna ke Matshogo Mahloko.
1: Police City FM.

0: leshumele metso mmedi metsotso hantle ka morago rra ya bone nnano ke la gago ditheowa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm nna ke matshogo matlhoko maqhubung a ikgethang 87.7 o lebateng 106.6 megahertz ke a tseba bakganni ba ditekesi se le ile la tsoa kgabane tseso le diraile ke ne ka maatla tshebetsong ke lefamphela mosebetsi wa lona le boitelo ba lona ka nako tsotlhe le na le lerato la seo le sietsang wa tseba bophelong go na le batho ba bangwe ba a sututsang fela go tšhelete e kene bana ba kgone go ja empa go na le batho ba bangwe ba etsang mosebetsi ka boitelo ba bontshang lerato boikitlaetso ka dinako tsotlhe mme gangata ke ke supi lona bakganni ba ditekesi a ke etsa motlhala gore letela tsotlhe go a bata ke nnete maemo a legodimo ga jese ditheoelang ke nako yane ya maria fela le kgona gore le dinke kobo tsena le dilatlhelekwana bakeng sa gore bophelo bo tswele pele gabane tseso ke nkile ka tiba ke wa tlantse le lefatshe gobaneng ke tla lebala lona bakganni ba dinthorontoro le tshware moruo wa naga gobane thepa yona ka metlhala matsatsi le dula le ntse le le mebileng le etsa bonnete ba gore e finyelele mo e tlameleng e finyelele teng maemo a dumela a gana le ntse le le mosebetsing wa lona nka lebala jwang baoki dingaka le re alafa le ga motho a tshwerwe ke monwana ba bangwe monwana ona motho a ba tele a re a mona wa nkuka o ntlosa lefatshe monwana ona tsela eo painang ka yona botlhoko ba yona nkeke ka boemela fela ga ke ile ka kopana le lona ka bua le lona jalo ka baoki ka utlwa lentswe la ngaka botlhoko bo ya ka theko ka lefomphatlhe gabane tseso nka lebala jwang seponisa sesole le lebetse gantle mosebetsi wa lona le tshwere gantle ka gotlo tse nne tsa naga ya aforika borwa go etsa bonnete ba gore re ne re le tshepo ya go la osane ge tla le bona ka tshireletso ya lona bomme le bontate ba sebetsang mabakeng ba dulang ba re fepa tsatsi le tšhabane le dikelang ba lebedi ka gotlo tse nne tsa lefatshe le lona bana beso ba sebetsang dikarašheng le tshwere gantle ke le gatela boitelo ba lona mesebetsing ya lona go na le batho ba a nyagamang bophelong e mongwe o tla nyagamiswa ke gore mang o ntse a re ena o sebetsa bamela ga re gopole gore ke batho ba bakae ba tlhokang mesebetsi ba labalabelang gore le bona ba ke ba tlise diphetho malapeng a bona ba sitwa gobane mesebetsi ga iyo wena o letlhonolo gobane wa sebetsa thabela gou ke gona gobane a kgwedi fela go na le seo se beyang godima tafole bana ba robala ba natefetswe ba thabile ba gotse mme o gopole gore na le malapa a mangwe a sitwang ke o beya seo wena o se beyang godima tafole ke ka mogau a re ananele re kgotsofalele tsotlhe tseo re nang le tsona ka jeno ke ne ke bua le ausi metsotswaneng e sa tswa feta re bua ka bana a re na e pata gore ga ona motswadi a sa batleng gore bona ngwana wa gae a gola a mo etsetsa tse ntle tse molemo ka nako tsotlhe ba re phoqa fela ga ona motswadi ga ke tumele o teng lefatsheng ya ka labalabelang go bona ngwana wa gae a theoela lebitleng a mo lakaletsa gore a theoele lebitleng ga ke kgole o teng motsadi ya jalo ga ebe wena o kgathetse ke diketso tsa gae ebile ga o bone bokamoso bo botle bophelong ba gae se ka molakaletsa lefutlhe ga re thabela gore modimo o bontshitse gore o mme ya phethaetse o ntate a phethaetseng gobane ke mona o tlisitse le gabunyane lefatsheng le ka kwano nna ke matshogo matlhoko nna neo ke la gago la ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi fm dumela tlhe motho e motle
1: Machoko Machoko Police City FM
0: le shumela metso e supile metsotso gantle ka morago rra ya bone nnanao ke la gago ditheoa dikalaneng tshebeletsong e ratwang Lesedi FM motho e motle ntumelele ke tle ko o fetaba ke tlwelele go nna ke tsila-tsila ke nako yane e o ka yona ke reng re tsose bao re ba ratang ba bararo mesong ya letsatsi la sontaga ena kgwedi re ke o gopotse tlhola matsatsi a 14 ke kgwedi ya Phupjane. Dumela motho e motle.
2: Kgotso ntate Mahloko, ke ntse ke mametse go tloga ka ntate Jeremaya ya ba motswako o monate, yo o monate motswako. Ke kopa go tsosa phuthego ya NGE Kerk e Phomolong. Re tsoeng re ye kerekeng re lo rorisa ntate Modimo. Ke a leboga ke dikeledi le tshaba ka Kroonstad.
3: Ha ke qetelle ka baahi botlhe ba Monyakeng, mapolasi a potileng versus Brown, ke ba rata ka ofela batho ba naga. Ha ba tsowe ba phatsime kgotso.
4: Dumela hle ntate Mahloko. Yo, o re phehetse masutsa ntate, masutsa, masutsa. E sale ke mametse. Yo, a re phehile ntate, ra leboga ke hona. Letsatsing lena ke tsosa Mojalefa Tšhabatsane, o ganna dintogontogo ha bo ke kwana Henemane. Ke re ntate Molo Tšhabatsane, ba tšhaketse ka mona ka Vereeniging. Ke re a tsoe phatsime le yena. Iqetelle ka ragadi wa ka magala yena o dula kwana Henemane le yena ke re ba tsoe ba phatsime ba tsosa ke dinete Tšhabatsane ka mona ka Maokeng. Ke a leboga DJ Sticks, thank you.
5: Dumela ntate Mahloko, dumela DJ Sticks, dumela Segoja. Ga nke ke ba tsosa tle ke tsose mogana Makoting ka mane ka maboloka ka mange re ira mogana Makoting tswa ka mono ntate o setse taba eno gantletle motho wa ntate ke re lai ka mang ka kaa caseten ke re ntate nkoja tsoa ka mono o phatsime ke gotle ke re stima tatiele ke re tsoa ka mono stima tatiele ka mono ka ditšhegeng ga ba tsoe batho uwe kerekeng go seka tsoa fela o phatsime uwe kerekeng. Ke a leboga ntate Mahloko. Ke yona ntate disetso tekete ka mona ka mme yathole ka mapolasing sentse ke tswile DJ Sticks ke phatsima mapolasing mata.
6: Madume abuti papi, my advocate that Mahloko ke kopa tsa ngana ka hai o British haba o dula Sebokeng zone 16 ke tsa la gato o nyetse ha maseko le nek ngana ka hai o kena kereke ko inunia zone 14 ko Sebokeng tla sa moruti ntim cool ke ketele ka mogadi wa ka eleng tsholofelo o nyetse ha Sibanyoni o dula Chimisteng bana ka fela ba tsosa ke morongwa ko Lakeside. Sharp my motivator, ke a leboga abuti papi.
7: Dumela hape abuti papi ka motswako o monate wa Soulan R&B mesong ya Sontaga. Ke Diao Morabane mona Ficksburg ka ona DJ Sticks ke lakatsa go tsosa mme wa ka yena ke Mamorobane Morobane o mane Zonite le Maleboa Masala ke qetelle ka Mapuleng Masiane bomme bana kaofela ba Zoneite mane Meqhedeng. Ke re le wena o be letsatsi le monate la Sontaga Mogamahloko bona ba tsosa ke Diao Mokabane mona Ficksburg tanko.
8: Ntate e ntate setlhogo sa go se batla se le tshopodi
7: o tsosa mme wa ka yena ke Mamorobane Morobane o mane Zoneite le Maleboa Masala ke qetelle ka Mapuleng Masiane bomme bana kaofela ba Zoneite mane Meqhedeng. Ke re le wena o be letsatsi le monate la Sontaga Mogamahloko bona ba tsosa ke Diao Mokabane mona Ficksburg tanko.
8: Ntate e ntate setlhogo sa go se batla se le tshopodi o sena tsatsi le kajeno. Ke mabaka a mangata a etsang gore o etsa le ntho tsena. Bana ba qetelela ba iphumane ba le diterateng, bahlankana ba ipolaile, banna ba ipolaile kapa ba sa ba tloile malapeng ba dula kwana thoteng kwa. Ke batla go bua ka taba ena ya manyalo. Mona manyalong o na le dintho tse etsanang bololo, fumana gore mme o kopana le mona o ne o tlile o bua Archbishop Thabo Matshatshamise Jakkersfontein. Thank you DJ Sticks.

0: Dumela ntate Mahloko, dumela Soja. Ha ba tswe batho ngwaneso. Ha ke re tsietse makgalanyana o mane kwakwa sekhutlong. Kuima tumane, mane a ema tichereng. Makwae motaung o mola kwakwa ha ra nkopane. E qetella ka mama Phupatela, mane makhunane Lesotho. Ba tswe ke motsamaya dlamene mona tlereza. Thank you ntate Mahloko.
1: Good morning, ntate Mahloko, bua le Molebo Hentomeng. Ke leboha batho kaofela ba ileng ba lakaletsa moshimane wa ka tsatsi la hae la tswalo maobane o ratilwe. Ntate Mahloko, ke lebohile haholo. Ntate Mongwana Modimo a mpolokele wena, e ba le letsatsi le monate. Bye.
2: DJ, my DJ, Professor Mahloko, ke le Lebohile wa. Mandivusa if born I am a driver la paya e Sosolbeck uqhuba I quantum up ngithi wake up my boy bese ndivusa no nelayiti yakhe unxeba ekubini uloyiso nabahlali bonke nabazalwana nabangakwazi ukungena bonke ndithi mabavuke nabakwathetha bonke babakwavuke nabahlali basemaxhoseni. Amen DJ, my DJ, ndiyabulela DJ Professor Mahloko.
3: Kgotso ntate Mahloko, ke ntse ke mametse ho tloha ka ntate Jeremiah ya ba motswako o monate.
4: Helo Sekgoja. Wana mme go re ke tsose bana ba latela. Ke kere maling da ga mo go krostata tsuwa ne wa. Ke re ta te bishop ka mane ka so solo ka mane ke re tsuwa ta te bishop. Ke khutse ke ka mane ka matatile ka mane ke re ngwanyana bi le matatile mape. Tsui so o si. Ana ba kopela ke ta te mutholo ka mona ka Carlton Ville. Thank you Sekgoja.
5: Ade Mahloko nye ke tsosa ba ba gago. Ke tsosa ntate Marato, ke Lerato Nape o ke motho wa setšhaba mane metsi Matswana. Empa o sa ga ile api o ntsa ga moroko ka mane ka Limpopo gana kwa regional gore batho ba teng ba pela ka makopi ke ga tsoya phatsi ke. Ebe ke re Motswala wa ka o teng go tlompa Tswana mane ke Motswala Tshepo Sefali ka kotwana ngwana Mafahla ke ga tsoya phatsi me mofuke. Ke qetelele bjalo ka ntate Bodumo ga maatla mane tlokotsi mothong ke a lebele le yena ke ga tsoa ere di kokobelela le Mahloko.
6: Metsotso motho e motle ke 25 gantle ka mora hora ya bone. Nna le wena re ntse re le mmogo nna neo ke la gago ditheowa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe Lesedi FM. Go na le nako eo ka yona o tlo emisa o itlhalosa. Wa tseba re itlhalosa le mo o sa dumeletsegeng o re itlhalose teng. Re itlhalosa le o batho ba re sa tlamehang le re itlhalose go bona. Nako e tlo fitlha kapa e se e fitlhile ya gore o ko emise go itlhalosa. E seng o bane o fetuile aa. Empa bana o hlokometse hore se o tlisetsang kgotso ke ha o dula o thotse o thaba le ba o thabelang o tsheya le ba o tsheisang o dumedisa ba o dumedisang o rapela le ba rapelang le wena. Se o tlisetsang kgotso ke sona se tloetsa hore o koemise ka ho itlhalosa. He re a itlhalosa batho lefatsheng. Ha o rwetse tanyana tse solo-solo phaneng kajeno, o so ba le lebaka la go ko hlalosetse batho. Ba tseba ko bane tsane tse le ditlwaetseng di. Kgetho e bile ya hao. Hobaneng o tlamehile o hlalosetse batho? Ke bophelo ba hao bo.

Takindo o tswa jwa lopina ke mo na tare ke mo rena Jesu metso tsuke mashume mararo hantle ka mara ho ra bone nana o ke la haola tsa nana la di theo di kalaneng tsebeletso nye ratwanga ke ne ke ya tabentse ya nana la rona la tsa bodumedi motho e motle ho re nya bohlano re tlabege le thagola me ho pola metso tsuke mehlano pele ho ra ya bohlano re tla fumana mafube tapelo rona ya o senga ere ko fe ditaba tsentse ndi etsa la papadinga ya mo hopo ga lefatshe Scotland sentse si sa no di mo le tlase le naha ya Haiti mi ha jwa le tjena Scotland e itlo mepele ka ntla e lengwe ho noto dingangane a ngwane motle a ngwane motle dintse di sa no di mo le tlase wena motho motle papadi ke a bolwa maoto ya mohopo wa lefatshe e tshwarotse na hintse tharo Mexico Canada mall United States of America ntso di sile nna matsoa mahloko ke la ka lebitso tshebeletso nye ratwa ka jeno lenanong la rona la tsa bodumedi sehloho ke sena tumelo le botho na hona le dibupuwa tse sa hlwekang kapa tse sa phethahalang mahlong a modimo ke potso ya rona ka jeno ke rena hona le dibupuwa tse sa hlwekang kapa tse sa phethahalang mahlong a modimo tumelo le botho ke se hlo sa rona ka jeno linano la tsa bodumedi tshebeletsong ya le CDFM re tlo emelwa ke ntate Ntshagamoloi tumelong ya African spirituality tumelong ya bo Kriste re tlo emelwa ke mme Topsy Ramponi tumelong ya Islam re tlo emelwa ke Imam Mafrika tsena di skebetsa ho feta nanong la haola tsa bodumedi tshebeletsong ya le CDFM na hona le dibupuwa tse sa hlwekang kapa tse sa phethahalang mahlong a modimo

0: tunzi namba cover me my lord metsotso le shimele motsolo mompelo ho ra bohlano re mmoho nna ne o kila hawa ditheo di kalaneng tshebeletso nye ratwang le sedi FM ha o ka fuwa monyetla mo mamedi e motle wa hore o ghethe paking tsa hore na o hlomphwe kapa o ratwe potso ke hore na o ka ghetha eng ho tsena tse pedi monna mo hlalefe hore nka ghetha ho hlomphwa ho fapana le ho ratwa bahana u buile ho hong kopanong motho na le se wa ka o seollang ka sona hobane ha o hlomphe ke motho ya bontshang lefatshe hore ena o wa o thasella ha ana tlhompho bakeng sa hao ebile le tsohle tseo di buang ha di ananele hobane ha ana tlhompho bakeng sa hao potso ke hore na ke eng se wena o ka se kgethang pakeng tsa mantswe a mabedi tlhompho le ho ratwa ke ke re bile kana go engwe go ratwa go ka kwano bane ke se motho ya o thasela e mmota go o rata thi ha o rata mpa fela a bontsha lefatshe
1: go mhlawu
0: mo thabele ya o hlomphang

tumelo le botho ke sona setlo sa rona na hona le dibupua tse sa hlwekanga kapa tse sa phethahalang mahlong a modimo re pele ke ya ho moruti ke re ho wena hae ba kana go tsohle o dula o le motho ya ipapisang le batho ba bang ya sa kgone go bona go bophelo bo ya ya kapa bo ya khutla ntumelle ke re ho wena ha o tlo hlokomela hore na wena o mang o bana ka dina go tsohle o dula o ntso ipapisitse le batho ba bang ha o kgone hore o kontshe matshogo mahloko e be matshogo mahloko yena ka bo yena o dula o itshwantsha le batho ba bang le bophelong o dula o ipapisitse le batho ba bang le bana ba gago ga ba o tsebe gobane ka nako tsotlhe ga o bua gore ga nka ka tshwana le nnyeo ga bophelo ba rona bo ka tshwana le ba bonnyeo wena o tlo o phela neneng ba gago moruti ke a o suthela

0: le tsohle tso bakadietsang empa immediately ba yetsa se gahlano le molao wa modimo tsao ya sepe wa ntate mahloko tsela le tsekemba re botho bo bo tsila tsetsi empa motho o tsila fa ditse plan e modimo a yentse ntate mahloko
1: Na re tla re ke motho kapa ke dipuo le dipolelo tsa noa tse ntseng hore ka jeno re se ke ra rata le ho utlwisisa noa.
0: Ntate mahloko ke batla hore ke tsona di lepedi. Hobane hona noa ya se ke ya hlalefela motho ya neng a le studio tsimong. E ka re ke se mo re leng teng ka jeno. O sebedisitse maqheka, that is why be believe le sa ipateng hore noa e ne e tsitsa diphoofolo tsohle ka bohlale. E ne le bohlale ho feta tsona e tsebile hore ka mokgwa hore modimo o bope diphoofolo pele bebele re modimo o ile wa bopa motho ka mokgwa hore ho bopuwe motho ya ba hona modimo o reng a re etseng ke tla mo etsetsa molekane ha e fa sa le teng o na sena ditaba ntate mahloko that is why a ileng a qhekanyetswa hore re iphumane re le mo re leng teng ka jeno
1: Hei, ha ke batle ho teba haholo ka ya noa ne ke etsa mohlala feela hobane noa e ne re buang ka yona ke e ngotsweng bibeleng fela na diketso tse tsentsweng ke noha le hore batho ba iphumane ba le fela na ke noha entseng fela re ke se ke ka mono ke tshware fela gauta ka letsoho mabedi re mmoho nna no ke la hao la tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM ntumelle ke tshware gauta ka letsoho ke ya gutla Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa ho matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boradikontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addresseng ena info@njunga.co.za nomoro tsa mohala 057 10 10 390 Ere motho tsongwa jwa le mmamedi e motle wa tshebeletso le sedi ke ke le ke ho kopana jwa lo le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Mafereka pele re tswela pele ka taba tsena tsa rona tsa lenano la rona la tsa bodumedi a ka re tsipetsipele ka tsa mojaona lebelo lena e seng mojao lebelo lena la Comrade Marathon hela tough guy
2: hela soja
1: ke a phela khutsana o ya hantle
2: ke phetse ngwana se wena o phetse jwang
1: he ntse re ya ngwana mmentse re ya le misonyena
2: a ke ya utlwa khutsana ntse ya
1: e ya wena ngwana yeso a go re tsipetsipele wena ngwana yeso re se ke ga senya tabatsina
2: ke ya lebo hehle se ho ja machogo mahloko mo mamedi wa lesedi e re lwana hekeng ke monyetla ke o dumedise jwa lo ka sa boletse se ho ja kwano re tlo hlella ho sengona he ba keng sa re re ne rone letse lebelo la comrade me he lebelo la comrade se le monsena sa 2026 ke la bo mashume robong a metso e robong Mamedi e re go tsebisa re lebelo lena he le thagwile mane hore nya bahlano le tloa ka mona ka Durban City Hall le ya nyilwa he le ya ka mane ka motsemolo Peter Maritzburg ka mona ka Scottville race course le thagwile hore nya bahlano he mo mamedi mona mo re bona gore ma atlete a batla a lukile bakeng sa hore jwale a tlang kgetsela a kene a nyilwe a tla ka mona he ka Peter Maritzburg dinteng ntlhangena tsepedi tse tharo he mo mamedi tselong re tla ne re tsamaye re utsibitsibisa tsona sentseng di etsala tsa lebelo lena la comrade selemon sena he sa 2026 jwalo ka le mona ile lebelo le mona bimbalona ba bitsang ka hore ke aprana me ha ile aprana wa tseba hore hona le tabanyana tse pedi tse tharo tse leng hore le fapanya le lane le thewa nga Peter Maritzburg ha le ya kamane ka motsetheko nga Durban fela he jolo ka ile mona ke hlalositse hore lebelo le ile la thagwa mane hore nya bahlano le se le mathile metsotso e mashome a mabedi a motsolomo fela ke hona he bashankana ba ntseng ba le ka hore ba nne ba ikale ba ipie ba kentsentle ha o so bona le rona ke ofe ya santsane a le teletse pelo fitlela jwale ke tsone mamedi tse leng hore ne to tla di lebella re tla ne re hlae mona le mane re ne re utsibisa so ja ere ke se ka ya lololo he ngwana mme ke tle ke lebo jolo ka ile mona ke se ke file mamedi fela hore a tla lebelle hore mona le mane re tla ne re hlae kwa no tshebeletsong ena ya lesedi
1: ke le buile mina hane tough guy ke le buile e ke Thabiso Mafereka ka mamedi e motle wa tshebeletso la sedi le fa pele na rona la tsa dipapadi ke yena ya tla nenga re hlame malotsana jolo ka sa hlalositse ka lebelo lena la selemo le selemo la comrade marathon re ntse re le mohona non la ho la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang ke wena
3: Matshogo mahloko ho le sedi
1: Imam Dumela hle Gabaneso
4: ya ho tsonga ke mahloko
1: ke phetse o phetse hantle
4: ke phetse ntate ke dumedise ke dumedise le boifomo
1: ntate re ya leboha hle bile re a amohela le wena ka jeno
4: ntate
1: Imam re tshwere taba ena ka jeno tumelo le botho na hona le dibupua tse sa hlwekang kapa tse sa phethahalang mahlong a modimo kutlwisiso ya hao hoduma sehlose jwalo ka tumelo ya Islam kefe
4: ke a leboga baneso ntate Masoko o tlamehile re hopole gore ha ona ntho eo Allah a e bopileng a e bopa fela e sena morero. Ntho e nngwe le e nngwe eo Allah a e bopileng o e bopile ka morero o itseng o tlamehileng gore o ntshetse pele. Jwale dibopiwa tsa Allah kaofela Allah o phethahetse ebile Allah o hlokile, mme dibopiwa tsa hae le tsona go fela jwalo di phethahetse le tsona di hlokile. Ke ka hoo tumelong ya Islam re dumelang gore ha se re bua ka motho gore ngwana ha a tswalwa o tswalwa a sena sebe a hlwekile, mme ha ntsa hola he ke teng moo yena a tlatlang a isa boleng ba hae fatshe bo Allah a mo fileng bona. Le wena ha o le ntate Masoko o lesena gona jwa lesena ha o nka qeto o sa hatellwa ya gore o nka tumelo ya Islam. Tumelo ya Islam e tlo o hlwekisa jwalo ka ngwana wa lesea a qetang go tswalwa dibeng tsa gago tseo o di entseng e sale o tswalwa go fitlhelela gona jwa lesena na. Jwale tumelo ya Islam e ya re hlwekisa kapa e re kgutlisetsa tlhwekong ya rona ya motheo eo Allah a re bopileng go yona. Jwale ntho e nngwe le e nngwe eo Allah a e bopileng e phethagetse e ntshetsa pele morero wa yona. Ntate Masoko Allah ha re fetsa ka hare ho Quran o re rona re le batho re ka ikisa boemo bo fetang bo ka tlase le go feta diphoofolo. Ka mantswe a mang diphoofolo e ka ba molemo go feta rona kapa se ba betere go feta rona, gobane gopola gore ga ona le ha e le phoofolo le ha e le e le nngwe e yang kgatlhanong le seo Allah a e bopetseng sona. Ntate Masoko o ka se bone kgomo e tsamaya e be o ja ngwana yona gona jwale tjena e ka se tsaya lentsho gore ba le kgomo ha e je nama, kgomo e tla dula e ja jwang, le phoofolo e jang nama e ka se je jwang gohang, e tla dula e etsa seo Allah a e bopetseng sona go fitlhelela e le šwa. Batho ke bona dipopiwa tsa Allah le dijini tse etsang dintho tse tsileng tsileng tse theolang boleng ba bona ka baka la diketso tseo ba ikgethelang tsona tseo Allah a sa ba fang tsona. E re ketseketse mohlala ntate Masoko, ha o ya sekolong o lo ithuta ha ona la ditišhere le ha e le lengwe e o rutang ntho tse wrong, empa wena ha o araba bukeng o tlo araba ntho tse wrong, ntho tse o di futuwe ke mang? Ha ona motho a o rutileng tsona. O itse ntho e itseng ha o botswa potso wena o araba ntho e itseng o sa o botsa nyona, ke yona ntho e etsang gore o fake eo. Le rona batho go fela jwalo ke system ya Modimo eo, gore re kgone gore re pase kapa re faile go ya ka gore na re lateletse melaogolo go kae kapa ga re a latelela melaogolo go kae. Ntate Masoko Allah o romeletse dibuka tse phethagetseng pele go buka ya Quran, lebaka le entseng gore Allah a romele dibuka tse fapaneng tse tlileng pele go Quran ke ka baka la gobane go na ba le teko ya gore go tšhentshwe melao eo Allah a entseng mo bukeng tseo. Jwale ga di ka batla fela di phethagetse ka mokgwa ke oo go fitlhelela Allah a romela buka ya gae ya go ketela e leng Quran, mme ena a nka setlamo sa gore ke tla itshireletsa buka ena go fitlhelela letsatsi la katlholo. Fele re a tseba gore Quran e tshireleditswe ke Allah, ga ona buka e tlileng pele go Quran eo Allah a reng o tla itshireletsa ntle le Quran. Jwale ntho engwe gape-gape ke ya gore ntate Masoko ka puo ya Searabia motho o thwe ke insan. Jwale ha se ba e hlalosa ba re lebitso lena le tswa lebitsong la Nisyan. Nisyan go hlalosa go lebala, motho wa lebala. Gore na o badile kapa ke ka tabetsa mošhala ke gona jwa letsenana gore wa rutiwa sekolong empa ga o se botsiwa potso o so lebetse. Jwale Allah ke ka go a rometseng dibuka. Jwale buka ke ntho ya bohlokwa gagolo ntate Masoko, le goja o tlo lebala. Go na le ba bang ba tlatlang ba o gopotsa. Allah goja a ne a batla a fitse fela melao ka molomo. Ge ne re tlo lebala re tlotsa ntho tse ding tse seng tsona tseo Allah sa fetsang gore re di etse. Ntate Masoko re ke etse mošhala ka mokgwa ke oo. Go na le teko e nngwe eo re kileng ra etsa mo ke neng ke ile teng, ba re ba ngola leqhepeng sentence e itseng, ha ba qeta ba e ba re re sebelane kaofela a rona. Ha e fitlha mothong wa go qetela e fitlha mosomone lesome kapa le bahlano, ha e fitlha mothong wa go qetela e fitlha e se e tšhentšhile. Jwale ntho e sa ngolwang fatshe ga ena bonnete bo tsitsitseng, gobane motho keng? Ke insan, motho wa lebala. Re lebala le ntho tse ngotseng fatshe. Jwale tse sa ngolwang tsona he go thata haholo gore o ka tshwara motheo wa tsona gore na di tlhaa kae le gore na di dubo ka mokgwa o jwang ga di sa ngwana fatshe tsere ke mathata ntate masoko rona ke rona re leng batho allah ka gara dipuo tsa gae kaofela tse phethagetseng tse e hlwekileng go na le tseo a di kgethileng ka hukuma tse dingwe go ntse go le jalo ke ya motlhala motho ke sekutua sa botlhokwa ka pela sefatlhago sa modimo ke ka go reyang paradiseng le diheleng le dijini go fela jalo ke ka go allah a re fileng melao le melawana e o re tlamehileng re latele allah ga tlhalosa ka gare go Quran o re o ne a batla go fa Quran ena go ditšhaba le majwe empa tlile tsa re ke ka se kgone Quran ena e ipoimagolo bakeng sa tsona motho ke ena a ileng a kgetha gore ena o tla e jara fela re tlamehile re jare Quran ena ya rona kapa tlhalosa melao le melawana eo allah a re fileng yona go ntshetsa pele morero wa allah ka mokgwa o allah a o batlang ka teng e le gore re kgone go fumana moputso ntate matlhoko ga ona ngwana a elang sekolong gore a ro feitle empa bakeng batho ba fitlang ka baka la go se mamele ka baka lebaka la go se bale le rona go fela jalo le batho ke ka go kereng ke system ya allah kapa ka mokgwa o allah a sebetsang ka teng le rona re tlise lefatsheng ra fuwa melao gore se e latele empa ra kgetha go gong go fapane le go rona re utlwisitseng lefatsheng lena le ka kwao ka go ntho ke yona e theolang boleng ba rona pela sefatlhago sa modimo ke ka go kereng allah go na le ntho tse dingwe tseo a di kgethileng ka godima tse dingwe ntse di phethagetse kaofela jetse mošhala
1: ntshwarele ke batla go tlela ganyane morao ntho ena ntse ke le ka go ithuisa e gana go nwelelela kelelong yaka o itse ka molomo wa gago tumelo ya islam ke yone e tla netefatsa go motho o boemong bo o lokileng ke tla e beya fela jalo motlhomong ga ke na e qapodisa ka tsela eo wena o e qapodisitseng ka yona e ntlisa potsong ena na go ya ka botho tumelo ke ntho e thata go amogelega ga e le mo tumelo ya islam yona e ka beya motho boemong bo o lokileng
4: nkate masoko go jalo go ya ka kgetho ya motho allah o re file tumelo re ke setlamo gore o tlamehile o tumele re getse motlhala le motho a ka reng ga a tumele tumelo ya islam o ntse a dumela o dumela mo ma dumelang teng mo o tsebang ena gore na ke bokae jale tumelo ke ntho ya motheo ke ntho eo allah a e kopileng ke ntho e tlamehileng e be teng empa ga go bonolo go motho gore a amogele nnete nnete a se motswalle wa motho nkate matlhoko motho o gana nnete a ntse a e shebile gore ke ena ka pela maso a gae gang fela a tseba ntho ena a e tsebang o tla itshwarelela ka yona e le yona eo e leng tumelo go yena ga ntho ena ga ya qala gona jwaletsena qedile ka nako ya baprofeta ga o na le moprofeta le ga e le a le mong ke ka go moprofeta mo matareng ka letsatsi la kasolo o na le moprofeta e mong a tlatlang a tsamaya a le mong gobane go sena motho a ileng a dumela go ena a re e mong o tlatla a tsamaya le motlhadi mong ba babedi jalo jalo a re ke nna fela a tlotlang le batho ba bangata ka letsatsi la kasolo ka go tswalanang letse bana ba bangata e re o lele lengetse motlotlo ka letsatsi la kasolo ntho ena ga e tlhalosogore moporofeta eno a tlotlang a tsamaya a le mong ga e ka mosetsi wa gae ntho ena e tlhalosa gore ga gona motho ya amogetseng molaetsa wa moporofeta eno gobane ga se ntho e motho a e ratang gore a sentle tsela tsa gae batho ba rata go latelela maikutlo a bona ka mokgwa bona ba ikutlwang ka teng kate masoko ke ntho e tsagalang tsatsing lena le gona jaletseng ga e kale gona jale ga ona le sebe se sešwa se ka tlang gona jale seo se sa tsebagaleng go tloa gale
1: re ke botse mona ntshwarele ntate maAforika ga motho a lokile go ya ka tumelo ya islam ke ga a le jwang ke batla go ya ntlheng ya gore moporofete o ne o tlo tla le mong ga moporofeta mahomet ena a tlo o tla le ba bangata o tla le ba bangata bo mang baporofeta ba bangwe ke batla gore re gutle re e bapise le bophelo boo re bo phelang ka jeno ga motho a lokile go ya ka tumelo ya islam ke ga a le jwang motlhomong yo o ne a tlang a le mong ke ena a na lokile go feta bana ba tlang le ba bangwe
4: morenaka nkate masoko re na le molaotheo kapa re na le buka kataiso e leng yona e re ruta ntho e nngwe le e nngwe eo allah a reng e lokile ka baporofeta ba gae kaofela go tloa go o qala go fitlhelela go o qetela ntho ke yona ntho e e lokileng eo rona ga re na maatla a gore re ka dula fatshe ra rala gore na ke eng e lokileng le gore na ke eng e sa lokang
1: gobane
4: ka go fela se tlhoka tataiso ke ka go utlwa ke ka go motho wa pele eo Allah a mo bileng e leng moprofeta Adama kgotsa Allah ke ke ene e le moprofeta wa Allah ka go fela baprofeta ba bangwe ba tlileng ka morago go moo ba tlile go tlo re gopotsa e le go tlo re beya tseleng e lokileng ke ka go tlitseng motho o bitswa ka gore ke insan from lentse la nisiane go lebala re ya lebala ke matlhoko re tlhoka go gopotswa nakong ya ntle go la o le le muslim ga o phethagale ebile gapegape e re ke ebetsweng ga re reng kake matlhoko motho o phethaise ga re re o phethaise obane e le rona basong jalo a phethaise mo feta o tsiwa ke modimo wa gae gore nako o feng ka gare go rona lema muslim ke ka go kereng Allah ka gare a dibukua tsa gae go na le dibukua tse dingwe tse a ikgethileng ka godima tse dingwe jalo ka baprofeta baprofeta ba hlwekile go feta motho e modi e mo ga ona moprofeta le ga e le a le mong le ga e le a le mong eo Allah a mo romeleletseng a kileng a etsa sebe kapa a tlhokagala a na le sebe ga ae ka go fela ga bone ba ne ba phethaisile go feta rona he bona gona jale tsena ga ke bua balatedi ba moprofeta Muhammad ga ke kenye ena ba ne ba hlwekile go feta batho ka go fela ba tsamayang lefatsheng leno rona re ka se hlweke go fitlhelela moo bona ba fetileng teng ntate matlhoko bane ba ne ba inegetse ka pelo tsa bona ka go fela nto se re dietsang tsatsing ena rona se le bosi kwa Eastern Africa ba ne ba sa keetse bona ka nako eo ke ka goo e mongwe wa bangodi a reng ga balatedi ba moprofeta Muhammad ba ka fitlha tsatsing ena ba re sheba gore na re etsang ba ka re ga re dumele gobane e ne le batho ba neng ba inegetse ka nama pelo le moya ba ne ba sa kena ka leoto le le leng leoto le leng le ka mona
1: jaleate matlhoko re tsebelela kae gore baprofeta kapa batho ba neng ba sala moprofeta morago ba ne ba hlwekile go feta ba phelang ka jeno ba dumelang go yena na ke ntho tse ngotsweng kapa ke taba tse e tlhaloseditsweng rona batho ba mphelang lefatsheng ke mang le teng
4: nkate matlhoko ke ne se ke tlhalositse gabareng gore Allah ke ena a determine ke ena a etsang final determination ona wena o e bona ka mokgwa o jwang eo ke ya gao eo
1: ne ke batla go tla ntlheng ena ya gore lehlaloseditswe na ke Allah ya tlhalositseng go ba neng ba latela moprofeta Mahomet ba ne ba hlwekile go feta ba ka jeno
4: ke
1: a leboa
4: ga ko ruta go etsa ketso e ntle o ya ka Qur'ane le sunna bophelo wa moprofeta Muhammad o bo etsa ketso eo ko rutile Allah o tlo mputsa ka gore ko rutile ga o etsa ketso eo o na le karolo ya ditlhololofatso eo ke e fumanang ketsong eo e wena o entseng Allah a ntsa o fatsa gao le wena di feleletse jale e bangke tse batho ba lesome ka tumelo ya Islam gona jale tsenela gantse ke bua kena e bang go na le batho ba fetsang amoela tumelo ya Islam ba utlwile ka nna ke tlo fumana ditlhololofatso tseo tsa gore ke nna e tswatsitseng ka tumelo ya Islam jale ba ka se kgone gore ba tlo fitlhela maemo a ka e bang ba tlwetsa batho ba bangwe ba nna ba tlwetsa batho ba bangwe ke tlo fumana ditlhololofatso tseo le nna gobane bona qalong ba utlwile ka nna jale batho bana e ke buang ka bona e leng balatedi ba moprofeta Muhammad ba re rutileng ditsena kaofela tseo fitse a kere moprofeta Muhammad o rutile bona ga qeta go ba ruta a ba jala gore ba tsamaye ba jale taba ena ya Islam lefatshe kaofela ke ka go bona jalo tsena Afrika Borwa ke lenle muslim ke ka lebaka la bona jale ntho tseo ke di etsang sentle gona jale ba fumana moputso go tsona ka motho e mong le e mong eo a di etsang e re ketse mohlala e bang a le mong a ileng a tla Afrika Borwa mona a fitlha a ruta motho a le mong motho eo a re ruta kaofela ga kate ka rema muslim a sekete kapa a dikete mona Afrika Borwa motho e mong le mong a etsang ketso entle o tlo fumana karolo ya gae motho eo wa pele eo jale nna ke ne ke le mang go yena motho eo ka dikeeba tlileng pele go rona re ka se ba fumane ka dikese la re ka ba raetsang tshwengwe le moprofeta Muhammad a re la re ka ba rafana ka Gauta e teng lefatsheng mona kaofela e ka se lekane le seo batho bao ba sentseng tate matlhoko gobane bona ebile ba neetsele ka maphelo a bona nna ntse ke le ka tlong gona jalekua ke le ka tlong yaka bona ba tsile ba ile ba jalana lefatshe lena kaofela ba bamaphiabantse
1: ba gasa efangedi Ke a leboa imam, ke a leboa. Mamedi mo tlametsetso e mashume e mabedi le metso e meraro pele o hora ya botshelela. E re ke nke dipotso tse tswang ho lona jolo ka ba mamedi le lela kopa ka ananela ke hona hore le kopa baiti ba rona ba se ke ba lololo ba le fe sebaka sa hore le tlele botse dipotso. E re ke le fe sebaka ba mamedi ba Gabane. Mme re ke le kopele lona hore melaetsa kapa dipotso tsa lona ha di be kgutshwane. Ha re otle taba phahlantshotsho getlwelle ho nna re ntse re ya kwana le kwana. Botsa o tlo fumane karabelo ya hao. Ke nka mmamedi wa pele. Ntate Ntshaga ke a tshepa o mametse mono mo teng Gabane Yesu. Jwalo ka ntse ke na le mme Rampone ke na le Imam Mafrika. Mamedi kgotso.
5: Ntate Ntshaga o re ho ya ka tumelo ya bana ba thari motho ha se lafale. Empa ga tseba ka Sesotho hore ditlhare ha o di tshwere o silafetse le tsona di a bola. Ke lo bolelang ha go ya ka tumelo ya thari, ya bana ba thari motho ha silafale. Mme a metse tumelo ya bokreste yena hore go ya ka tumelo ya bokreste le teng motho ha silafale. Empa ha re bala bibele ka o le fitiki le tetro. Konoma re jo tsitse ka taba tsa diphoofolo tse tshelang batho sesila se otho nga se ke ra dithetsa re se ke ra dija gobane di reetsa gore be sesila ka o esekiele hape-hape gotho ke tla letshela ka metsi ke le tlose ditshila ka o tshenolo gothe ya itshilafatsa nga nna itshilafatse yola ga ke tsebe na o bolelang gare motho ha silafale.
1: Lesedi FM dumela.
6: Dumelang ka mono ka Lesedi FM kgotso Mahloko. Kgotso. Mahloko ha ntate Ntshaga ha bua ka tlhao le diphoofolo bohlweki ba tsona le tsohle o nepile mara wa fosa ha a bua ka Modimo a re Modimo o bua ka eng o ba Modimo e hladi. E hlaha dibukeng, e hlaha dingolweng. Modimo a ntseng mahodimo le lefatshe, o re yena ke Modimo ha itoloka. Ka mora wa hae o itoloka hore Jesu Kriste ke mora wa Modimo a inotshi, ya tswetsweng ke Modimo, e leng lentswe la Modimo. Ntshaga ha re Modimo. O eng ka kae lentswe leo Modimo o leng ka kae ha letswe dingoleng na tanki ntate ke Bishop.
1: Ke a leboa Bishop. Ke a leboa Bishop Mahlaku. Ke nka mmamedi e mong gape Lesedi FM dumela.
7: Ntate Mahloko kgotso ebe le wena le baeti ba gago moo ke kopa fela gore o kore mme a bale Deuteronomy 14:1 ha theoa le yona jwale go na le diphoofolo tse Modimo a reng di hlwekile le tseo tse a reng a di a hlweka go fitlhelela gona o verse 8 mo o bolelwang le gore kolobe le yona ga e a hlweka kopa gore mme a ka ba le mo a re tlhalosetse gore na go thweng.
1: Mme Rampone o e tshwege a kere.
0: Ke
1: a leboa mme ke tla o fa sebaka o tlo arabele le wena ntate imam ke tla o fa sebaka ntate Ntshaga ke tla o fa sebaka mamedi dumela.
8: Ha ke leboe ntate Mahloko le baeti ba gago ke ne ke galela o botsa mme mono gore na tshimologong diphoofolo di ne di utlwa ebile di tseba go boa. Noa ile ya fetisa molaetsa ka tsela e jwang go mosadi. E ne e fedisa ka tsela ya puo mme e ne e bua puo ya mofuta ofeng. Gape ya o qetela ha mosadi a se a entse diphoso go nne le Adama ha ba tlholwa ka go tla ba teng lefu diphoofolo kapa dintho tse teng kaofela tsona gobaneng dile tsa fumana go lefu le be teng mo tsona empa di tsa phoso goba lefu ga le mo bathong fela le go diphoofolo ebile le teng le go dimela ga ke leboa.
9: Le roja kgotso o seng a letsatsi la kajeno lena le bamamedi ba Lesedi FM. Ntate Mashogo Mahloko, Noa ena eo ho buang ka yona ya tlholehong ya pele ya buka ya majuta le tshomo ya bona e reng modimo o ile a bopa Noa empa a hloka taolo hodima yona jwalo ka modimo wa bebeleng ho thwe o na le matla ohle le tsebo ya dintho tsohle le pele di etsahala a bopa Noa ya mohlola ka taolo a bopa monna ya bitswang ka hore ke Adama eo re sa tsebeng o hlahile ka selemo sefeng a tlo bopa le mosadi eo ho thweng o entse phoso jwalo ka ha mme wa moruti a e bolela moo hona ho nyenyefatsa batho ba bomme haholo le kajeno ka buka ena ya majuta e bitswang ka hore ke bopaki ba pele a tse bopaki ba bobedi e le testamente e ntjha yona e re motho o tswallwa sebeng jwale ke maroma ao buka ya bona e nyenyefatsa ditsebo le ditlwaelo tsa maAfrika hobane maAfrika ha a tswallwa sebeng

0: ene eng ile teng pakeng tsa modimo le bao a neng a na le bona ka nako eo. And potso ya ntate e re ba ne ba bua language efe, nka o araba ka bokhutshwane fela ngwane tho ka re ba ne ba bua puo ya legodimo. Gobane ke nagana bebele le ka jone go na le all the translations tso ka di fumanang, motho e mong le e mong ya batlang go bua go mamela go bala bebele ka puo ya gae o na le bokgoni ba go e bala. Jale karabo ya gago kore go ne o bua puo ya legodimo ngwaneso. Ya bobedi e re modimo o ka bopa noa ya ba noa ya mosola. Ke batla go gotsetsa gape bebeleng gore bebele e re modimo ga o ne o bopa motho o mo file di-qualities tsa modimo. Mo kileng ka tlhalosa gore modimo o itse ga re etse motho ka go tshwana ga rona, and lebaka ke gore a tlo busa. Ka mantswe a mangwe ga modimo a busa le motho wa busa, and bebele e re tlhalosetsa gantle gore motho o tshwana gantle le modimo. Nka arabela ntate ka potso gore ebe wena jalo ka ntate o ka tswala ngwana, ngwana a ba o tlhola. Ke bana ba ke batswadi ba ba kae ba nang le bana today ba tlholwang ke bana ba tswetsweng ke bona.
1: E tshwara jalo ganyane ganyane fela mme wa ka ge tlhae ka mona re ya gotla.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le makheniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tsa bodumedi, lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction. Ke bona ba tsheheditseng lenaneo lena wena mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Mme o ka tswela pele.
0: Ke a leboha ntate Mahloko. Ntate Mahloko, go na le ntate a nreferetseng go Deuteronomy ma chapter 14 a ga ke bale go tloa go verse 1. Ke batla go ke mo balle verse 2 ya Deuteronomy ka itseng ke dikote. E re gobane setšhaba se kgethetsweng Jehofa, gobane o setšhaba se kgethetsweng Jehofa modimo wa gago, mme Jehofa o kgethile gara ditšhaba tsotlhe tse lefatsheng. Mona modimo na bua le Iseraele ka baka la gobane ke o kgethile wena Iseraele, o keke wa phela jalo ka ditšhaba tseo ke sa di kgethang. And taba ya diphoofolo tseo bana ba modimo ba buang ka tsona ba ntseng ba mpotsa gore di ne di sa hlweka, ke taba ya diet. O gopole gore bana ba Iseraele ba ne ba tlo kena leetong la 40 years. Go ne o lokela modimo a ba fe diet e ba tshwanelang gore ba eje gore ba tle ba kgone go sustaina leeto. E be ke o bolelele le ka jeno ntate Mahloko, ga gona doctor e ka prescribe-elang motho gore ka lebaka la gobane o tshwere ke lefuleng teng, tsamaya lo ja nama ya pela kapa lo ja nama ya mmutla kapa lo ja nama ya go. Ga gona dietitian. Diphoofolo tsena ka o fela tse mentionweng mo bebeleng, ga gona dietitian le ka jeno e kgonang go di prescribe-ela gore motho a ka dija. Ke taba ya tlhweko ya mmele, ke taba ya diet gore re phele gantle. Bediswe ka metlha ga re kula go batho ba nang le mafu, ga ke tsebe chronic e bitswa eng ka Sesotho, empa go batho ba nang le mafu a chronic ntate Mahloko, ga gona le a le mongwe wa bone e dietitian ya bone e ka mo prescribe-elang e nngwe ya diphoofolo tsena tse mentionneng mona. Ke ne le taba ya diet. Taba ya go qetela e momamedi a mphositseng yona, ke itse go silafala ga motho go qadile go ba noa e esitse motho dintho tse modimo a sa kang a re a di etse. To a point ya gore modimo o ile ba a fifelwa ko itshola. Nka o itsa go Genesis chapter 6 ntate Mahloko verse 6 o arabela potso eo e re Jehofa a bona bolotsana ba batho go ba bo bogolo lefatsheng le go ba mmopo wa megopolo yotlhe ya dipelo tsa bona o mobe fela ka matsatsi otlhe. Jehofa a belaela ko gobane a entse motho lefatsheng, mme pelo ya gae ya e ba ntsho. Jehofa a re ke tla timetsa lefatsheng batho botlhe bao ke ba bopileng, go qala ka batho go isa magomo go isa digagadi leo tse rurang legodimong gobane ke belaela gobane ke di entse. Ka mantswe a mangwe, itse gobane motho a iketsetse ntho e modimo a sareng a etse, ke mona mo ke reng ga fetoga tlhago. Ntho e nngwe le e nngwe eo modimo a e bopileng ya fetoga to a point ya gore modimo self pelo ya gae ya ntshofala.
1: Jwale mme Magampone,
3: jwale tseding di ntshwarisa modikwa dikwane ha bibele re hlalosetsa go modimo o tsebatse ohle le pele di bateng abelaetswa ke modimo ha ile mo motho a se a fetuile a tsebile pele go motho to fetwa hele jwale ka tshwara ke modikwa dikwane mme ma kampune
0: ke tlo go tsetsa ntate masoko go tabeng ya hore motswadi ke tsere kontra modimo jalo ka motswadi bane modimo file motho di quality tsa bo modimo ha ona le ngwana le hopolo ya hao ba ke nna ngwana ha o ke metle fela empa ha ngwana ona le plan e ntle ka yona ngwana ha a gheloha a itsetula nyaupe o etsa o le motswadi
3: o botsa nna mme
0: ke botsa mo mamedi
3: o ke mo bia dithapelo ntate ntshaga a ko agabeletse botsitsweng ke mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi ntate
4: mo tlhomphe re go di medisa sa mo ranaka
3: gabani
4: botsa ya pele ke ena ntate ana botsa ka hore na ya hore motho na ha sila fane nna ntle ke ba nke na gore motho go ya ka tlhao le tlholego ya hae o tsetse a sena sepa a sena sekodi wa songa modimo mme motho wa o hloka le gore a tswalwe kgetlho la bobedi gore e le ngwana wa modimo ke ntse ke tlhalosang nnete ke gore motho go ya ka diketso tsa gae go ya ka megato ya gae go ya ka mogopolo ya gae tseo tsona di kana tsa silafala mare e seng motho yena ka bo ena mme tseo e ka ba diphoso tse e lokisiwang ntate wa bobedi o boditse potso ya gore na nna ga kere gore modimo o tswa ka dibeleng mme modimo a ke ke baela ba teng go ya ka mokgwa go tlwang te ka teng ntle le bebetle ntho e ntate a sa utlwisising a gologologolo fela ke ena kore bebele maqalong ana e ne sa ngwalwa ka Sesotho e ne ngotswe ka dipuo tsa segeriki le seheberu ka 1839 mo na Lesotho ke ya bebele e fetilelwa Sothong baruti ba ba bafora ba ne ba fetolela bebele Sesothong a ne ba qala ka 1839 ba butse basotho ba re basotho le ratela eng basotho ba re re ratela modimo e bele gore baruti ba ba se banka gore jehofa a ka bebeleng ke modimo gore ba kgone go mo tlhalosetsa batho modimo ga a tse ka bebeleng modimo o kentse bebeleng ke batho ba ne ba fetolela bebele go tswa puong eo ya yone ya galegale ba e fetolela Sesothong ke ka go e leng gore ba entse tsele gore ba re ferekanye ba re fifatse dikelelo tsa rona gore re nagane gore jehofa ke modimo mme nnete ke gore a go jwalo taba ya pele ntha bobedi ke itseng modimo o bile teng pele dingwalwa di ba teng pele bangwedi ba ba teng mme buka ya pele ya modimo ke tlhago le tlholego mme buka eo ya modimo ya tlhago le tlholego e sale modimo a e kala tshimologong ya bophelo le ya lefatshe le magodimo e ntse e le jwalo mme ga e soka ba e fetoga dibuka tsena tse e leng gore le dingwala tsena le ditemana tsena tse batho ba ne ba dikotsang molebe o tla utlwa gore e mongwe le e mongwe o emela ya gae e mongwe o tla re rona bibele ke ya rona ke yone e leng buka ya modimo e mongwe a re thora ke yone ke buka ya modimo bane re le majuta e mongwe a re korane ke yone buka ya modimo e mongwe tla re bakadivita ke buka ya modimo wa utlwisa gore ke dibuka tse ngata tse fapaneng tse e leng gore batho ba ne ba enkela kutlwisiso ya bona ba e ngwala fatshe rona re re ne buka ya nnete ya modimo ke tlhago le tlholego e eng e leng gore re a e latela re sebetsa go ya ka melao
3: ntate
4: le tsamaiso ya yone
3: mme gampone ga re phethela batho ba pholositsweng bao kajeno ba ipitsang bapholoswa bao pele ba neng ba etsa ditlolo tsa molao ba neng ba ja fariki nakong ya go feta bao ka jeno ba reng re pholositswe ga re sa ja fariki le ditlolo tsa na re sa di etsa na ba se ba fumane tumelo e ntšha ka bokhutshwane fela mme ke na le motsotso nna ne ke botsa gobana ke re jale ke batla tsebo mme ke batla tsebo ne ke tshaba ga o kampotsa gobane jale ke tlo sita o araba
0: lo ke le bo
3: e ya mme ke na le motsotso
0: nka ga ba ntse matsoka
3: e ya mme
0: o ke tsaba ha o re batho ba ipitsang ba pholoswa ba neng ba sa jokolobe ba seng ba eja ke thaba o bane ke ne ke ke tlo o botsa gore ebe o eng ka kae ya go bana ba sa eje ba se ba eja ntate Mathoko ke arabe tsena ntate Mathoko jona kha ke se ke tlhalositse gore me go ya ka melao ya moshe eo modimo a neng a e behela baiseraele gore ba seke ba ja diphoofolo tse itseng e ne le taba ya diet and ga re ka ra sheba mehleng ya bebele motho e mong le e mong ya neng a etsa go seng gotle matlhong a modimo ba ne ba etsa matlhabelo ba ne ba nka diphoofolo
3: mme marampone nako ya ka e fedile jalo o nqaka ga gore modimo o na tena re seke ra ja fariki ka lebaka la diet wa bona jale
0: ke ne ke batla o araba ntlhela ga gore nako ga e fedile
3: a o nqedile we che re tla bua mme ke a leboga ke leboelo wena ntate Ntšhaga ka tsotlhe mmogo le wena ntate Maaforika tseo le re fileng tsona ka jeno mamedi re inele matso metsintle ka lebaka la nako ge lokela ko o fitlha pheletsong ya lenano la rona ka jeno ke rata o leboa menaganetlhe gabane tseso ka nako ya lona ga re boeleng re fe mo mamedi tsebo ka ditumelo tsa rona tse fapafapaneng nakong e tlang
0: ha se mohe
3: ho di mahloho ho ra ke a botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa taba tsena tsa hora ya pele tsa hora ya botshelela ke tsa pele tsa letsatsi fela pele ke ya ho tsona e re kopane le tisetso mokwena ka lenano la mathumisa.

Matsoho re le buile haholo re le mifo wa mathumisa re dumedise mo mamedi sontaheng sena. Tse ding tsa ditaba tse re tlang ho buisana ka tsona he selemong sena o hlokwa dilemo di le 15 ha esale baithuti ba ile ba kena mohantong wethu selemong sa 1976. Ke ngwe dintlha tse re tlang ho buisana le wena ka yona ka jeno ho lena la mathumisa. Ke motsotso ka mora hora ya botshelela re balwa ditaba tse bulang letsatsi mme tsona re di balwa ke di engwane moyeti.

0: Mamerikane metsotso e le shome le metsu e mehlano re ya re libile hora ya busupa lena le ontseng le mametse tshebeletsong ena ya lesedi ke mathumisa re hema medi ha ile mona metsotso re boela hape o thabiso mafereka ka re qaqa habedi hara rona e betsa morao tsentseng di amana jolo le libelo la mokwaka la comrades be ke dife thabiso
1: ke le buile he ngwana morena tisetso mokwena o fela no pile teng mo mamedi lebelo le sele mathile hora metsotso e mashome mane a metswe mehlano me a o sheba tlhakorona ba sadi he gera stein ke nan tsenga le teletse pele fela ha ufile ena ke mo rotsana ino ya tswana nya le sotho e leng dikeledi majara ke ena ya tlanga ka morao fela ho gera stein ya tlhakoreng lena he la basadi a tla tlhakorena ne la banna ha re sheba tfumana re ya tsenga le teletse pele ke Samuel Moloi ke ena he ya ipeileng ka mane ka pele le ho je he ona le limulo na nyana la banna le ntseng le tla ka morao e re fela ka bogotswane mamedi ke tlhalose gore sane seo tisetso a ileng a bua ka sona pejana e le sa moputso o tlang go hapua ke maatlete ba ile ba phatlhalatsa bana he ba comrade ores lemong sa 2026 ba ile ba bona keketsego ya diperesente tse lesome bakeng sa tšhelete eo ba ileng ba e bokelela bakeng sa maatlete a itlong go sebetsa gantle mo re fumanang gore tšhelete e bokeletsweng ka go fela ke 8.2 million tlhakoreng le la banna le la basadi ba tlang go sebetsa gantle jalo ka tlhalotse tisetso jalo 925,000 ke ya hapa tlhakoreng la banna ke a tlang go hapa tlhakoreng la basadi le ha o le jalo go na le tšhelete e beilweng gape o dimatafole bakeng sa tlang go roba rekoto tlhakoreng la banna tlhakoreng la basadi ya tlang go roba rekoto ya abran o tla fumana 605,000 ke tšhelete e beilweng bakeng sa matlete he selemong sena sa 2026 kwena ke lebuile re kopana gape ga ngwana mmenako e dumetse nneneng kae kae tsamaong kwano tshebeletsong ya lesedi ke a leboa
0: Thabiso re lebuile haholo mamedi kopana le Thabiso ya letsatsi lena le ohle o tla nna o fedi ntlhatse ya monajolo he le lena la mokoka lebelo ke la comrades le mathomane KwaZulu-Natal ke abran kapa le anyulo hela selemo sena le tloa Durban ho le ba Peter Maritzburg e re mamedi re kene tabeng ena mo teng jalo ka Afrika Borwa itukisa bakela seopotso sa dilemo di le 25 ho tlwa nako enyo batho ba batjha ba neng ba tseka jwalo hore puo ya Afrikaans se ke ya sebediswa dikolong kwano Afrika Borwa selemo sa 1976 parlamente ya naha e tla tshwara seboka sa naha sa batjha National Youth Parliament tlasa sehloho se reng ho matlafatsa batjha bakeng sa bokamoso bo tsitsitseng sena se etsa latsatsi la hosane re itse re meme jwalo he mamedi moemedi wa ka nako tsohle lekgotleng la naha la diprofense ke permanent member ke bua ka mohlomphehi o fentse mokae ntate mokae ha re leboe hae ka nako aro amohele tshebeletsong ena le sedi ho mathumisa o seng hona
2: le ba mamedi bo se ba le tedi FM le ba sha ba Africa Borwa
0: nda direlebile a holo tsa tsela usane ke mona le tabele tshwere seboka sana ha sa batjha National Youth Parliament referring tlatse feletse
2: ka re go pare tsa ka ke go Johannesburg mo re tabele go pani ba sha ka ho fela bana ya rona go di province le ba sha ba motse o wa Johannesburg ntho e go go dimo a holo ke go ntere re le tsipote Pasile monta 50 years, sale ba shaba 1976 ba ile ba marcha temputso wetu. Empa motho mo potso mo tsiwa re batla go sheba gore rona re ba tsaba go tlhika. Majaka a re tsoma le lone ga rara bolajwang. So ke tabele ntse go tsikuleng ka tsane. Ba rale ba tsaba tsa go disability, ba le ba tsaba tsa go LGBTIQ community. Re le ba tsaba tsa go business le bona ba tsaba tsa tsebeti re tla go bona gore dilo mo fatse gore ha re ntse re hopola 50 years ena rona re ba tsaba 2026 matete re kopana le go ke a ke ne le parlamente yo de le mutu wa South Africa e ke re la jwa mo go tsa matata a go so ke re ka re ka re le tsaka o tsane re tla bo ho Johannesburg City Hall ka tsoma ka nene ke go tle ne re tla tsetsa mo tsiar ka bo ka go tsile
0: ntate ofentse ka ntate mokae ke go ba fela o tshwara hanyane hle o tshwara hanyane

0: re mabenkele re gutla re phetele puisana rona re ntse re puisana mamedi le motlhomphe yo fentse mokae ke moemedi wa kana go tsohle mane parliamenteng ke le gutleng la naga la di province re ya mabenkele
1: hey o sa bona na go nyane ranta tsana le matla monna
2: pinka le bala jwang re ne re fumana melemo e mengata ha re ka ka yona
1: ya ba bona no tswe ranta lo wena no ikutlwa go tswe tshelete
2: eh o sa nahane mathata mang
1: ha ke re ka ranta o no ja o gore monna
2: a body scopus
1: empa jalo ho buima o fumana ntoka e rakang ka ranta
2: mang RIP
1: empa fela ona jwale ka ranta o ka gona o reka kopinyana
2: ya ini
1: ya re coffee monna pakana nyana ya 800 grams e ka etsa di kopi tse 296 ka thekwe ka tlase ranta kopileng
2: hai wena ire wa swaswa
1: ke disitse monna re coffee yo fa boleng ba boholo neng kapaneng ka thekwe ka tlase 1 ranta kopileng nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetsweng monwana
3: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 june phahama ipona hatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela whatsapp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
0: re bela ro a mohela mo mamedi ho lena la mathumisa re tswela pele ka puisa na rona hele ntate mokae ntate mokae di ntla dingata le diphepetso dingata tse ba chaba tobane le tsona ha jwale mme ke a dumela re dipuisa no tsena jalo ka o soboletse ke tsene tsa dintlha tselo ke lang hore le bue ka tsona taba ya mana le taba ya mesebetsi taba ya mana jalo le diphepetso tse ba thoba chaba tobane le tsona ha jwale taba ya tshebediso ya dithethefatsi ke lakatsa fela ho botsa ile potsa ho qetela re phethela na le wena e bang batjha ba tla be ba le teng sebokeng sena ba ka ba kapa ba kopa mmuso hore o ikarabelle ka tshepiso e le nngwe fela tshepiso eo e ka ba efe ho latela dipuisano tseo le tla be le buisane ka tsona sebokeng sena
5: haholo ke gore re tla bana le bo-minister le bo-deputy minister go tswa mafapheng a farologanna papa tsena le bo-high education mafapha tsena le bo-small business development ke lemogile gagolo gore batho ba rena ba se batla go bona le diputsela tse ngata batho ba rena ba batla go bona ditshebeletso di tla go bona ke yone ntho e kgolo so ga re tlo kopana fela re tle re bue fela mme re tla bana le bone ba ba emetseng mmuso ba mametse mafapha a farologaneng ba tle ba jetse batla gore what opportunity ba nang tsona for bana batšha mo South Africa so ke yone ntho ke se bula gagolo ewa gore re ka re kopane re le bašwa fela mme re kopane le ba ba emeng mo mmusong o tla fatela parlare ba ikaramele ba ka ba dilo ba tsa gore what opportunity they have for young people so ke nna ke e go le tota gore ke ka itse gore ba ka a re kopane ka tsane go jana beke re maneleng mo di channel tsa SABC re maneleng mo di Facebook tsa parliament di Twitter no ke and re tla di tsa gore what opportunity ka de for rena le batho ba South Africa
0: ntate mokae re lebile ha ho hle ka na kwa ha morena ka le ka moso
5: le bile ka ke ba mamidi ba ho ba le tedi
0: le buhile mamidi ne ke mo hlomphe yo fentse mokae ke mo yemedi wa ka na go tsohle wa le gotlalana ha la di province re buisana le na he ka seboka sena se tlang ho lekola katleho ya democracy se shebe hore na molaotheo o fihleletse ditshepiso tsa ona maphelong a batjha ha mo le diphepetso tse ntseng di tswela pele tse amanang le batho ba batjha mme mamedi a re fihla mona ke moteng re kenang sekgutlwaneng sa rona sa beke le beke ka sontaha mo re lekolang ditaba tse amanang le wena o le moreki
6: ditokelo tsa hao. Toka e o tshwanetseng. Ditokelo tsa moreki. Lenaneo la mathumisa ka tiisetso Mokwena.
0: Ke boletse mamedi he hore ha le sonta ha tjena e fihla mona ke moteng re buisana jolo he le mme Winnie Rabothata o tswa mane National Credit Regulator moteng re buisana le yena ka ditaba tse amanang le wena o le moreki nang yena Afrika Borwa. Ka jeno mamedi re tswela pele ka ditaba tsena tse amanang jwalo le hore o iphumane o le tlasa kgatello ya mekitlane mme mme Rabothata o santsa le teng mohaleng. Ha re amohele kgaitsedi ya ka Winnie e o seng hona o tshebeletso yena le sedi ho mathumisa
7: ya le bo khaba khaitso ma dimo ke a go
0: beke ke na re tswela pele o bua ka tabena ya ho imelwa ke mekitlane hona le taba mona na e ya manang le hore di tsheho tsa morao rao tjena tse o re iphumanang di phahame re le ka haro tsona re le ma Afrika Borwa ho bareki mme ba iphumana bana le mathata ke eng ha re bua ka ho ba le mekitlane e fetang tekano ho imelwa ke mekitlane re bua ka eng ha re bua ka taba hore ka nnete ke imetswe ke mekitlane motho a ba le maemong a jwa
7: alright ke leboga fa re re o imetswe o mo dikolotong ke fa e le gore letseno la gago salary ya gago ha e enough gore e ka patela di-expenses tsa gago tse tsotlhe including dikoloto so ke fa e le gore salary e nyanyane gore e ka go thusa ka gore o iphedise mo kgweding until salary e tsenang or letseno la gago le le la kgwedi e tlang gore re o tseneletse go rare o mo dikolotong go raya gore wa kgamiwa ke dikoloto
0: ke a dumela gore tabe ena re dula re bua ka yona ka mehla ka nnete fela e botlhokwa gore re bue ka yona ke eng se etsang gore motho a iphumana le a imetswe ke mekitlane gae kapa dikoloto
7: ke tsengatanyana e re ke buengyana tse seo tse e leng gore di a iregala one abuti ke competition re mo competition-eng le batho ba e leng gore ga re itse gore banka ka itšheletse o icompara le batho ba ka mo Nestor o icompara le metswalle ya gago o icompara le mang le mang le badiri mmogo le wena ga o itse gore bona reke dintho tseo ba di tseya kae wena o ya kae o ya dikolotong o batla go compare le bona ya bobedi in most cases the interest rate re bone mo kgwedi e fitileng gore reserve bank e nyolositse interest rate ba bangata ba rona dikoloto tsene re di patela or installment re padileng ka yona a se installment e leng gore ra e patela ka jeno so eo e na le go na le kgonagalo ya gore o iphitlhela o nwelela o iphitlhela o tseneletse mo dikolotong ba gaetso
0: tlasa molao ona wa naga wa mekitlane National Credit Act e be le gore go na le dintlha tse ka thusang recourse kapa ditokelo tsa moreki tse ka thusang motho a iphumana le tlasa mekitlane
7: alright ke leboga o ya ka molawana wa rona wa National Credit Act abuti ore wena ex moreki o na le tokelo gore o thusiwe fa e le gore o mo dikolotong and o ka thusiwa ka tsela tse di latelang ga ona motho o tlo o patelang dikoloto ba gaetso ga ayo motho o tlo o patelang dikoloto ke wena o tsere dikoloto tseo tsa gao tseo tlogelang go skemiwa tlogelang go tsietsiwa le go deceive-iwa motho a re tlo o patela dikoloto ga ayo le government ka se o patela dikoloto so o tlo thusiwa ka ditsela tse di farologaneng one re na le debt cancelling e leng gore re bua ka yona all the time nna o itse gore debt cancelling e teng or debt review e teng ke tsela e leng gore ke programme tse di tseng go thusa bareki ba ba leng mo dikolotong then e be re na le eng re na le surrendering of goods surrendering of goods ke bona o ithaopa ore ai nna e re ke busetse dintho tse ke di tsereng ka sekoloto ko mofani wa sekoloto gore a tla a di rekise ko auctioneng maybe ke ntlo maybe ke koloi maybe ke furniture wa e busetsa gore a kgone go e rekisa ko auctioneng o tswe mo dikolotong ya boraro ke credit life insurance e yona e ke insurance e tsweditsweng go thusa bareki ba e leng gore ba mo ba retrenchitswe ba feletswe ke tiro or ba golofetse ore ka madimabe ba tlhokofetse but o itse gore ga e patele sekoloto se sotlhe unless if o golofetse permanent so itse research ya gago jaaka le moreki o tlwele go kemiwa o tlwele go tsiwa mo ke batho ba leng gore ba tlo go pomela ba o tshepisa gore bona ba tlo go patala dikoloto gore ba tlo go fokoletsa installment ya gago ore interest rate.
0: Winnie, iba nre lakatsa ufumana tlhaiso leseding re tlhoka thuso ebe ile re re ka ikopanya ka ile lona.
7: Okay, ke leboga abuti. Fa ile gore ba tlhoka tshedimosetso ya rona a ba tsene mo mo website ya rona. Okay, www.ncr.org.za mo ile gore o tlo fumana the contact details tsa rona ya call center ke Monday to Friday 8 to 5 o'clock mo 0806276267 ke 0806276267 and also fa ile gore na le ngongorego romela mo emailing ya rona ya complaints@ncr.org.za. o sa nkutla pila tsena mo websiteng e teng o gopole gore NCR ka se o founele ya re e tlo patela dikoloto ka se romele ope gore a o founela gore o tlo patela dikoloto fa ile gore wa mogetse kgolo eo just know gore ke di scammers ba ripote ko NCR. Ya leboga bagaetsho
0: me ra bothata re lebuile go loma medio ne ke Winnie ra bothata o tswa National Credit Regulator Lerato Serabele ana tikondla di engwane moyeti le nna tiisetso mo ko ena re lebuile gagolo ga e le mona mametsi le na la mathumisa a sontageng sena bomamedi ga e be bo monate manane o tlhalatelang a tshebeletso e na ja lesedi odima tlhogo ra ja bosupa tshebeletso ja lesedi o SABC re balelwa ditaba tsa go ra bosupa ke di engwane moyeti.

mohlankana thabela botshaba hao me pelo ya hao e ke e o nyakalatse matsatsing a botshaba hao o tsamaye ka dithato tsa pelo ya hao le ka tshadimo ya mahlo a hao le hao le jwalo o nne o tsebe ho ba modimo o tla o ahlola ka tseo tsohle suthisa maswabi pela pelo ya hao o be bolotsana ho le mmele wa hao gobane bongwana le botjha ke lefela sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa hlokeng lerata sekgutlwana se sa hlokeng modumo ke a o dumedisa momamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgethehileng le o seng hona. Are rapele o modimo ya lukileng ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o re tsositse o seng hona ha ya ba matleng a rona ha ya ba thatong ya rona empa mohau wa hao ile wa re lekana ho re sisinya ha ba bantshi utsa bana dile tsa gaowa rona re hlonona ka ka modimo wa rona ho ba le monyetla ona wa ho mamela ka maqhubu a selemo ya sena molaetsa o obeileng pelong lelelemeng seng hona ha utlwahale mme oye o kgutle ho ena le motho ya reng ka jeno ke mmone mmoloki hlanolofatsa ke hona tshebeletso ya o seng hona lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ha re bale ha mmoho ha kgai kgaolo ya bobedi temana ya pele ho emisao ya borobong khanya ya tempele ya bobedi ka kgwedi ya bosupa ka la mashume a mabedi a motsomong la kgwedi lentswe la Jehova la e ba teng ka moprofeta Hagai la re bua hle le Sorobabele mosisi wa Juda mora Salathiele le Joshua mopriesta e moholo mora Jotsadake le masala a setšhaba o re ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele mme jwale le bona e le jwang ga ke re ka lefela mahlong a lona jwale kgothala Sorobabele ho bolela Jehova kgothala le wena Joshua mopriesta e moholo mora Jotsadake kgothalang le lona setšhaba sohle sa naga ena ho bolela Jehova le be le sebetse hobane ke na le lona bolela Jehova magotla lentswe la selekane seo ke se hlabileng le lona mohlaletswileng e gepeta le moya wa ka di eme hara lona setshoheng gobane Jehova magotla o bolela ore ke tla sisinyahang haufinyane lehodimo le lefatshe lewatle le moho omileng ke tla sisinya le ditšhaba tsohle me tse lakatsehang tsa ditšhaba tsohle di tlatla mona ke be ke tlatse ntlo ena ka kganya ho bolela Jehova wa magotla silifera ke aka le gauta ke aka ho bolela Jehova wa magotla kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele ho bolela Jehova wa magotla ngalong ena ke tla beya kgotso ho bolela Jehova wa magotla lena ke lentswe la modimo modimo ka sebele sa ona o le hlano la fatshe re ka ra kgwedi ya batjha mme ke rata ho botsa potso ena fela e reng ke mang ho lona ya setseng ebe wa tseba ho etsahalang ha maobane ka jeno le ka moso di kena ka hara kereke di tsamaya di tshwarane ka matsoho mme ba kena ka nako e le nngwe ho tlala tsitsipano ho tellana ho kgesana tse qetellang di tlosa mahlo a rona ho seo ho rapela ho leng sona boholo ba kereke matsatsing ana maobane ka jeno le ka moso di kene ka hara kereke di tsamaya mmoho mekutlano ha eyo ha o ya sielanye mong sebaka
e mong le mong ho tsena tse tharo o batla lentswe ho utlwalela hae. Maobane o bolella ka jeno hore ena se tsela e bona ba neng ba etsa dintho ka yona. Ha ka jeno a arabela o bolella maobane hore nako ya hao e fetile. Ena ke nako ya ka jeno. Ka moso o iphumana sa fui sebaka o dula bolella le o bolellwa hore nako ya hae e se o fihle. E be le pelo o kutsiwa hore a be le pelo. Hai o ngola mantswe ana ao a ngolang hobane a elellwa hore ho hlokahala hore Modimo o kene dipakeng pele dintho di senyeha. Temaneng ya boraro ha Hai o botsa maobane hore ke mang ho lona ya setseng hoba kileng ba bona ntlwena kganyanya yona ya pele. Boraro karolo tsena di iphumana ka hara tempele eo kganya ya yona. E le maobane fela ya etsebang ebile o bona e ka kajeno ha utlwisise kganya e kileng ya atela tempele ena. Mahlong a maobane e ka kajeno ha tsotelle seo tempele ena e se emetseng. Ke ka hara mohuo ona mo ho tletseng sello sa maobane ya llelang ho sutha wa kganya ya maoba ya tempele ena. Empa kajeno ya sa tsebeng kganya ena e kileng ya ba hodima tempele ena o bona botle ho seo e leng sona kajeno. Lefatshe la kereke ya matsatsing ana le fetuhile, ha se le tshwanang le lefatshe la maobane. Dintho tse makatsang mahlong a maobane ke dintho tse bonahalang di tlwaelehile mahlong a kajeno. Tsela eo o rapelwang ka yona e bonahala e fapane le tsela eo ho neng o rapelwa ka yona kerekeng ya maobane. Diphuputso di fumane habo kajeno ba sutha kerekeng ka mabaka a fapafapaneng. Le ha ba phetseng maobane e ka ha ba dumellane le mabaka ana, empa ona ke mabaka a hlahiswang ke batjha ba kajeno. Ntho ya pele e baleisang batjha kapa ba kajeno kerekeng ke hore kereke e bona sohle se ka ntle ho kereke e ka ke bohetene. Mino o binwang kajeno, mifuta ya ditshwantsho tseo kajeno ba di bohang e ka ba televisheneng kapa cinema, moaparo wa bona wa kajeno di bona di emetse ba phelang kajeno. Mme o ba thata hore maobane le bokamoso ba ka di utlwisisa. Diphuputso di re ke nngwe borarong ya batho ba batjha ba reng kereke ha se sebaka se lokolohileng o ka ntsha maikutlo ntle le hore ho be le motho ya o ahlolang le ho bona phoso. Ha o sheba seo David Kinnaman a se ngotseng In You Lost Me, hobaneng bakreste ba bangata ba batjha ba tlwaela kereke kajeno, o re o fana ka letoto lena e le bopaki ba sekgeo se teng pakeng tsa setjhaba sa kajeno le sa maobane. Ha maobane kajeno le hosane di kena ka hara kereke ya kajeno ka nako e le nngwe, e ba ho tlala pherekano. Nnete eo ha kgai a e fupereng ka nako ya matsatsi a profeto ena e ne e le hore maobane le kajeno di shatela Modimo. Empa tlhoko tsa bona, tshebelo pele tsa bona, tebello tsa bona ka kereke ena eo kganya ya yona e bonahalang e fapane mahlong a bona, le tsona ha di tshwane. Ke keletso ena eo Modimo ka ha kgai o ileng wa e fa setjhaba sena sa ona e re tshwanetseng le rona kereke ya kajeno. Ha kereke ya maobane e hopola kganya tempele ya yona ya maobane, ha kgai o ba botsa potso e le nngwe, ke mang ho lona ya setseng o bakileng ba bona ntlwena kganyeng ya yona ya pele? Nkgono le ntatemoholo, mme wa ka le ntate wa ka, ke mang ho lona ya setseng o bakileng ba bona ntlwena kganyeng ya yona ya pele? Potso ena e bolela hore kganya ya ntlwena e fetuhile. Ha e tshwane le ya maobane, ha e sa le wesele ya maobane, ha e sa le fora ya maobane, ha e sa le roma ya maobane.
haisale postola ya maobane ka mo di nthodietse halang ka teng ka hara ntlwena ganya ya yona ya maoba haisa tshwana le ganya ya ka jeno ha o bala ha gai khaolo ya pele o pepetsa ho khotsofala wa sechaba sa maobane le ha di nthodintse di senyeha me wa babotsa ke mang ho lona ya setseng e ba khaolo nyena a bobedi o santsane a bona sona sechaba sena se khotsofaletse di nthoka mo di ntseng di fetoha ka teng me ba sa re letho re kopana mona le letlolo la maoba le shadimileng ka ho botsa ya tempele ya morena me ha ba bapisa ganya ya tempelena le ya maobane ba bona difapane sebopeo seo ba tsebileng tempele ya maobane ka sona ka lebaka la ganya ya yona ha se seo ba se bonang tempeleng ya kajeno o bona taba ena ya hore re pholositswe ka lebaka la kreste e batla e ba ferekanya gobane go bona ganya e neng e le ka hara tempele ya maoba ka mopriste e moholo e ne e lekane sebakeng sa pholoso ya bona ka jeno ha o sheba moaparo wa kereke ya ka jeno papisong le kereke ya maobane ha o mamela puo ya kereke ya ka jeno papisong le kereke ya maoba sebopeo sa kereke ya ka jeno ha o e bapisa le kereke ya maoba e ba o tla utlwisisa gobane potso ena e ngotswe ka letsogo la gagae ke mang ho lona ya setseng go bakileng ba bona ntlo ena ganyeng ya yone ya pele mme jwale le bona e le jwang ga ke re e ka lefela mahlong a lona sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa tlhokeng lerata sekgutlwana se sa tlhokeng modumo re bina sefela bokang modimo wa ganya.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng. Ke sekhutlwana se sa tlhokeng lerata, se sa tlhokeng modumo. Kereke ya kajeno e neanana le dintho tse nyane hore di ka tlisa phetoho bophelong ba modumedi. Kereke ya kajeno e kgetha ho kgotsofatsa batho ho feta modimo. Kereke ya kajeno e batla kganya e be hodima yona ho feta ho bao hodima monga kereke. Ho roriswe bona e seng monga kereke. Ke ka hore hlokang hore lona ba santsane ba setse. Ba tsebileng kereke ena sebopehong sa yona sa pele. Ka sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng. Re utlwisise potso ena mme bophelong ba rona. Ba semoya re ke re leke ho e araba ka nnete. Ke mang ho lona ntatemoholo le nkgono. Mme wa ka le ntate wa ka ya setseng ho ba kileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele. Le ha ho ka utlwahala e ka potso ena e lebile ho ba kereke ya maoba fela, empa ke potso e tshwanelang kereke yohle. Ya maobane ka jeno le ka moso. Hore ke yetse boiteko ha re hopole hore re le kereke, mantswe ya rona ao re a buang diketso tsa rona di na le kgahlamelo kganyeng ya ntlo ena ya Modimo. Letswalong la setšhaba, seo ha gae a se rerelang molaetsa ona, ho ne ho hlokahala hore ba bapise seo ba se bonang tempeleng ya kajeno le tempele ya maobane. Ke bo madimabe hore seo ba neng ba se bua ke ditshehollo tse nyahamisang tse neng di sa ahe, haholo hobaneng ba sa tsebe ka mokganya ya tempele ya maobane e neng e le ka teng. Dipuo tsena tsa bona di ile tsa kgopisa Modimo. Ke ka hoo potso ya pele le ya bobedi di latelwang ke ena ya boraro. Ha ke re e ka lefela mahlong a lona. E ka ha gae o re ho lekane hore le tswele pele ka ho hulahulana ka moo kereke ya kajeno e sa tshwaneng le ya maoba. Ka moo dintho di seng di sa etswe ka tshwanelo kerekeng ya kajeno papisong le ya maoba. Ka moo kganya ya kereke ya maoba e sa tshwaneng le ya kereke ya kajeno. Ho lekane hobane tshehollano tsena tseo re di bonang ha di ahe, ha di bokeletse. Ha di lukise kereke boemong le sebopehong tseo e leng ho sona kajeno. Empa di arola le ho feta. Di a ithuba, di a qabanya. Papiso ena ya kganya ya tempele ya maobane. Le ya kajeno pakeng tsa bakreste ba kajeno le ba maoba. Ke sesebediswa se matsohong a e mobe ho lwantsha kereke ya Morena Jesu. Mme rona jwalo ka bakreste re mo file sebaka, re mo fa matla a ho e lwantsha ka rona. Ha re ntse re pheakgang ka moo kereke ya maoba e sa tshwaneng le kereke ya kajeno. Temaneng ya bone ka makgetlo a mararo. Ho kgothatswa baetapele ba kereke ena le setšhaba sa yona. Hore hona ka hara ditshehollo tsena, kgothala Sorobabele. Ho bolela Jehova kgothala le wena Joshua, mopriesta e moholo wa Jotsadeke. Kgothalang le lona setšhaba sohle sa naha ena, ho bolela Jehova. Modimo ha ho ba kgothatse fela, ebile o re ba o tshepe. Hona ka hara

tshehollo tsena modimo hore le be le sebetse hobane ke na le lona ho bolela Jehova wa magotla seo o se bonang ka mahlo hona jwale le ha se ka bona la eka ke se lokileng wa ba wa sekgolo ha re ikgopotse hore le ntswe la ho qetela ke la modimo ha se la rona ha re sheba maemo a rona jwale re ka iphumana re nyahama athi morero wa modimo moholo ebile o phahame ho feta maemo a rona kereke ena eo o e bonang kajeno jwalo fela ka ha e sa tshwane le kereke ya maoba le ka moso e ke ke ya tshwana le kajeno ena ke kgotso eo ntle le ho pheakgang ka yona re tshwanelang ho e etsa ka kereke ena hobane ha se kereke ya rona ha re atla re ifupere ha re atla re tshwere ka letsoho ha re atla e le dipokothong tsa rona e na le manga yona nna le wena re maloko fela a kereke ena manga yona a ka e fetola hoba seo a batlang e be sona kereke e o itsebile maobane ke ke ya tshwana le ya kajeno moaparo wa barwetsana o itsebile maobane nkgono wa ka le mme wa ka ke ke wa tshwana le wa kajeno le hosane wena ya phelang kajeno ha o e shadima o tla bona e na le phetogo akgai o bolelela batitlibi bana ba dulang ba honotha ka moo dintho di fetohileng kerekeng ya kajeno papisong le dinakong tsa bona hore ketso ena ya bona ha e thuse kereke ka letho ntle le ho tlisa tsitsipano e sa hlokahaleng ka hara kereke dintho tseo re di bonang social mediaeng tse etsahalang ka hara kereke seo ba ka se etsang ke hore re fe Modimo dipelo tsa rona o di fethole o tlose lera le mahlong a rona re tsebe o bona kganya e santsane le teng tempeleng ya ona kajeno batho ba batjha bao e leng bona kereke ya kajeno ba iphumana ba sa dudiseha ka lebaka la dipuo tse bang teng ka hara kereke ba komelwa ba santsane ba batla le ho itshwarella ka moo kereke ya maoba nakong tsa bona e neng e tsamaiswa ka teng ke dipuo tseo ba di fumanang ho ba ba komelang e ba Luka kgaolo ya botshelela temana mashome a mane a metso e mehlano o re motho ya molemo o ntsha ditaba tse molemo letlotlong le molemo la pelo ya hae mme motho e mobe o ntsha ditaba tse mpe letlotlong le lebe la pelo ya hae hobane molomo wa motho o bolela seo pelo e tletseng sona ha ke na bothata ha jwalo ka motho ya moholo kgalemella bana dintho tseo ba di etsang empa di etse ka lerato di bue ka lerato ntle le ho ba buela mantswe a seng monate Jakobo kgaolo ya boraro temana borobong temana le temana leshome o boela a se toboketsa ha bua ka leleme o re ka lona re re bo ke Modimo ntate ka lona hape re roha ke batho ba entsweng ka setshwantsho sa Modimo molomong o le mong ho tswa poko le thohako bana beso ditaba ha di a tshwanela ho dula jwalo re le bakreste re a hopotswa hore ha mantswe ya rona a hlaba bao re buang le bona le o ba utlwisa bohloko jwalo fela a utlwisa Modimo o ba entsweng ka setshwantsho sa ona bohloko ke ka ho Jesu a reng bao e leng ba ka le tla ba tseba ka ho ratana e be kereke ya maobane le ya kajeno di a ratana na ha e ba di sa ratane di ke ke tsa rata kereke ya ka hosane kajeno ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke rata ho lemosa kereke ya maobane hore Modimo wa rona ke Modimo wa rona bohle ke Modimo wa maobane kajeno le ka moso Modimo wa rona ha wa ema sebakeng se le seng ha re boele re hopotsane hore Modimo o aha mmuso o sa tlong o sisingwa ke se etsahetseng maobane se etsahalang kajeno isita le se tla etsahala ka moso Modimo o godisa setšhaba sa ona
hore selekane sa ona le sona mohlabatswang e gepeta se santsane se eme ka tsela yeo se emeng ka yona mme se keke sa fetolwa ke letho temaneng ya bohlano lentswe la selekane seo ke se hlabileng le lona mohlakitswileng e gepeta le moya wa ka di eme hara lona se tshoheng ha ke qetela pheletsong ya sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng o seng hona ke rata ho phepetsa maloko a kereke maobane kajeno le kamoso ebe le santsane le lwantshana ka dintho tsa masawana le santsane le tswela kereke molemo na le rorisa le go tholetsa kganya ya modimo kapa le laolwa ke maemo a lona na mahlong a lona le bona modimo wa lona wa maoba o fapane le modimo wa kajeno na o ka sebedisa kereke ya kajeno jwalo fela ka ha o ile wa sebedisa kereke ya maobane na o sitelwa modimo ba ena le dikgaitsedi tsa rona ka go fetoga moahlodi le monyefodi mohanyetsi wa kereke eo dintwa di tlang ka ena ka hara kereke na o dumella ho kengwa moya le ho hlohlelletswa bobe ke batho ba bang ho fitlhela mosebetsi wa modimo o sitiseha ka lebaka la diketso tsa hao temaneng ya borobong e kwalang ha gai o re kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele ho bolela Jehova wa magotla ngqalong ena ke tla beya kgotso ho bolela Jehova wa magotla ha o bala temana ya pele ho isa ya boraro mana papiso ya kganya maobane e kganyang ho feta kganya ya kajeno temaneng ya bone ho isa ya bohlano ke tshepiso ya modimo eo re le kereke ya kajeno re tshwanelang ho itshwarella ka yona temana ya botshelela ho isa ya borobong e fetoha tshepiso sebakeng sa bokamoso bo tjhabileng sebakeng sa kerekena le kganya ya yona kajeno na le wena ha re hetla morao ha re seke ra hetla ho etsa dipapiso empa re hetle ho hopola dintho tseo re di entseng hantle tlotlisong ya lebitso la modimo maobane ha re thuse ho aha kajeno e phethahetseng e seng ho utlwisa kereke ya kajeno bohloko ha re seke ra batla ho lokisa diphoso tsa rona tsa maobane ka ho sitelwa kajeno le tsela yo kereke tsamayang ka yona kajeno re na le boikarabelo e mong le mong jwalo ka setho sa kereke ho tlisa botsitso ka hara kereke mo o fumanang o sa dudiseha teng ka lebaka la dintho tse etsahalang ipotsepotso ya hore e be kgahlamelo ya ka dinthong tsena ke o rotetsa mollo kapa ke o tlisa kgotso le botsitso ka hara kereke le maemo ao kereke ya modimo e iphumanang e le ho ona ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele mme jwale le e bona e le jwang ha ke re e ka lefela mahlong a lona mohau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle amen ho fitlhela re kopana ka nako e tlang ha e le thato ya modimo ke motantsi magele ya reng kgotso.

0: Mamedine ke onketse Williams jake are matlo a bona e robo metsotso ka mora hora ya borobedi mamedine ke na mogatlhelong wa bobedi wa lena neola ola khotsala mo re tlo buang le bonkhono le bontate mohulo mme mamedine lo ka ho tseba hore ka jeno ke lebelo la ne le ikgethang la selemo se seng le se seng ka nako yena e leng lebelo la ne le batho bohle kana pena ya selemo mamedi ha ona motho a buang ditaba tseo ko ha ona motho a buang ditaba difeng malemeng a rona ho dutse comrade marathon o teng Thabiso Mafrika o tla nna re fehe mamedi e tlaleo ya hore na ebe lebelo lena le ntse le matha jwang ke tla ya ho yena e kgaitsedi yena yaka wena mamedi hang fela ha ke tswa mabenkeleng fela he mamedi ke wa mohela hle nanong la bo mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la rona ha re tloba mmoho re emane horeng ya borobong nanong la itlhabolole ka labohlano mamedi re le ra tshotlha taba e bohlokwa e leng ya letsatsi lena la bonkgono le bontatemogolo leo ka lona le leng ka mantaga gosane jale ke tlo buisana le moeti wa ka kileng ka bua le ena ka labohlano goba mamedi ke ile ka o tshepisa ditaba tsa rona tsa maqheku ne di le ngata gagolo ka re re tlatla re tlo qetelela go bua ditaba tseo tsa rona ka jeno naneong la maqheku ke tlo buisana le ena moeti eno wa ka mamedi re tlo qetelela ditaba tseo tsa bohlokwa tse amang wena nkgono ntatemogolo ntumelele fela he mamedi ke pote mona ke gotla
1: tlantele e mona go o sireletsa le balelapa la gago Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Maraha se ne di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakallang Basotho.

0: buisana kwano mona le ausintshadi motoshane me yena mamedi ke mosebeletse wa setšhaba e ikarabelelang gagolo mamedi ditshietsong mmogo le tlhokomelong ya bonkgono le bontatemogolo. Ausintshadi, ke ao amogela tlhe tshebeletsong ya lesedi, dumela ngwaneso.
1: Mamane bongi, ke ao dumedisa, ke dumedisa le bamamedi ba lesedi FM. Haholo-holo maqheku le maqhekwana wa rona o seng ga ka sheno go tswa go phodile haholo, empa he ke a tshepa gore ke batho ba tswang goseng haholo, mme ke a tseba gore ka nako tsenana ba se ba tswile mme waka. Ke lebohela monyetla o nang mme waka o ke o thulang. Ke a leboga.
0: A bona ba tsoa ka nako ena o se tsue ga bana monyetla.
1: Ee, mmamaboendi.
0: Ausintshadi, re ile ra buisana ka labohlano bekeng e fetileng, re shebile yona taba ena ya tlhokomelo ya bonkgono le bontatemogolo ba rona, mme tse dingwe tsa dintho nnete ra seke ga kgona go fitlhelela gore re di ame ka lebaka la nako ya rona. Empaneng ausintshadi, pele re qala kapa ga re qala, diphephetso tseo le teanang le tsona haholoholo go bonkgono le bontatemogolo tsa ditlhekefetso tseo le bona ba tobanang le tsona, ke ditlhekefetso tsa mofuta ofeng?
1: Mme waka, go thola diphephetso tse e leng gore di batla di fapakane gagolo tseo e leng gore di amana le tlhekefetso. Jale, tlhekefetso ena eo e leng gore maqheku a feta go yona e ka bang tlhekefetso ya mmeleng, e ka bang tlhekefetso ya o setso tenne, gagolo-golo ke tlale ka o teboketsa tsena tse ke tsebang gore gantle-ntle ga ka diphephetso tsena kaofela tse ka etsagalang, ke diphephetso tse e leng gore ga di qetelela di fitlheletse bophelo ba leqheku, di qetelela di tlisitse tlhekefetso ena eo re reng ke ya maikutlo. Kore e ka ba tlhekefetso ya dithipa mo e leng gore maqheku ka nako tse dingwe ba ka tlhekefetswa ba nkelwa ditšhelete tsa bona, e ka bang ke beng ba malapa ao e leng gore ba phela go ona. Bo boimanyana bo bogolonyana bo e leng gore maqheku a phela go ona mme bongi, ke ya gore maqheku ga o ka wa thola wa fela jalo ka bane ba bannyane, ke batho ba dependente gagolo, ke batho ba e leng gore dilemong tse ba seng ba le go tsona ba tlabe ba na le tshabo e kgolo gagolo ya gore modimo ga nka ka leka fela gore ke be ke tlhalosa tsena tse e leng gore di anketsagalela mme ga dintshware ga botlhoko, ke mane ga dintshware ga monate, ke mane mo e leng gore ba na le tshabo e kgolo eno ya gore nka qetelela ke otlwe, nka qetelela e le gore ka dinako tse dingwe ke tingwa fela le monyetla wa gore nka karolo ka gara lelapa go hlahisa maikutlo a ka gore na dintho tsa bophelo ke di bona ka tsela e jwang. Jale ke yona ntho ke batlang go e tlhalosa fela gore phephetso tsena tse teng gagolo-golo di bua ka tlhekefetso. Jale tlhekefetso e na mewa ka ga re le malapeng monana o tla tlhola gore e patehile gagolo-golo mo e leng gore leqheku le ka utlwa ka dilemongana tse pedi kapa tse fetileng. Ke le bona le mona mo go bonang ba tshaba rona beng ka kankang le dikogolo ba shapa maqheku, o bona gore o tshao shapa le tshiku le emeng se go fune batla go bontsha gore ke ya o gathalla ngwana ka ke ya o phela ke ke le maitse ga bele o empa o botlela o bona gore le hona mona mo maqheku a etsa dikitlaetso bana ba rona ditlolo tsa rona ga di bone boleng. Ntho kgolokgolo ya phepetso e batlang e le botlhoko haholo mme wa ka ke go nyatsa batho ba ntho ya gore maqheku ba godile ba na le boiphitlhelo ba fitlheletse dintho tse ngata gagolo setšhabeng, empa o thole dinakong tse re phelang go tsona ga re sheba leqheku ke be re bona e le ntho fela, ke be re bona e le mofuta o teng ka gara setšhaba o e leng gore re ka o labela fela o nyatsa ka tšhebego ya maso tshebe re re ae eno wa loya eno ka mabaka a teng a diphetiso tse tshwanang le tsena tsa bokulo tsa bo tse tsamaisanang le neurological illnesses, dementia, Alzheimer's, and mafu amang le matshwao a ka re tsang wa lang ka tlasa teng mo mathukukana kong ba ka itholang ba le bala mme wa ka ba ithole kana kong ba ntse ba ba go bitse ka ntinyane ho bona e ka re ba tshile ba sa maya kana go tsedi ba tsike go lotomanya tiwa go latela gona di tlhadietse tse ka tsela e jwang ke tsona di phetse tse e leng gore di batla di ya maphelo a mathuku a gona go tsile ka hare go malapa ka hare go go di community tsa rona mme wa ka ke tsena tseo mme wa ka le ba mo le ba se di FM
0: a jone o sentsa di ntleng ya go tlaleha ke nngwe ya dintho tseo ke tsebang hore e ba mathata mangata ha hono ke mang motho ya tlamehang hore ha bona tlhekefetso a tlalehe me tsela yeo a tlalehang ka yona e ba ya mofuta ofeng hore ho na le leqheku kapa leqhekwana le hlekefetswang
1: mama ne bo nyire se le boela hape menyetla ona wa o thola potsena mme wa ka jolo ka ha ne ke hlalosa ke re ka sehlohong re na le molao ko re ho latela lehlohonelo leo e leng hore maqheku a na le lona ka hara naha ya South Africa re na le molao o e leng hore wa re tsamaisa molao ona wa Older Persons Act 13 of 2006 ha o ya ka chapter 5 seka mane o bua ka protection of older persons and then ntho e leng hore e ka sehlohong mono ke gola section 25 subsection 1 ke yona mona mo e bontshang gore na tlhekefetso ena re ka e reporta go bomang jale e bontsha gore basebetsing ba mmuso go na le di-social workers tse re sebetsang le tsona go na le mafapha a tshwana le bo SAPS Department of Health mo e leng gore makgetse e leng gore a tlhokomelega a le tlokotsing kapa a le tsietsing a ka thusagala empaneng ga o theosa ka act ena mme o ya go o theosa ka yona chapter ena ya section 26 mona e re fa protocol on the management of older persons abuse ke mo e leng gore mona e na le metha eo e leng gore re le setšhaba re le malapa re le basebeletsi ba mmuso re ka e nka ra e latela gore re qetelele re fitlheleletse gore re report-e tlhekefetso ya maqheku ka tsela e nepagetseng moo re sa tse qetelela re entse leqiku gore le be secondary victimized gobane dintlha tse ngata mme aka tse ke o tlhaloseditseng tsona ka gore maqheku a bona kgolo ga e sele dilemo di fedile ka baka la di symptoms kapa matshwao ana e ntseng ke bua ka ona a bo lebadi a bo gore ka nako tse dingwe puo ka nako nngwe e se batla e sa tlhaka re qetelele gore le basebeletsi ba mmuso ba fitlha mane mo ba sa kgoneng gore ba utlwisise melao ena e re sebetsang ka yona jale bohloko ba bogologolo mme wa ka ke ba gore e be leqheku di tlhaetse ke tsietsi e ka bane le leshapiwa go thulile le lawyer kapa leqheku le tlhaetse ke tsietsi le ithotse le sekeseditswe ka botabo maemong a e leng gore ge ntse re gopola gore bophelong bo go bophelang gona leletse lefatshe kapa batho ba phelang around maqheku ba nyatsa maqheku ba bona maqheku e le ke ka reng culprit ke the most vulnerable group e e leng gore ka nako tse dingwe thomana gore le ga ntse ka itela monyetla fela mona aa qheku le ena le kebela kgona gore le pake tabena ka kgotho nagana ke di-chase tse kae tse re latlhelwang ke tsona ka kgotho mo e leng gore e tla re ga le tlhokolosaetse ke tsietsi e be e le gore ke mane mo tshweng a o na lebetse a o ntse na le mesika itseng a ka baka lang tsaya masika nete a ke ba kgona go fana ka taba ya nnete empa e le gore tsietsi e tlhagile e etsaetse leqheku jale ke bona mo ke batlang go tlhalosa fela gore section 26 ena le fana ka the protocol re na le the protocol on management of older persons abuse e bontshang gore na go tloga ga tsietsi e tlhagile re follow-a metšha e feng ama fapha jalo re tla SAPS Department of Health re bone ho re na re di case tsena ke leng ho di tla di bitsi di qetella di fihlele ke mane le leng hore prosecution e tshwantse e tsa hale ka tsela e ne pa itseng hore batho bana ba hle ke feditse matric ka tepelle ba tshwe go mme wa ka ba le di kantoro tsa tsa ntho ba kwa nnete le bona ba serve sentence tse leng ho di aba le ke ke le ke tsena di tlhatseng fela tsa bohlokwa tse tsheng ke tshwanetse go bona go ke ya reporta ka ho hle ho hle ha ke re na le programme ena ya community based care support services ke le ka bua ka nna go nne tla nna ke nna e tsa ha ka lokalo mo eleng ma thebo ka nnete go thaletse go le ke hore ha ba tsa ka makhutsa ka matlhong go na le network ene ile nya di hele bua United Nations City International Network for Against Older Persons Abuse e leng hore e ne le ka hotle hotle go spota di abuse ke metse leng hore di etsa hala malapeng a e leng hore makhutsa ha hono hono ba se ba fiwe fela ba fiwe le ditoholo ba fiwe le ba sokole di boile leng hore kana go trading ha ba tlhola ke tshe e ne ka hitse ya le ke tsona di ntse jwalo empa ne ne wa ka le fa phala go nna ntse pele ya sechaba le na le nyeta pele e leng hore o shebile programme ya makhuku ka maikemisetso a maholo o na le le ya nola tseng ka lona la molo machelwani le ya nola tseng ka lona mme ya ka le go khutisetsa bothong humanness ntaba ya ubuntu gore o ene setšhaba ge le ka gare go bomalapa le metse le metsana ya gona a ka o bonte maikarabelo ka nako ngwe fela o ko tsowe o ya ka nekboka mane o koleke o sheba gore na nkgone le ntatemogolo ba tlile jwana ke le setšhaba mme wa ka ga ke nke ke le teng go tswa ke ntshona ke neng kere ga re baka gopola sedi ya lemo sena gore ka nnane go tlhokomedisetse go di tlwaetseng ga re nkeng matsapa a o ya ka go fetisisa beyond mo e leng gore ga re re beyond a ko tse mamane bongi kapa mang fela o ko etsela le ga e le ga e le leng fela le leng fela ka ra community o kene o kene o botse lepheko botsoo wa tsena gona potso e leng gore e botlhokwa ebile e katisa tlhabololo jalo ka gore fela ere ga o kopana le thukuri ntate mogolo nkgono o ikutlwa jwang ka jeno o ikutlwa jwang o phetse jwang a na nka o mamela ka utlwa gore na maikutlo a gao tsatsi dile a reng ga ona potso e tlisang tlhabololo jalo ka eno gobane e re gotsetsetsa na le mo rereng ga re bua ka tlhekefetso ya go setsotelle mme wa ka e botlhoko gante tlhekefetso eno ya setsotelle o qetelela ka nako tse dingwe ntse e tswa diqeto mo ka matlhong ka mona nkgone ne nne o kwaletswe ka tlhong ka mane tsa latlhelelwa plate gore ke maemo ano kao fela e re tlhong ka nnetenete re le setšhaba sa lefapha la ntshetsopele ya setšhaba maikemisetso a magolo gona jele ke ya gore ge ke re nkeng go feta ka go fetisisa ge ya le bo maqheku a nana ge ya magaeng a maqheku mo e leng gore magaeng a na a maqheku mme wa ka ke gona mo e leng gore tlhekefetso e pateileng e etsagala gona teng ke ka goo ka selemo se seng ke a gola ke pele go bo covid go leng gwa tlhaela di-case tse ngata tse neng di bontsha gore maqhuku a ntse a bidago a one jwang gobane go ne se o sena menyetla eno ya gore beng ba maqhuku ba nenne ba thole menyetla ya gore ba ka tšhakela maqhuku ba le wa bone jalo go la ba le commission e developiwang ka nako eno gore commission ena e tle ka maano mme leano le ileng la ka lona la botlhokwa ke lena la gore le kenye di-camera di-olage homeng tsa rona ele camera tsena dintse di se di etsang nongempa ge di ya ka di-contract le go latela di-consent forms ka tumelelano le malapa ke yona e nngwe ele ge nne wa
0: kaile
1: taba ya nako ke a tseba gape ntho e sesogosogosogo mme wa ka e e tsegalang jalo ka ga ke lekile go e thetsa ke ena ya magae ya rona a e leng gore ga ngwedisa sedimang jale moetapele wa rona le mathabosalele o tlile ka leano last strategic transformation strategic plan. Mme mathabasa le leo lekile go lekola gore na gantlentle ke eng e ne etsang gore maqheko a rona a kojwana di magetleng ka nako ena e o e leng gore ba tlokotsing ba tlhoka go bewa magaeng e be ba hloleya gore bona ba bewe magaeng empa bana ba nang le ditšhelete ba batlang ba le pelenyana ka dipokothong ba kgona gore ba ipatalle o thole gore ba kgona go thola menyetla jale mme wa ka nthona e teng ya magaeana a e leng gore a laole ke melao e tsamaisang molao wa di-nonsense standards kapa di-regulations o go beya boemong bo e leng gore ke a gopola mme wa ka ke a tsiba wa tsiba ka tsena tsa bo SDN gore na SDN e le ya fifisa mmuso kae e le ya fifisa ka tsena tsa bo e leng gore ga o se o kopantse le kgwebu le kopantse le older person le kopantse le ngwana mono gore na menyetla ya tlhokisetso e mengata go le bokae menyetla ya gore setšhaba se ka latlhegelwa ke maphelo e mengata go le bokae jale mme wa rona le mahlalele mona o leka go bontsha gore ge ke re shebisise ka thata gore na gantlentle gobaneng ga maqheko a rona a kojwana di magetleng e re ga ba tlameya go ya mane ba bewe dibakeng tse e leng gore ge re dire disep e be bona go tatho ba fane ka top up information e ne ke buang ka yona mme ka wa e tseba ba patale tšhelete e ka godimo go ne e leng gore lefapha ka social grant di tla di le ba fa yona jalo gona jelo re ntse re sebetsana le yona taba eno go tlisa the balance gore re qetelle re gotlela mane ditokelong tsa mantlha tsa botho tsa gore mang le mang ka gare gore o naga ya South Africa o na le monyetla wa gore a thole ditshebeletso ka tekatekano re bua ka taba ya equality go se ka ba le mane mo re tla re ba mmala o itseng bona ba na le monyetla wa gore ba ka thola ditshebeletso ka tsela ena e ba dulang dibakeng tsena tse phethagetseng kapa tse amogelegileng go tlhokomela maqheko empa ga re tla o bana ba kojwana di magetleng ba ntse ba thola tshietsonyana e ne ya disente tse e leng gore mmuso o tla o leka go ba thusa ka tsone e be ga re fitlha bone re leka go ba beya dibakeng tsena tse phethagetseng e be re tlholega re tlhola fela ke tabe eno ya gore ba sitwe go patala tšhelete e ne bitswang top up ya gore mohlomong unit cost ya bone e tlabe le 8,000-9,000 and o thola gore ka nnete go latela background ya rona ya batho ba batsho ga re kgone go e fitlhelela tšhelete eo e ngata eo e batlwang magaeng ano kele ke le yano le leng le mme wa rona mme mathabosa bo lee a ditseng ngata ka lona gore selemo se ne re bone gore re sebetsana le yone ke nagana gore ke tsona tsena se ke batlang ke di amme mme wa ka se ke arabile ntho tse ngata go le mentsi
0: ntse ke tsheya ke le mong ke re jale dipotso tsotlhe tse ne ke re ntse ke di botsa ntse o di araba fela jena empa e ngwaneso re a leboga o re file go tletseng seatla mme bonkgone le bontatemogolo ba rona ke a tshepa ba ithutile ka jeno le batho ba tlhokometseng bonkgone le bontatemogolo ka jeno go na le seo ba ithutileng sona o sentsadi re a leboga ka nako ya gaotlhengwaneso ke kopa ga re etse setswalle se tiileng bakeng sa go beya batho bana ba rona leseding ka dinako tsotlhe
1: ke a leboga mme waka ke a leboga mo se tiileng teng maqheko a rona kannete ga na le dibaka tsena tse residential care placement ba ka bewa teng mang ya elelwang gore maqheko a tlhekefetswa ka nnete go ya ka molao ona wa rona wa maqheko a setlhogo o re ga o elelwa gore letlheko le tsietseng o sa le ripoti o sa fane ka ripoteng o sa tlalege ke batla le ntse mangwe la go tlalega le wena o santse o le molato wa go qoswa fela ga re diteng maikarabelo kao fela ge le setšhaba sa South Africa ge le setšhaba re bone gore re fitlhelela maqheko kao fela mme re bona gore re report-a tlhekefetso ya maqheko dibakeng tse e leng gore di nepagetse gore re ka fitlhelela go tsona ge na le local area social workers mo e leng gore ke 24/7 gender based violence command center nomoro ya teng ke 0800 428 428 gape re na le 12 national elder abuse helpline e re tsela 0800 10111. So le mang mang a bona ntshitsetso a bona ntshitsetso ha re tlaleheng ha re tlaleheng tshaba nne re nke monyetla ona fela hore ha re ba atameleng go di nena ya jini yena ha re ba atameleng o go ye fela ma haeng a bona ke ke le fela ha re ke yeng tsela ma haeng a bona go lokotsa matso go botsa botso o fela hore na o se kgutse ka ba ntse ba se kwa ho le wa ya le bo ke nana ke thatsitse di tlhongela tseo ke le ho reng
0: o sentse di ke le bo ke a le bo mratuwa wa ka sonta ha se monate
1: ke le bile a ho le mana le bongi sonta se monate go se tshaba ka rona le ho maqhutsi wa rona mme ke ne ke re fela ha re itlhokomeleng ka kakaretso re itlhokomele re ye le ke e bile re ka ga maria ba tang ha holo ba tsopwa rona ha re itlhokomeleng re tla gotlela ho lona sentse re tla hape ka thuto ena e re batlang hore le fihlelle le tsebe hore le lona le bo hlokwa ho le tshabeng le bo leng le na le bo leng bo boholo ha holo le na le maikagelelo a maholo le na le tshebelo pele e kgolo mme ka lona le ka experience ya lona le maqhuku a rona le ka re thusa la thusa bana bana ba banyane ba ntseng ba tla ba hola gore ba kgone gore ba utlwisise gore na bophelo ke eng ho ya pele
0: a semohe mamedi ke metsotso e leshomele metso robong pele re fitlha goreng ya bo robong re lebuile tlhe mamedi re ne re buisana le mme Ntshadi Motsotjane yena mamedi ke mosebeletsi wa setšhaba ya ikarabelelang tlhokomelong mmogo le tshietsong ya maqheku le maqhekwana a rona provinceng ya Free State ere ke mabenkeleng he mamedi ha ke gutla mona ke tlo kopana le tough guy rutlo rona ebe lebelo lentse le ya swa
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Baahi ba Pinville Soweto mo le metse e mabapi. Kgweding ena ya batjha o ka iphumanela monyetla ha o file mo wena o dulang teng. O memela ho tlatiana le letona le tshwere mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba e leng Sindisiwe Chikunga. Ha tlabe a le ka mona ka Power Park, Pinville. Dintlha tse batsi ka di-social grant, la bua ka dintho tse tshwana le bo ntshetsopele ya setšhaba, tlhokeho ya mesebetsi le dintho tse ding tse ngata tseo tlabeng ho tshotlhwa ka tsona kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapaneng mmoho le sasa di tlabe di le teng mamedi bakeng sa hore o fumane thuso.
3: Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
0: Tough guy.
4: Ke a leboha he mama Nibongi, momamedi wa Lesedi le ntse le tswela pele he lebelo la mokoka comrade. Selemong sena sa 2026 mme he le se le mathile dihora tse tharo metsotso e mashoma mane ya metso e mene le metsotsona e ntseng e tla e nanara ka thoko mme re sheba he re fumana gore fitlhela jwale jalo ka kile ka tlhalosa pejana mane metsotsonyane heme e leshome ka morahora ya borobedi gore monna ne ntse a le hula pele e leng Samuel Moloia o ile a tla inehela mo o la tla bona lore mogatela o mo fitlhetse ka morao gore nnete a tla hula lebelo o nana dihora tse pedi ka ofela a ntse a itlhomme pele ga ke bua lona tjena hemamedi mbuti mollo wa Aforika Borwa ke ena letlhakoreng la banna ya ntseng a le eteletse pele ka morao gore go fitlhela jwale heme o nke tlhaloso re o se amatile di hora tse tharo metsotso e mashoma mabedi a metse robong mohlankane no he wa Africa borwa mbuti mollo e leng gore ke ena ya ntseng a leteletse pele bobedi mane go tla George Kushe George Kushe lena ke ma Africa borwa go tla mona boemong ba boraro go tla Liot Bosman lena ke ma Africa borwa boemong ba bone go tla Peter Visma mo atleti no Peter Visma kwa kwa mane ka Netherlands mehes le monsefitileng o ile a tswa boemong

Hey.

Akajeno ke kgwedi ya botshelela mabedi wa tshebeletso ya lesedi mehlola matsatsi a 14. O dumediswa ke Mzwakhe Kajela hoseng ho hotle ha letsatsi tshebeletsong ya lesedi. Mametsena le ola makgulong kajeno lapeng o mosebetsing o leetong, ke rata hore re tlo tsamaya mmogo. Boemo bofe kapa bofe bo o leng ho bona, re tlo fa Modimo sebaka letsatsing lena hore ya tla tsamaye mmogo le rona. Hora tsena a tse tharo ke nako e nepahetseng ya ka le wena le lehodimo. Mme ke rata hore ho wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi, tia matlafala matleng a Modimo a sa sitweng ke letho. Holy Life Family ha ba kena ka jeno makgulong ba re ha ona kalo, ha ona qetelo, ha ona ntho ya Modimo a ka e qalang bophelong ba hao a ba sitwa ho e qetela. Ke ka hona ka matsatsi ohle ke eketse kgothatso le kgoeletso ya hore o seke wa etsa phoso ya ho nka qeto ka motho ofe kapa ofe lefatsheng mona. Hobane pale ya motho e mong le mong lefatsheng lena e tsejwa ke Modimo. Programa e lehodimo le entseng ka bophelo ba ka le bophelo ba hao ke programa e Modimo a ileng a e loa a dutse le manyolo ya hae a tseba. Hobane jwalo ka ile a bua le Jeremia re ke o tsebile o sa le popelong ya mmao ka o bitsa ka o kgetha wa moprofeta wa ditšhaba le wena fela jwalo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Lehodimo le a tseba ka taba ya hao. A ko ntumelle nke ke tiise taba ena lenong la makgulong e motsho moratuwa. Ke nke kgaitsadi ya ka mona ke lebosekgobela a re ntate rato la hao. Mamedi kgotso.

tsebo re thabo ya ha itlo fetwa maswabi ha tsebo re nyakallo wa ha itlo fetwa tsietse ha tsebo hore mo bo khoni ba hae bo tlo fetwa ha botata itse hantsa nyakaletse ya ba ha petlelwe hore ha ufinyana thabo yena le khotso.

motse moratua monnenwa a tsama ka leeto itsa kena na henya America a fana ka dipampiri tsohle le ha ontso le jwano ya bana haya America ire ka lebaka la diphapanyetsano ka lebaka la mathata a teng pakeng tsa naga ya rona le naga eno tšhele ga ba sa itoloke monne eno ga ka kgona go kena nageng ya America empa modimo le ga o ntse o le jalo goba ke modimo wa dipelo ke modimo wa utlwang lefatshe lona ga le sa maketse ya ba modimo o bula epele letšhala monna enwa ka nako tse di maswabi a rona ke maswabi a molemo ditsietsi tsa rona ke ditsietsi tse molemo mathata a rona ke mathata a molemo bohloko ba rona ke bohloko ba molemo dintwa tsa rona ke dintwa tse molemo nakong eo monneno a go thong go yena a borogwa gutlela nageng ya heno ka re ke mmona a kebisa tlhogo a re na a e ka ba sebe sa ka ke sefe a e ka ba nna ke a leng jwa nna ke a tswetsweng lapeng lefeng gobaneng ga ke sotlhea tsena ga sentse ke atametse katlego yaka ga ke atametse phunyeletso yaka ga ke atametse motlholo wa ka go etsala ntho tse botlhoko ke potso ipotsang yona tshebeletsong ya lesedi na lona magulo o sengwe empa re tle ko jetse ga nka mabenke mora mabenkele mona ga ke atametse motlhanka modimo jale taba ena legodimo letleletle le tebe ka yona goba go na le mo legodimo le re isang teng tatsing lena a

0: maine monna eno wa mo Somalia hang fela ha qeta o tloa airport ya America hang fela ha qeta o furalla airport ya America hang fela ha qeta go theosa dikgapha ya ba le godimo le alapali encha
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle di planet tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: E le shome metsotso. Re ya horeng ya le shome. Tsomametse motho moratuwa ho Lesedi FM. Nane o ke la makhulong a matala. Mamedi wa tsebeletso ya lesedi ena ke nako ene paetseng. Gore hohle mo o leng teng o tlo qala ho bula pelo ya hao. Bakeng sa peo ya lehodimo e tla theoha. Mamedi wa tsebeletso ya lesedi ha ke etsa tjena. Ke tle ke atametse moruti maine.

0: nka modimo ho seng hona ho kgetheileng ke o dumedisa ka lebitso la morena Jesu Kriste le morena le mopholosi wa rona moruti maine ho seng hona pelong ya ka ya ba ke hlotshwa ke taba ya moletsa phala wa naha ya Somalia Moruti taba ya ka bothata ba ka ha sure monneno o hanetsu kena na hinya America
1: mama
0: bothata ba ka ka pataba e gothatsang le o sisinya motho eno ya ka hare ho nna ke taba ya hore monneno ha tloha airport ya ba huntswa statement na hinya Somalia hore le sole la rona le wile empa ho rona taba yena ha suwa ke tlholo mo presidentare se fofane se lukiswe
1: ya
0: message chaba sa Somalia se bukane airport o tla amohela monna yenwa ya sa tswa phokea
1: Wow,
0: ho tla amohela monnenwa ya satswa ho boswa le fatse ka bophara. Re di mine se fofane sa tlohana ya America sa khutlela Somalia. Itse moletsa phala ha fitla. Ya ba diketikete tsa ba ahi ba Somalia di eme. Di phashasa. Di etsa nthona ye o thing ri ya mo ashara.
1: Wow!
0: Le fatse letse ba monna ya hloleileng ya sa tlogona phela toro ya hai ya sa tlogona o letsa phala mo hopeng wa lefatse mo hlole mo moletsa phala ya moruti maine o rapelletse nthwana o tloisa le moshanyana a re ka le la matsatsi ke batla ho balwa ha o balwa ba letsa phala ba tla sebetsa mo hopeng wa lefatse empa tapelo ne fetwa maswabi fela ha fitla na henya ha bo modimo fetola pali ya hai
1: ya
0: fa tsing lona leno moruti maine ya ba UEFA Champions League in statement ire monna ha o tlo gona ho letsa phala mo hopeng wa lefatshe fela re uisa UEFA
1: ya yo ke modimo
0: o tla letsa phala papa di nyama gaula gang Hey! Muruti maine modimo fetola pali ya monnene.
1: Moine ka ho ho bete.
0: Modimo fetola o fetola buka ya monnene.
1: Ha tloa a khutlela Somalia.
0: Hey!
1: O tloa ka maswabi. O ba di heke tsa hore a kene ne dikwetse.
0: Di notse.
1: Ho ka di tsola hai. Le ho ja le bitso la hae le thong hore o tlabalese abo di papadi tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA di heke tsa kwaleha empa pitso ha ba ha ka ba ai amuwa mo mamedi a re ke re le ke ho sheba tshe mna yena e le moletsa phala wa Somalia Abdullah Kadi Atan mna yena le ho ja di heke di ha ha u bule empa o thongwa ha o ka ba ha phumula taba ke yona e re tshwanetse go dula go yona le hoja maemo a bophelo a ka ba mabe le hoja diheke di ka tsa kwaleha nnete kore ha modimo a o bitsitse a keke a iphumula taba ke yena mo e dutseng teng
0: moruti maine
1: le ha o bonala e ka re go gope modimo ntsana le morena
0: le ha o bonagala e ka tshepo a e sale
1: How bona la ka le fifilete
0: Moruti maine hona le ntwe o modimo a yetsang ka moletsa phala yena Heke e kwetse monyako o kwetse fela le bitso la monnenwa le seletse jwa le fatse ka bophara
1: bitso la hai ha le ya phumula ho mengwe ka pa ho thongwe ha hai assignment dentse di tenga empa le tsola mo tlholetwetse mo modimo a thontseng mo modimo a laetseng le hoja lefatshe le kalang le ka go kwala ntho e ke tseba ke gore e tengonga le hoja e ka go gobe moraro wa modimo o a tswelela momamedi monna enwa o tloa kwana a lapua lefatshe le tseba gore diheke di kwetswe empa ga fitlha somalia o a ketekwa o a celebratewa bohloko ke bona bo motho a sa kang a bo bona le hoja diheke di kwetswe empa modimo ena gore le ga o ka wa rejectuwa nna ke tla tseba go celebrata ke tla tseba go keteka o fitlha somalia ditilatile tsa batho di teng empa monna eno diheke ne di kwetswe ka morago go matsatsi momamedi e kaka re ka fua e kaka re ka matha ka setlhoo sena se rena le ga o bonala e ka gogobe modimo o ntsa le taolong le ga o bonala e ka lefifi le teng empa modimo morero wa gae o tla tswelela a santshane a santshane a gotletse morago somalia a eta o keteka ga mogala o fitlha oreng ke nnete diheke di kwetswe
0: ntate
1: ke nnete o ganetse o kena
0: morutimaine monna enwa ga ke phetlha ke tla kwano gasong ke fumana gore tsatsing la maobane moporesidente wa somalia ke a phatlhalatsa re ka baka la sena se e tsagetseng tsietsi tse ding di tlisa katlego mathata mang a tametsa motlholo maima mang a tametsa thabo ditsietsi tse ding di a tametsa nyakallo ya motho morutimaine o re moporesidente ke tlo fa monnenwa ntlo ya 6 bedroom monnenwa re tlo mo fa koloi re tlo mo fa salary jolo ka naga kgwedi le kgwedi le ga a saletse phala
1: ke modimo jalo le ga e ka gogobe dintho tse di momametsi di re tlhagela mme se modimo a itseng di tlhage empa di dumeletse botlhoko ga botlhaga modimo a se modimo wa botlhoko obane ke modimo a leng lerato lerato e seng ke ntho a etsang ke semmelo ke DNA ya modimo empa modimo o na le dinako tseo a dumelelang e se ena empa maemongo a dumelelanang le eng kapa eng o tsebe go na le morero o mogolo o modimo a nang le ona ntho e ke le kango e bua ke ena ga o sheba pale ya monna enwa o leka go latelelanya diketsagalo gore mamati a kwetswe mpa pitso e teng o kgutlela gae o thola mogala o reng UEFA super cup o tlatla o tloba moletsa phala ke nnete le mati le ile la kwala mane empa ene se rona ba neng ba kwetse monate kuoo le ga motho a ka leka go kwala modimo ga e buile e tla phethagala mamati le ga baka ba leka go shata ba satalela ona modimo a kanka 4 pounds hama a tlhatlha lebota o etsetsa le mati mme ke bona bopaki somalia gore modimo yana ke modimo a nang le maatla mo mamedi ga re ke re botse molomo wa jehova a re botsa molomo wa jehova re tlo dula fela bukeng ya exoda re leke o tsietsa ka buka tse pedi le diketso tsa baapostola re be re shebe gape le buka ya baheberu gona le motho yo re ka ra mo bapisang
0: moreti waka
1: le setlhoo sena le ga o bonala e ka gogong empa modimo ntsa le taolong momamedi ke a tseba mo o leng teng e ka nna ba gona le dintho tse o kopaneng le tsona dintho tse botlhoko nako tse ding o bore na modimo gobaneng o nketsa tjena modimo a re ga ke modimo a tsamayang ka botshabego ga ke modimo a tsamayang ka botlhoko empa ke modimo a nang le lerato ntho e ke e batlang go wena ke gore o ntshepe ke ile ka utlwa mzwake letsatsi le le mongodi ga ngona a re ba itshepelang jehova ba bona ma
0: ba fofa
1: ba khale ba fofa jalo ka ntsu e ba pale re yang ho yona seng ke tlo le ka ke ya di malentse o leka o paraphrase Exoda kaolong ya bobedi yena motho a hla o hla hona le molao oreng bana ba batona ba tshwanetse ba bolawe kaofela e ka ka ho hobe e empa modimo o ntsha le taolong yena ha hla lebitso la hae ke Moshe Exoda chapter 200 ala fela re tloa temaneng e alang fela ya pele empa pele o ya ho yona o tshwanetse o pote pele kgaolong ya pele temaneng ya 22 ya mafaro
0: o laela setšhaba sa
1: gae
0: kaofela a re bana bofe ba batona ba hlahang le tle le ba latlhele nokeng mme bana botlhe ba batshegadi le batlogeng
1: ke kopa re shebe jaanang zwakhe ngwaneso nako ena kao fela dinthoneng tse di le gantle
0: go ntse go le gantle re ntse re dula re thabile
1: ke dula re thabile ha bo o hlaile ausi wa hae Meriama dintho di ntse di le hantle lebitso lena Meriama le hlalosa naledi ya lewatle ka morao ho nakonyana abuti wa hae a hlaha ya bitswang Aaron bitso lena le hlalosa thaba ya matla empa ha o tla Moshe dintho tsa fetoa ntho tsa reng e kaka di mphe ntho tsa reng e kaka di jere bohloko empa Modimo o ntsha le taolong bakeng sa ka le bakeng sa ha Moshe a tlo hlaha o qala molao
0: moruti maine bana ba ntse ba hlaha ya ka tlwaelo
1: ba ntse ba hlaha bana
0: ho ntse o sena bothata
1: empa ha o hlaha Moshe
0: empa ha o hlaha motho ke eng
1: ha o tla Moshe kaolong ya bobedi mzwakhe shebe yena yo qetang ho e bala ngwaneso e kaolong ya pele empa Moshe o hlaha kaolong ya bobedi hobane wa le ntho eo e mobe a neng a e tshohile hore ho na le ya tla a leka o kwala mamati empa Modimo yanana ha o ka leka o kwala mamati ke Modimo a tsebang ho a bula ke re taba ya Moshe ya hore Moshe le yena o tshwanetse a bolauwe ha e ya hlaha kgaolong ya bobedi e hlaile kgaolong ya pele hobane ho na le ntho eo ba e tshabang ho na le ntho eo Farao a ileng a e fofonela re se re le kgaolong ya bobedi ya pele o hlaha ho na le molao o batlang ho nka bophelo ba hae ya bobedi bana ba bang ha ba robetse ka tlo Moshe yena a kenya kara sethotwana a ko e nke motsho moratuwa temaneng ya boraro chapter 2 verse 2
0: mosadi a emola a tswala mora itse ha bona gobane ke ngwana e motle a mo pata ka kgwedi tse tharo re dumaine ke a temaneng ya boraro e re empa sitwa go mo pata halelele ya ba o mo nkela sethotho sa moseme a se bitiela ka tiri le ka boka
1: morena
0: a kenya ngwana ka go sona a se beya lehlakeng lebopong la noka morutimaine
1: bana ba dutse ka tlong bana ba kentswe ka ra dibethe tsena tsenyane bana
0: ba nyanya
1: bana ba ntse ba anya bana ba fuwa dijo tsena tse o ka di balang ka mefuta ke kopa o shebe phaposi ya bona e takilwe dintho tse tla thusa boko ba hae gore bo tsebe o gola ka tsela e tshwanetseng ka odima tlhoo ya hae go beuwe dinthonyana tse ntse di etsa modumo empa ngwana yeno a e thata go gobe re mo thola ka ra sethotwana sa motsebe a dutse a kentswe a beuwe nokeng mo letlhaka le leng teng ga tshwanetse ba o ka tlo taba ke ena e ka ka ho hobe khutlela ho yona e motsho moratu
0: morutima ine ke ho yona
1: mana ya boraro temana ya boraro ere ya ba o monkela e
0: empa a sitwa ho mopata halelele ya ba o monkela se thoto sa moseme
1: ye mi sa hona mo ai taba e tlile mona modimo ha fetola bophelo
0: rutima ine
1: o tswa botleng bo hle ba motho
0: hey
1: e tloile hona mo o shambu pelo bone muti
0: petu ho e qala mo
1: ine hona mo mo shambu pelo bone bo qala o lukise
0: le godimo le qala le ntho mona
1: godimo le qala mona mo e kang ha di bona ha
0: hey
1: le qala hona mona me ho ya nka se putu sa mo se o tswana sena Samose Mosemona ha o sheba mohlomo nna la neng ya ma egepeta ke leng sugena papiras ne o no sebediswa ho matahanya ebe o tla fitlha o lukiswa hantle ho ne ho ngwa mangolo a thuto hodima mosee ngwala diploma ho ngwala degree ya motshomoratu wa pota ka bo ke pota ka bona ke re mme wa hae sethotwana sa se nkileng material ono e ne le onong ho ngwala degree ho ho ngwala diploma ho ke kopa o shebe momame ditlhoho ha ke tsebe o le sotho kapa o kae kapa o ka Afrika Borwa o provenceng e feng ke kopa ke re eme mona sethotho sa mosene mosene ona e leng papiresa o ne o sebediswa ba ke sa ngola mangolo a thuto bona mme wa hae ho hobe o mo kenya ka hara degree impaneng ha soka ba ala le sekolo mme wa hae mo kenya ka hara thuto empa mo she ha soka ba tseba le ho kapisa le ntshwelelelenga ke mo di ntho di qala ho fetoha hona jwale ha ona ntho e bona halang re tseba sethuto fela sa moseme re mo bona mme wa hae a mmeha mo kenyanile
0: Moruti maile ha ibe ku utlwa hantle mohlanka modimo ha utoloka taba tsena tsa le godimo o le ka hore mahlong a rona ke moseme
1: ai ah
0: mahlong a le fatse ke moseme
1: ke se thoto fe
0: empa le godimo le tsiba hore re mo palamisa kgwebo ya hae re mo palamisa pitso ya hae re mo palamisa mosebetsi wa hae re mo palamisa ntho tsinki assignment ya hae morero wa modimo ka ena lefatshe mona o keke wa tla o palame kolo ya majabajaba o tla tshwanela o kale mosemeng
1: le ha o bona ha laika ho hobe modimo ntsa le taolo ke kopa re shebe mona hore jale di ntho ka la fetoa mana mana be we teng ke no ka yani re tsama no ka yani le ka ba kotsi joan ka dikweng empa mme wa hae o beile kgaitsedi ya hae e ntse mo katile o mo shebile bosiu le motsheare madi utseng teng yena o bona moshempa batho ba bamboke e kaka ho hobe empa go na le mo reyang teng ya nngwe ke ena yo momamedi ke kopang re shebe bophelong ba moshe e kaka ho hobe o golela ka tlong ya faro ebile ba batla o mo bitsa ka gore ke moradi wa faro empa moshe aha na re le mona mo le batlang gore identity yaka ke e lebale moshe ahana momamedi o tla ipalela yona bukeng ya baheberu kgaolo ke lesome le na le motsho le monga temana ke masome a mabedi a nang le
0: metsoeere ke pote ka mona mohlanka modimo re tlo teba ka taba tsena tsa legodimo
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Kentucky Tuesdays e gotlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinga wings tse 5 ka 85 rand ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it! Me ubuluke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela KFC fela. It's finger licking good. Hona le mila wana lipehelo.
0: Le hao bonagala go ika dintho dimpefetse. Oh! Ka utlwana nona magulong seng hona le duba moya wa ka ka hare honna. Moruti maine hona le taba ye o ibuileng wa re pele ge fitla gaolong yena ya bobedi di taba ha di a le gaolong ya bobedi
1: gaolong ya pele
0: gaolo ya bobedi phethatsa ditaba tsa gaolo ya pele
1: gore ka re gaolo ya pele ya se ba re gaolo ya bobedi tsebeng
0: moruti maine hona le monna mona ha re bua ka moshe hona le monna o thweng ke Jeremia ke potlaka ke matha moruti maine monna enwa lentswe la modimo le re ke o tsebile le pele o ka ba teng popelong ya mmao ka o kgetha ka o etsa moprofeta wa ditšhaba fela tabaka o seng gona go magulong ga e moo moruti maine motlhang ka modimo moruti maine tabaka e mona gore se tswetsweng pele ga se Jeremia go tswetswe morero wa modimo pele Jeremia a ka tswalwa Jeremia o tswalwa morerong le ha monnenwa ana ka batla go etsa eng kapa ye moruti maine
1: na ke ke a phonywa morero wa modimo
0: o hlolo mo Jeremia o sheba le godimo gore go baneng ga ke kgethile gore ke tle ke etse mosebetsi o ko yentseng ka nako ono go boima
1: mo pesa le metsa sile le more nka ya kae ka ba hole le sefahla sa ha hore hore le hanka ka kala mafube ka ya a ha di peletso sa le teng o tla no mphuma ya motsomo rapu wa re khutlela ho moshe bebele ba sere bolela mantsu ya na hobane re mo etetse moshe jwale identity ya haiba se ba batla ho fetola moshe a hana u bitswa mo egepeta re nna ha ke moradi wa faro nna ke mo heberu ya bone kina ntsega me khaulong ya bobedi
0: ya bobedi
1: balate mana ya lebo
0: rutima ine timana ine la shubele motsumo ngiri mehleng ya hamushe a se a hudile a tswa ho ya etela bana babo
1: yo
0: a tadima ho tubeha ha bona me a bona monna wa mo kgepeta o tla monna wa ba habo wa mo
1: hebe
0: ya ba o thalatsa kwana le kwana me itse ha bona ho se motho a bula ya mo kgepeta a mo pata le hlabathi ai
1: mo she re mona ka tlhunya fa ke kopa ho bolella nnete hore moshe o fumane thuto e phahameng thuto ya borena le thuto ya tsamaiso e motho ena a ruteha ka tlhong ya faro moshe a ya dikolong tse phahameng ha ngola luka tsatsi le lena kgaolong ya bosupa temaneng ya mashome a mabedi a nang le metsemedi hore moshe a rutwa bohlale bohle jwa baegepeta mme a e ba motho a matla ditabeng le mosebetsi mo mamedi ke ne ke badile diketso tsa baapostola mamela hantle motshomoratuwa moshe o fumane thuto o sa hodile mona re sa bua ka ngwana re bua ka abuti a seng a tile tsatsi le leng ha a tswile a yo lekola bana babo o thola ho na le ntwa pakeng tsa mo ya kgepeta le moheberu moshe o a mo thusetsa ha etile o bolaya mo ya kgepeta mopata le hlabatseng moshe o tobane le qoso ya polao jwale
0: moruti wa ka e re o ntse o nyolola volumu ka mono ka wena o e phaphamisa ke tle ke re moruti wa ka o re moshe ha fitla ntlong ya faro ho le kwa o fetolwa identity ya hae monnenwa o re e sebaka le se fetotse
1: Impasin
0: ai morutuaka
1: ding tho di fetu hile ke pela mo ke sa falwa nteng empa mona mohatong mona motse jalo o bane le poso ya polao bo hloko ke bona ya motse moratu hona le nako yo tsuang le ke batho bao ba thuseditseng hona le nako yo lwantshwang ke batho bao ba lwanelang hona le tsheo ya bohloko mao dintwa di sa tsweng direng di tswang ho batho bao ba entseng hantle bohloko ba motšha ke bona ke gore o thuseditse ngwanabo moheberu empane moheberu ke ena jale ya emang kgatlhano le sheba temana ya leshome le na le metsemene
0: re timaine temana ya leshome le metsemene re eo a re ke mang ya o beileng morena le molaodi wa rona na o rata ho mpolaya
1: hey
0: jalo ka ha o bolaile mokgepetana
1: bona ha ba la temana ya leshome le na le metsemene re baheberu ba babedi jale ba alwa moshe o tla ho bona hore hela ha e tswe jwalo ntlo ya itwantshang e keke ya le bana ba moto le baheberu tshwanetse le emelane ha e mong a tleya o tshwanetse o ope matsoho seka ba mo jelela mona ha e mong a phahama seka mo rutlela fatshe empaneng wena etsa molodi ha o utlwagale medidi e tsang o ba thola ba lwane utlwala o sa re motho a ileng a ba thusa sa re o batla o mpolaya le nna ke moo Paleho hapi ya paleho ya moshempa ho pole o repitso ya ha inselete moshe aba balea atsoa re sere le kaolo nya bora ro temane nya pele mo mamedi le ha o bona la ika ho hobe e mo tsho moratu wa le ha o bona la ika ho hobe ntwe re tsima ntjo re modimo ha ikwile e tla phetha hala ke tsene na ke mang e re buang le yena fitile di kaolo ndi ka pa di karolo ne tse fa panenga tsa bo phelo ke bo hloko me senga ka tsheno u tla mantsu ya rena ho bona la ika ho hobe empa modimo ntsa le taolo How long ya boraro bukeng ya exoda te mana ya pele ba sere mo shana alo samangu a jetro mo hehadwa
0: mo prista wa mediani me ai sa mo hlapi ka pele ho le fella a fitla tabeng ya modimo hore ya ba lenyelo ile jehova ai
1: ai ye mi sa ona no abutiela ya na le degree abutiela ya na nga para label Butuela na rwala di etetseng. Ka tsena re mothola a alo sadin ku na henya midiane re mofumana a le midiane a tswile mana phela hantle teng. Ka le ba ka lao ba hona le mamudiwo a mo isante. E ba tsomora kwa ke kopa mo shebe ka bala temana yena ya pri. Ntwa ya hlolang ke yena. E re mei sa mo hlapi. Kapi le ho le fell.
0: Ai.
1: Bona mo shena ma sa di tenuka.
0: Rutima ine e re tle ke fitise mona murutu wa ka. O ba jwa le o sokene tabentse ma tla tsa le fell. Mo modimo wang ka moshe. A mo isa mo sing le rata. Ai. A go ntumela mo hlanga modimo ke tle ke potle ka mona le godimo. Le se le theuhi.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
4: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
5: Hey, John.
4: O ka makapasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana tjhelete e tshaetswe monwana dihoreng tse 24.
5: Hey, ho sa natse hore na o reka stoko, o lefa di supplier, kapa o hodisa kgwebo ya hao. Jwale ho se le bonolo. Iphumanele tjhelete. Walala wa sala.
4: Hey, o nkukile.
6: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, tuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Hona le dipehelo.

0: Ee, ke bosiu. Fela, bontse botlaisa.
1: Mafube a ntse a nyolo.
0: Modimo wa qala ntho. A ishebelle moruti maine. E hole.
1: O tsebe. Ibile ha ishebelle fela. O etsa hore di ntho tsena di sebeletsane bakeng sa hao. A kere o itse ha bina re mo kamedi ya rena. O tsebe se se se hloka. Jane Moshe sa le modisa. Moshe sa lu sitse mohlape wa Jetho. Ye hlonang ke ena o sa feta le lefelleng. O nka mohlape o feta le ona lefelleng hona. Le mo modimo a re fetisang teng kapo a dumele re fete teng. Ka lebaka la obane jale re se re le haufi le ho fitlha mo re yang teng.
0: Re tshwanela ho
1: feta. O tshwanetse ho feta le moo moshe ona tshwanetse a fete le moo. Jale bebele se re bolella taba e hlokolotsi re a fitlhe thabeng ya modimo horebe. Nako ena kaofela o sokotse, nako ena kaofela ho bile hobe. O hlaha maemo a le mabe, o phela maemo a le mabe, o na le diqoso tse tobaneng le yena. E ba qetello lenaneo la makgulong le re ho momamedi wa lesedi. Le ha o bonala e ka hohobe, momamedi re ya tlahlela. Ho bonala e ka re dintho a di kopane. Momamedi ebile ho na le dinako tse o ipotsang. Modimo hobaneng o dumetse hore ke be lefatsheng ha bophelo ba ka bo tshwanetse bo be tjena. Ntho e ke e tsebang ke ena ke ya hore ha Modimo a e buile, e tlo phethahala o matsohong a hae. Bophelo ba hao bo diatleng tsa hae. Yena o etsa bonnete ba hore dinku tsa hae di bone bophelo. Di se ka ba tsa bo bona fela di bo bone ka ho fetisisa. Temana ya bobedi kaolong ya boraro e re ya ba lenyeloi la Jehova.
0: Ya ba lenyeloi la Jehova le itlhaisa ho yena. Gabong ya mollo.
1: Ha!
0: Ka hare ho sehlahla. Mme ha tadima. A bona sehlahla se tuka ke mollo. Empa se satshe.
1: Momamedi. Qetello. Modimo a hlaha. Ha hlaha ho Moshe. O hlaha ho Moshe. Ka mollo. Bebele ha o e bala ere. Se hlahla se ne se tuka empa se satshe. Mahlo ha wa bona mollo empa mollo ha o je sefate. Mollo ha o fedise sefate. Mollo ha o fedise sehlahla. Sehlahla se ntse se le teng. Modimo ha hlaha ho Moshe o sa hlaha ka mollo empa neng bopaki ke bona ke ha le ha mollo o le teng. Ha o bolela hore mollo oo o tlo tla timetsa sehlahla seo. Momamedi a ke tsebe na hore mametse o le o kae o seng ha kajeno. Le ha maemo a le jwalo, le ha mollo oo o le jwalo, tseba mollo oo o keke wa eta ka bophelo ba hao. Tseba mollo oo o keke be wa fedisa bophelo ba hao. Ke nnete batho ba o tsebela, ke nnete ba bona mollo. Empa bopaki bo re nang le bona ke bona. Sehlahla se ne se tuka, empa se ne se sa. Momamedi o keke wa tjha morena o tlo fetisa moo le wena o tla kobi letsatsi le leng hore ke tsamaya jalo ka bohle ke tle ke mororise ke thabile ke fodile
0: ke bona ka matlho
1: ye motsho moratuwa le ha o bonala e ka lefifi le teng ntho e ke e tsebang ke hore kganya yona e tseleng le ha o bonala e ka dintho ha di kopane modimo ntsa le taolong
0: ho
1: na le mme e re buang le yena o seng hona hore moruti maine ye motsho moratuwa ke entse dintho tsohle ke rapetse ha o na tshebeletswe ke sakang ka ya ho yona ebe nna modimo tlang hopolane mme wa ka re kopa o bete pelo hona jale wa morene. Hobane modimo o tlo arabela wena motshepe modumele tseba hobane ke modimo ya kgonang ho etsa dintho tsohle bona moshema a leng teng modimo sa bua le ene
0: monna enwa ya fetileng ka ga dinoka moruti maine
1: modimo a bua le ene
0: monna enwa ya ileng a kena ntlong ya baditšhaba
1: modimo a ba le ene
0: Uduma thaba ho etsa hala mohlolo.
1: Jale modimo bua le yena hore ho yena. Moshe. Mumame di haya wono bibili. Le hao bo amaraika hoho. Kense kile taulo somoratu. Ererep eke pelo ya mosha enwa. Ya emindi nsinsa hui nehela. Din sinsa hore bo pelo hon so. Tire ererep uwe liye. Mamela hantle wanaka. Wena morale morati. Le hao bo amaraika hoho. Ke kopa mo tshepe seng bane maemo a tshepisa o mo tshepe o bane ya o tshepisitse mo a tshepa
0: mo tshepe mo tshepe himba hai
1: tshepa mo tshepe himba hai bane bona ha bo fetro o tlatsi ho lokolla maemo mo ho ya mo tsomoratua se hlose na se tlile kana kwene pa hetseng wa bona selemo sa ke te peri mashuma a mabedi ana le metswe tseletseng se se se ikapile thekeng mo mamedi ha hetla o fumana e le diphotholi e le madumela ha hetla sheba maneng teng hore moruti maine e mo tsomoratua ke ntse ke titibela mamela ke nako yo modimo a tlobua le wena ka jeno bula pelo ya hao e re morena bua le nna ke mametse wena inehele ho yena morena thato ha o yetswe ya hao jwale moshe o bua le modimo modimo o bua le yena empa temana boraro ene a re anke ke fapohele
0: anke ke fapohele
1: ke shebe pono ena e foka
0: e tle ke bone gore ka bakala ke bakala eng ha se hlahla setšha se satše
1: ntho e mothusitseng kore a fapohele mo mamedi re nka temana o qetela ya bone re itse ha Jehova a bona o bane o fapoa o tla shela
0: morutumaine
1: modimo wa mmitsa
0: o le hara sehlahla
1: butle ke motho moratu wa ereng
0: o le hara sehlahla modimo wa mmitsa o le hara sehlahla
1: wo yema mo khutlela temaneng ya bobedi
0: ya bobedi re ya balenyelo ile Jehova le itlhaisa go yena gabo ai gabo
1: nya mo ke le mo tsomoratu nna ke na ha ne ke le nyelo ya o re go fihlela re fitla temane nge na re tsetang go ibala ya bona re itse ha Jehova a bona go ba o fa po ho tla shero modimo wa mmitsa o le ara se hlahla se tuka impasse sage na kotseri ona bi bin tshotse o modimo are ngwana ka le how ka wa feta o tsona ke compound tsepe ntho yeo e tla tuka bike e keke ya tshabatho ba ka nna ba bona mollo ntate ka di bitso la morena Jesu re ya lebo
0: re di maine
1: ai re lebo wa modimo wa hore o re thusitse hore re tle ka manso yana a wa beile ndi pelong tsa rona are le ha o ka bona ha ba ita ho hope o ntso le taolo ntate ke a leboha ke ena mohlanka wa ha ngwana ha o ke ena mzwake ka tshena yo modimo wa ka ke dumela ngore o na le sephe ke a leboha ka bophelo ba ha tswela pele ho mosebedisa modimo wa ka ke a rape hore o mo apese ntate se mo apesa mo preserve ore a sebetse thatonya ha mo mameditse yena le yena re mo hlaisa ho wena ore o so qadile o sebetsa ska ba ine hel re phamisa boholo ba ha ka le bitso la morena Jesu Kriste amen
0: morutu wa ka modimo wa tlanketse wena hantle le nna ke re morena Jesu a tla mpolokela wena ke bua mantsoe a tlhonolo fatswa bophilo a matla
1: amen
0: a phamiso ho wena la pala ha o modimo ke eo
1: amen a re fe modimo sebaka a itse mosebetsi
0: modimo re a leboa mabelo a tshebeletso ya lesedi le ha o shebagala e ka tshepo ga eo tshepo e sa le teng modimo a tla o hlonolofatse tshebeletso

0: Re a leboa aus kholeka ka pina e matla ere mba wo wethu. Ere o fetule thato ya ka itle e tshwane le ya hao. Thato ya ka itle e fetulwe. Mamedi wa tshebeletso hore itle e tshwane le ya hao. Bekena ka ofela ho tloa mantaha. E sale re ntse re ruta re rera ka Modimo ya bulang menyako. Letsatsi la kajeno ke rata hore ha re fihla maphethelong a sehlogo sena. Mamedi wa tshebeletso ke rata hore re ke re ye bukeng ya tshenolo. Re tlo sheba tshenolo kgaolo ya boraro, re shebe temana ya bosupa ho isa temaneng ya borobedi. Ngola. Ngola lenyeloi la kereke ya Philadelphia, uri, ya halalelang, wa nnete, ya tshwereng senotlolo sa tafita. Ke rata molaetsa ona mo qala mo mamedi wa tshebeletso, uri, ngola lenyeloi la kereke ya Philadelphia, empa qalong ya lengolo, hlalosa hore o rungwe ke mang, hlalosa semelo sa ya o rumile. Number one, o rungwe ke ya halalelang. Two, one nnete. Three, ya tshwereng senotlolo sa tafita. Ya bulang, mme ho se be ya kwalang. Ya kwalang, mme ho se ya ka bulang. O bulela tsena o re, ke tseba mesebetsi ya hao. Batho ba tseba diphoso tsa hao. Nna ke tseba mesebetsi ya hao. Bona, ke butse monyako pela hao. Hobane ke nna ya tseba mesebetsi ya hao. Jwale, ke butse monyako pela hao. Tlohella hore batho ba hole le wena, ba reng ka wena. Bona, ke beile monyako pela hao. Mamedi wa tshebeletso, re lahlehetswe ke monyako o pela rona ka baka la ditaba tse batho ba di buang hole le rona. O re, ke nna ya o tsebang. Ene ha ke o tsebe fela, e re ko bolelle nna ke mang, ke ya halalelang, ke wa nnete. Mme senotlolo se tshwerwe ke nna. Ke nna ya bulang, ha o butse nna. Ha hona motho ya ka kwalang. Ke nna hape ya kwalang. Ha o kwetse nna, ha hona motho ya ka bulang. Jwale, ke beile le monyako o butsweng. Mamelo wa tshebeletso, ha re tsa mo bula le mati. O re, ke beile pela hao monyako o sentse o butswe. Mo mamedi, monyako ona ha o batle letho, o batla wena o kene. Modimo ene hore ko beile pela hao. Ha re nke Psalme ya 23. Ere o teka tafole pelaka. Ha se hore ha ona dintwa pela hao mara tafole ke yaka. O teka tafole pelaka. Bontsheng ya dira tsaka. Dira ke tsaka. Tafole ke yaka, hape tafole e pelaka. Mamelo ya tshebeletso utlwisa nthwena. Ha ona temane e reng, ke teka tafole pela dira tsa hao. E re pontsheng. Utlwisisa Sesotho se hlakile. O re, o teka tafole pelaka. Pontsheng ya dira tsaka, e seng pela dira. Tafole ha e pela dira, e pelaka. E pontsheng. Ho bulela hore, pontsheng e bulela hore, ba e bona, mara ha bana access ho yona, e pelaka. Mona ho tshenolo, hore bona, ke beile monyako o butsweng pela hao. Ntho ena ye emeng ka pela hao, se ke butse. Baratuwa, ha Modimo a sa butse monyako, ba tlohelle batho, ba bule melomo. Batho le ha ba ka bula melomo ba keke ba kwala monyako eo Modimo a o buletseng ona. Ene monyako ona o na le lebitso la hao. le ha motho a ka o hunuhela a ke ke a gona o kena le mating le pilaka le buletswe nna bona ena o tsama mo mamedi ha o ka utlwa modimo a re wena bona ha o bala bebele fela ka utlwa modimo a re bona o tsebe o tlosa mahlong a ha o nthong o isa mahlo ha o nthong yenwe o re bona ke butsi monyako pela ha o okekeng wa kwalwa ke motho yo mamedi tsa mo go bala bosimo monyako wo ka bakala o butswe ke ya halalelang o butswe ke wa nnete ya na le nnete o butswe ke ya tshwereng senotlolo nna ke na le o bona batho ba utlwile bohloko batho ga ba ba batle re ko bolelele le motho ya o hloileng ha na senotlolo le motho ya o lahlang o sia le ya nang le senotlolo o re ke nna ya tshwereng senotlolo baratuwa senotlolo sa katleo ya gago se tshwerwe ke modimo senotlolo sa phunyeletso ya gago se tshwerwe ke modimo ke kopa se ka šwa ga o tlollwa ke batho ga se bona ba tshwereng senotlolo dintho tse ngata di tloetsagala le ga o so sena batho ba bangata gobane senotlolo se tshwerwe ke Jehova ke rata gore go wena ga butse ga gona motho ya tla kwala ga kwetse ga gona motho ya tla bula mena thoko o re lefeleleng mo o ke tsamayang go latlhega ba bangata mo mamadi wa tshebeletso empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela ya galalelang ya na le nnete batho ga ba na nnete batho ba fetoga empa yenwa ya buang le wena ka jeno o re ke ya nang le nnete ya tshwereng senotlolo ngwanaka senotlolo sa katleo ya gago ga se a tshwarwa ke boradithethefatsi se tshwerwe ke modimo senotlolo sa katleo ya gago ga se a tshwarwa ke batho se tshwerwe ke modimo ga modimo a kwala ga o na motho ya ka bulang ga modimo a bula ga o na motho ya ka kwala o kwa mo profeta Isaiah o re man ho Isaiah chapter 22 verse 22 ke buka ya Isaiah haula mama amashuma mabedi a metsimedi ke mana amashuma mabedi a metsimedi o re ke tlabe ya sinotlolo sa ntlo ya tafita le hetleng la hai ha sa tsenulo o re ke nna ya tshwereng senotlolo moprofeta Isaiah o mmona ka difestere tsa legodimo o re ke tla beya senotlolo sa tafita lehetleng la gae ke ena ya fueng senotlolo ga o tsama le ena ba keke ba o notlelela ka ntle o tla kena ba kwetse gobane senotlolo sa tafita se lehetleng la gae utlwaore ke tla beya senotlolo mona e ne le future o bua bokamoso gore ke tla beya senotlolo go o seka se batla gotlhe mamedi senotlolo se na le mo se beuweng ga bona ga o sa tsebe gore notlolo sa katlego ya gago se beuwe kae o se batla gotlhe batho ba tla o duba ba o tshepisa senotlolo se ba senang sona notlolo sa kgotso ya gago se beuwe lehetleng la tau ya leloko la Juda notlolo sa katleo ya gago se beuwe lehetleng la monga bophelo ga o thotse Jesu o thotse ya tshwereng senotlolo ke ena ya tsebang go kwala ga kwetse o pokotela senotlolo ga butse o tsamaya le lemati mamedi mamela
1: ha kwala upokotela sinotlolo mahabula utsama ya le mati la ha o ka nhloya o tla kwala eng hobane o tsamaile le mati o re ke beile sinotlolo le hetleng la hae hore o tlo tsebe kgotso ya gago kopana le yena e ka re ga banka sefapano ba se beya lehetleng a theke moo modimo a beileng sinotlolo o re ke beile sinotlolo lehetleng la hae sinotlolo sa khotso ya gao se lehetleng la hae sinotlolo sa lenyalo la gao se lehetleng la hae ke batla gore ka jeno o ko bue mantsi yana gore ke tlo phela le batho empa ke a gana go phela ka batho ke tlo phela ka ba le lona mara ga ke phele ka lona phoso e batho ba lefatshe lena ba etsang gobane modimo a itseng phele le bona ba nana re phela ka bona a ngwaneso ke phela le wena mara ga ke phele ka wena le ga o ka nlatlha ke ntse ke tlo phela le ga o ka ntlwelela ke ntse ke tlo phela ke a o rata ke a o tlhompha mara ga se wena ya tshwereng senotlolo.

Pela bua taba yena. Wa hlalosa. O re Johanne. Johanne ke batla ho ngola nthwena o e hlalose hore eno ya bua number 1 ke ya halalela. Number 2 ke ya ke wa nnete. Ya na le nnete. 3 ke yena ya tshwereng senotlolo. Ke batla ka jeno ho kobe manganga hore ke ntse ke tlo bulelwa la ho le siyo. Hobane ke setse le ya tshwereng senotlolo. Ke lahluwe ke batho. Empa ke leboha hore ha ba tsamaya le senotlolo. Ya tshwereng senotlolo. Ha se mora motho. Ya ke a bua le shano. Ya tshwereng senotlolo. Wa tshepahala. Ke o mina thoko reng. Oja. Ke sena wena. Jesu moluki e motle. Ke ne ke tla e bona ka itshwarelo. Ya dibetsaka. Momamedi wa tshebeletso. Phela le bona. Se ka phela ka bona. Phela le bona. Ore ke nna. Ke beile. A ba sa tswela pele re. O tla bula. Ai, ga re ga e mamo. Hey, ha ke tsebo ho sane o ya kae. Ha ke tsebo go huetsa hala. Mara ke mana ke ne o tla bula. Modimo o tla bula. Ho le hobe di chelete di hana. Modimo o tla bula. O tla bula ba o sentse le bitso. O tla bula ba buile ka wena. O tla bula. Ke mana ke yena. Mohamedi wa le sedi e re fa netefaletso. Tshepiso yena e na le temana. Tshepiso yena e na le rekoto. Ya hore o tla bula. Ha o tla bula ho etsala. Mona e sa le ho Ezaia. Ko balla tshenolo. Ko balla Ezaia. E re o tla bula. Mme ha ho ya tla kwala. O tshwile. Hobane. Ha Modimo a butse. O bona ntho e tsang hore. Wi katele le matiko bana ha o tsebile botsuki ma. Ntho e tsang o ska thabela le ntho Modimo o fileng yona ko bana ha o tsebile o ifue ke ma. Ntho e yentsweng ke Modimo ha ona motho ya ka e etsolla. Ha ayo le ha ka bana le di connection le ha ka tseba le batho le ha ka etsa meferefere mara le mati le butsing ke Modimo ha hona motho ke baka wetsa phatlalatso tshebeletsong yena e kgolo kere ha ebe o buletswe ke Modimo go bala ha hona motho ha hona motho le ha ka a fetola wa tsiba motho ha nka o ruta sephiri o ka etsa batho ba mfetohele empa o keke wa etsa Modimo a mfetohele ke batla tabena o etsibe batho ka ba etsa hore ba ntshebe ka leihlo le leng mara o keke wa fetola leihlo la Modimo bokeng sa bophelo baka ntho e ke e bone Modimo o ngata le ha ke hlouwe ntho e ke e bone Modimo ke a mo utlwa la o sena motho ya nkutlwa ntho eo e mpontshitse hore se notlolo se tshwerwe ke Modimo ke batla ka jeno o kwetse phatlalatso re Modimo ke ena fela ya tshwereng senotlolo hore bana ba baka ba lo fella kae ke tshepa ya tshwereng senotlolo mamedi wa tshebeletso ke qeta ho tsama hona jwa la sekgale ke tsamaile ka sefofane ne ke ya hona mona fela Cape Town ke bone bo usi ba sebetsang ka sefofane mara ke ya bona mokganni wa sona mara ke la ka kgale ya ka ga sona Mamedi mamela. Ke re ke bone bo usibana ba sebetsang ka sefofane. Mokganni ha ke a mmona. Mara ke le ka galea ka ga sona. Potso kore. Moruti sekete. O galea jwang o sa tsebe mokganni. O galea jwang. Ntho ena e tsama moyeng ha o na le mo o ka etsa. Mara o galeile. Tshepo ye ya o tshepa mokganni wa sefofane ka yona. Hobaneng o sa tshepe mokganni wa bophelo ka yona. Modimo ke mokganni yo o mo tsebang. Le ha o sa mmone mara wa mo tshepa. O ka kgona ho phumula tsebong ya hore ke tshepa ya kganna. Ke tshepa ya kganna. A kekebe a nlahlisa ka lefu. A keke a mpolaya tsele wa tshepala. O palame taxi kasheno. Ha wa botsa le motho a kgannang license ya hae kae. Mara ho ya mosebetsing. O tshepile. Wa theuela o soka ha wa mo popola ha wa mo checka le go o maemong a matla o ganna mara o di ile hlogo ka ga tekesi o ya qwaqo o di ile hlogo

katekesi o ya Bloemfontein. How ka tshepa moganni wa nama le madi ka bophelo ba hao? Ho baneng o sa tshepe ya sa o tsele ya sa robali ya tshwereng senotlolo? E bitso la hai ke tau ya leloko la Juda, ke le humela la tafita, ke kutu ya Jese, ke rabo sa fele ba mo tshepileng ba jolo ka thaba ya Sione e kekebeng ya ba ya sisinya. Ke batla ka jeno ha ba o botsa hore o tlo tswella jwang hore ke tseba ya tshwereng senotlolo. Tseba ya tshwereng senotlolo, utlwa tshenolo foere chapter 4 verse 1. Mamedi wa tshebeletso o re ka mora tseo ka tadima wa tsa mamedi wa tshebeletso ha o bala mantswe a mabedi ao ke thero kaofela. Ka mora tseo, Bebele ha e so hlalose difeng, e re tseo ka tadima. Ke fetile dinthong tse mara ha di a feta le nna, ke ntse ke phela ka tadima. Ka tadima ena e re ke ntse ke le teng ka mora ntho tse. Ke hlahetswe ke dintho mara ke ntse ke phela. Ke lahlehetswe mara ntse ke le teng. Ka mora tseo ka tadima, mme ka bona monyako o butswe lehodimong. Haebe le mati la ka kapa monyako wa ka o butswe lehodimong, o ka o kwala jwang wena o le lefatsheng? O tla fihla jwang monyakong o ke o buletsweng lehodimong? Ke phela lefatsheng mara ke bulelwa ke lehodimo. Ha o mpona ke ka atleha lefatsheng, le mati la ka la bulwa mo le butswe lehodimong. Ene Modimo o etsa ka bomo hore mamati a fatshe a kwalwe hore o kgone ho bona le mati le hodimo. Utlwa hore momamedi wa tshebeletso o re ka mora tseo ka tadima. Ke batla bua mantswe ana hore ntse ke le teng, ntse ke le teng. Ka mora dintho tse nhlahetse, ke ntse ke le teng. Ka mora meleko ke fitileng ho yona, ke ntse ke le teng. Ka mora tseo ka tadima, mme ka bona monyako o butswe lehodimong, mme lentswe la pele leo ke neng ke le utlwile le bua le nna le kang la trompeta la re nyolohela kwano. Nyolohela kwano. Mamedi, nako ngwe Modimo o tlosa leveleng a o ise leveleng o re nyolohela kwano. Hobaneng? Mme ke tla o bontsha tse tlang ho hlaha ka mora tseo. Nyolohela kwano. Ke batla ho bontsha ho ntso na le bophelo ka mora ntho tse. Ho santsane ho na le tshepo. Momamedi, nyoloha. Nyolohela kwano. Ho na le tulo e bitswang kwano. Nyolohela kwano. Come up here. Ya senyesimane re come up here. O bona the reason o ntso utlwa dintho tse mo ko bana o moo. Tlo kwano. Nyoloha hanyane. Tloha lefatsheng leo jwetsang hore wa hloleha. Tlo mona mo ke tlo o bontsha hore ho na le tshepo ka mora ntho tse. Mamedi, la tseba hore ho na le tulo e bitswang ka hodima levele ya lewatle, ba re ke above sea level. Tulo eo ba e bitsang above sea level, ho thwe moo dinoha ha di kgone ho hema. Ha di ya moo, altitude eo e etsa hore di gangwe. Ha di gangwe ke motho, di gangwa ke levele. Ha Modimo a batla ho bola ntho tse batlang ho bolaya, o isa mo di sa kgone ho hema teng. Ke ka hoo moapostola Paulos momamedi wa lesedi ha ngolla ba Efese o re ntwa ya rona ha se ya nama le madi. O re ntwa ya rona e lwana le memeya. O keke wa lwana le memeya o sena moya. O hloka ho bana le moya o halalelang hore o tlo tsebe ho hlola memeya e sa halaleleng. Ntwa ya moya e hlolwa ka moya. Morana Jesu re mantswe eo ke a buang ho lona ke moya hape ke bophelo. Jesu Kriste ha kopana le mosadi wa Mosamaria bukeng ya Johanne chapter 4 o re ho yena nako e ya tla mme jwale e se e tlile eo barapedi ba nnete ba tla rapela Modimo ka nnete le ka moya. Hobane Modimo ke moya mme bohle ba mo rapelang ba tlamehile ho mo rapela ka nnete le ka moya. Nyolohela kwano.
nyolohela kwana ke batla go bontsha hona le ntwe ke batla go bontsha yona ma ha ke no go bontsha yona o le mo nyolohela kwana mamedi wa tshebeletso re santane re atumela thapelo ke batla go kojwetse motho apela gore ha re nyolohe nyolohela kwano ke batla go bontsha hona le bophelo ka mora sefefo e re bebele ka mora morwallo nuwe a phela ka mora meleko nuwe a phela bona ke beile pela gago monyako o butswe kena ka Kreste morena.

0: o tholetseng monna bua mabedi a tshebeletso ya lesedi re kena gotlheleng sa rona sa bua monna ka jeno tshebeletsong ya lesedi metsotso ke masome a mabedi a nang le metso e mene re ya goreng ya lesome le metso mmedi jole re kena ditabeng tse bohlokwa gagolo moo re tlotla re bua mmogo re le banna ke ke re ka metlha le matsatsi ga ke sheba monna tlhaloso yaka motlhomong ke ke re ga se dilemo tse tsa motho e be monna ga se obane motho a apara bodugwe ga se obane motho a na le mosadi kapa bana empa motho e tswa monna ke maikarabelo e motshomogati o tlhalosa jang wa e tsala gore motho e be moshanyana wa dilemo tse lesome le metso e robedi be moshanyana wa dilemo tse masome a mabedi fela go ya ka maikarabelo ya gae e be monna o boene gape go etsagale gore motho a be dilemo tse masome a mane e be ntate ya mogolo fela diketso tsa gae e be tsa bashanyana jalo go na le taba e botlhokwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka jeno jalo ka re tlotla re agana ge le banna tshebeletsong ene ya lesedi mme re ntse re le boa tshebeletso ena ka segotlwana sena sa rona sa bua monna goba se bohlokwa gagolo gore naga ena ya Aforika Borwa e tle e tswele pele e tle e bopege e be naga ya malapa a nang le maikarabelo e be naga ya baetapele ba nang le maikarabelo kapa boikarabelo re tla tshwanela pele ge qale go baetapele ba malapa ba metse le metsana e leng banna beke fitileng go etsaetse dintho tse ngata gagolo le gantse ke sheba marandrang mona ke mamela ditaba tshebeletsong ya lesedi ka utlwa dipale tse pedi kapa diketsagalo tse pedi tse e leng sa sisinya mmele wa ka gagolo meri ya ka balea ka tlelwa ke letswalo le legolo jwang ke le monna ke ipotsa dipotso tse ngata ke sena dikarabo ke ile ga bona moshanyana mane Bloemfontein a beya e mong wa matitšhere letsogo wa motho wa mme itsa ga ke sa dutse ke re matlhotlho wa ke sheba motsengwane wa Welkom Thabong ya ba ke kopana le pale mono moo bana ba motho ba ileng ba lwana ba tseka dijo mme e mong ya ba o hlanaka kapa gona o fenetha ngwana a bo moinae a mmolaya jale ketso tsena tse pedi ga o thola o di sheba di etswe ke banna jale ga ke dutse fatshe ke sheba taba tsena ya ba ke ipotsa poetso e le nngwe gore ana taba ya dipuisano ga e sa le yona taba ya go lokisa ditaba mo o re kgethang o sebedisa dikgoka go rarolola kwaketsano e ka bang efe kapa efe re nang le yona kapa motlhomong diphapang tse re nang le tsone motho o se o ka ipotsa gore re fitlhile jwang boemong bona ba gore ga ditaba di sere di re tlhola re kgetha go sebedisa matsogo kapa ntwa go na le gore re ka dula fatshe ga buisana e re tle ke tle ka mabenkeleng ka mona ga ke gutlha mabelo a tshebeletso ya lesedi re tle re kena tabeng ena go thusana
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
2: Kentucky Tuesdays e gotlile.
3: Stop.
2: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
2: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.

Bua monna re tle re mamele re tle re thusana re tle re ahana. Mamela tsebeletso le sedi me tsutsu ke le shumene metso re bona re ho rongela shumene tso mmedi. O ntse mabetse tsebeletso le sedi e motho mo ratuwa, tsebeletso ngena e ratuwa. Jole e motho mo ratuwa taba tsena tsa rona tse re buang ka tsona ka jeno. Hore ana re se re fitletse boemo re le banna mo re seng re sa gone go rarolla ditaba ka puo. Mo re nka nqeto ya o sebedisa dikgoka ka pantwa. Wana jo la ho tla o sheba o le ka o nete fela e phelang e feletseng. Pele ne re tseba hore ba sadi ba seba ba seba ba seba ba sadi ba seba. O hona jo lo so seba ba nna o feta ba sadi. Wana jo le o so seba ba nna o feta ba sadi. Hona jo le banna ba bangata e se le batho ba ikutlo feta ba sadi. Batho ba atisa ba phakisa ngongala ona jwale ke dikamanong tsa marato ke manyalong ke kae ke banna. Mme le wena o ka etsa dipatlisiwa ka mokgwa o ka kgonang ka teng o tla tlhokomela gore taba tse ke buang ka tsona ke nnete. Fela taba ya rona ga e bone motsho mo ga tung ne mpa ke gopotsa mono mo ditaba fela. Ga ke sheba kwano go latela dipatlisiso tsaka ke fumana gore go na le ntho mona eo dipatlisiso tsaka e buang ka yona e leng ego. Re ka re ke makoko, re ka re ke boikgomoso, re ka re ke o se batle o tlholeya. Gona jalo go na le banna ba ka etsang banna ba bangwe ba ikutlwe ba le banyane gagolo ka baka la maemo a bona a bophelo. Go latela mosebetsi, tšhelete, dintho tse ngata tse fapaneng. Jale nagana ga o le monna ya sa itshepeng bophelong, ga o kopanya le banna ba sebedisang dintho tse tshwareyang go hatelela maikutlo le go hatelela banna ba bangwe ba senang bokgoni. Ke tse dintse dintho tse qetellang di etsa gore banna ba bangwe ba iphumane ba lwana ntwa ya matsogo go fapana le gore motho a lokise dintho ka puo. Mme keletso ke gore re se re fitlhele nakong eo re tlameyang re tlhokomele gore le molao ka bona ka nnete ga o sa dumela gore ntho tse dingwe ga o se o di entse o ka tlwaelwa fela. Ke ka gona o leng botlhokwa gore wena o ithuse ka wetsa ntho e bobebe fela o le motho wa monna. Tse dintsa dintho ga o di baleya kapa o shoota o tlo go tsona ga o bolele gore o se tlatla mohlomong o monna wa sele o monna yela go na le maemo o tlamehang gore o sutho wona e seng gobane o le boi. Tsela ya ena ya ntwa ya go sebedisa matsogo dibitsa he go na le ngwe ke neng gona jale ya batho ba tshosanang ka dithunya ke tla o thunya ke tla o thunya ke tla o thunya. Bekeng ka pelo e fetileng ke kae kae dirobotong jwale go na le koloi e emeng ka pela ka go na le sethuthutu sa batho bana ba tsamaisang dijo jwale eno o fitlha ke na gampe mono batho bana ba batla golwana ke fitlha ke tswa mono ke galemela hele bo ntate sekalwana eno ko ntsha sethunya ke fitlha ke re eno mongwe wa sethuthutu ke hela ntate kopa tshwarelo tsamaya ga o kopa tshwarelo ga o bolele gore ke wena a phoso motho eno a ntshang sethunya ke ena a phoso monna eno a ntshang sethunya ke ena a phoso eno wa sethuthutu o batla o araba ke go yena ntate go ipoloka go itshireletsa. Status to do sa hao tsamaya e ka nna ba o hloleile e ka nna ba o monna a boi empa ntho tse dingwe le monna di tlhoka gore o sebedise kelello fapana le gore o sebedise maikutlo le dikgoka go boetsaetseng ga re qetelela se re sa kgone go buisa nagana bana ba motho ba bolaela dijo ya ba ke betsa ngwane mongwe e sentse kokata ba enelela kere ga ke golwe batho bana ba ne ba tseka dijo. Dijo ela mpa ba fela taba e se e phethahetse. Go na le ntho e tibileng go fetisisa ena. Ga ona batho ba ka bang ba lwana ba bolayana fakeng sa dijo. Go na le ntho tse tibileng. Ke mane mo re tlang tebeng ya gore ga o bobebe batho bangwe ba kare ga o bobebe gore re banna re ke re bue ka tseleo re ikutlwang ka yone. Fela go bobe go bohlokwa gore re tle re bue. Ga o bobebe fela go bohlokwa. Ga o loge bana ba motho re a fosetsana re le o ka ba butua ka o ka ba re a fosetsana. O bone re thulana re thulana re thulana fela qetelong ya qetello. Ra tshwanela gore dule fatshe re buisane. A ke re faneng ka pheko re le banna tshebelesong ya lesedi ntumele ke tle ke tle wena 086 3003084. Tsela e nepaetseng ya o dula ditaba o buisana ditaba o fapana le gore re sebedise dikgoka o fapana le gore re sebedise dikgoka. Tsela e nepaetseng ya gore re lokise ditaba re bue. Nna ke tseba banna e le batho ba latanang ba re duisana fatshe gore ntate ke utlwa ntho e tsena le tsena go e tsala tsena le tsena ke re le kae ke mosebetsing ke lapeng
ntho e nngwe le nngwe ye utlwang gore ache ena ya nkimela ena e tsa nka kgato wena o lokise ditan ka nako tse ding mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tena re ba le dikgoka kapa motlhomong o qetelela o ba le dikgoka le maikutlwana gore o ka lwana ye nngwe

0: moraka tshela ke kwenda ba hao tsa dine na la sonta ngwana
1: ntate
0: gore se o ke se ratile eng gore na ha maemo a le jwa le ke ntate se bo fiti ka nthaka le ntlika mona ngwana
1: o hlomphei
0: gore putso gore na o buditse putso rena ha maemo a le jwa lo na re etsa jwang runa jolo ka bonta o na le ntlhangwe pa pa moraka tshela le hlaisitse nya gore o thola re motho le motho a di 50 mara o etsa dikete tsa ngwana 20 years gore ha ke ke mona ho yena we hlalositse ngwana mme o theola maikutlo wa bona ha maemo a le jwalo moraka tshela motho wa ntate o tlamehile o thole maikutlo o ko hene ha o kata o hema he e bo wa tsamaya o le ntaba ha e le teng ngwana mme e lokise le batho ba ka kgonang o beya maemong a hantle gore o tsebe gore dintwa di be siyo jwalo ka bontate
1: ntate
0: jale moraka tshela o hlaisitse taba botlhokwa gore ha re le bontate nako mo bontate re nagana gore ha re jwetsa motho ha ke jwetsa moraka tshela mathata a ka ke nagana gore ke weak ha ke na matla a ke a ke jwetsa moraka tshela ke gona mo moraka tshela a tla njwetsa re morasbofi ga o etsetsena ngwana mme hema o theole maikutlo then o tswele pele ka leeto ke ratile ntho e bule ngwana mme ya gore go batho ba setudito ebile a re tlhaela ntho le nna moraka tshela ka dula fase ka rokoloi ga ke a phamisa letsowa ke etsa next ka iphumana e ka re ke seleya ka nako eo a ke ke atlele
1: ntate ja kokobeemotlhompekile boile e nngwe ke e tlhokometseng mona ga ke ntse ke sheba taba tsaka mona gagolo tabeng ena ya ego e le ga ke tsebe ke e bitse makoko kapa ke e bitse boikgantsho nako e ngata kapa nako e golo o tlhokomele mabelo ya tshebeletso ya lesedi gore ga o ka etsagala gore go be le kwaketsano pakeng tsa ntate mong kapa monne mo le monne mong go bo o na le motho wa mme a teng mong ke ka tshoanyetso o ka fumanang a galemela ka morago moo o tsebe ka nako tse ding ga ke sheba tabene ya ka mona ya ego ke taba ya gore ke batla go mo bontsha a keke a batla go tlo nketsa jena ka pela motho wa ka kapa mosadi wa ka ga ke tlo tellwa ka nako ngwe a se le taba ya go batla go etsa o batla fela gore e kaka seriti sa gago semelo sa gago ke gore e kaka o tlo nkelwa mokgaka re ke tle ke re fela ke gotle
2: clientele e mona go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ee re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tifi, ntebele machetsa ka Rustenburg. Ka nnete mongaka, ditaba tsa hao ke tse hahang, ha se tse heletsang. Ha se tse heletsang, di a haha. Bo madimabe kapa hampenyana ke ha o bonagala jwale o phela le motho a dulang a bona diphoso ho wena fela ha o mo bontsha diphoso o nka o sa mo rate kapa o utlwa ka batho ha o na mohla ena a fosang lefatsheng moo kapa bophelong e motsho ho na le motho a senang diphoso ka nnete re batho ba na malemata jwale ha o phela le motho a bonang diphoso tse ka ho wena fela tsa hae ke tse nepaetseng nako ena kaofela hae e kgathatsa matla e kgathatsa matla ha e fitlha gana moo ko go botsana ntse o kopa tshwarego le mo ntse bona ga ona molato molemong wa go bokeletsa kgotso a motho ena a se mono
1: monna e mong le e mong ya sa bontshweng diphoso ya sa amogeleng ha a fositse a se ke a tshepelwa boetapele monna e mong le mong ya sa kgoneng go amogela ha le phoso ya sa kgoneng gore ke kopa tshwarelo monna e mong le mong ya sa kgoneng go ikokobetsa monna e mong le mong ya sa kgone gore ke fositse ke kopa tshwarelo a sa nke maikarabelo a se ke a tshepelwa boemo bofe kapa bofe ba boetapele gore ke moetapele wa lapeng ke moetapele ke le councelara ke meyara ke le tona a se ke a tshepelwa boetapele gore ke khampaneng bofe kapa bofe ga o sa kgone o le monna go laola maikutlo a gao lapeng o tlo laola setšhaba jwang o laola jwang mosebetsing o laola batho jwang kgwebong sekolong le ga o ka ba lecture monne mo le mongwe ya sa kgone ba boemong ba gore ke

0: phoso phepi ya dulang metlhaena ga o tho phoso wa ikarabelo metlhaena ga o tho phoso ke tena ke ntse ntshona ka baka la nthweno ga ona motlhang kang maikarabelo a se ke a tshepelwa boeta pele lesedi le kae ntate ngwaneso
1: ntate mo ka khasela ngwana mme o ya bua ko manotsi bagolong a matala le gona jalo ko manotsi ya bua ntate mo ka o bua ka diketsalo tse e tsalang ntate mo ka khasela ke tlhokomela gore banna ba batla ba galesile gagolo re batla re dietse re le banna ntate mo ka khasela ntho tsa rona re a di re imela re batla re ditsa banneng ba bangwe jale banna ba galefile ntate mo ka khasela and ntho tse o tlhokomelang ke gore ga o batla dikeletso ke le banna re ya banneng ba tla dumelana le rona gore nna ke ya fo ga nka kalaka fela o le motho wa ke kgasela wa mpontsha gore e mona ntho e tsamake wa kala wa tlhapiana le nna ware a mona a phoso ko wena mara e
0: kaeiwang
1: a phoso ko wena ntate
0: ka nako tse ding re tshaba mojetse o bane ke ena a re rekelang dinyee ya kere jale re se re tshaba go tla kwala pokoto
1: ntate mo ka ke khasela ngwana mme e jalo o batla go dumelane le ena o tla kwala pokoto ntho metsi a sa ka gona o nwa metsi ntate mojake
0: ntate ke ya kokobela
1: sekekemekeme ka mafatlha mempileng o ite wena ntate mo ka re sekhasela o ya bua seba ngwana mme ntho tse o di buang di a phela thank you
0: ga le le bana ba motho le tshwanela gore ntho e nngwe le nngwe e nngwe le nngwe e tsalang ka tlong le qete ka mono ka tlong le pele tswela ka ntle bothata ke ga re kanka maemo a rona a mesebetsi a ko nagana fela ke sebohodi motlhomong ke na le moenaka ke na le bana beso ba ntlhatlhamang ba tlang pele go nna ba sebetsang kae mesebetsi e fapaneng bothata ke gore gala re fitlhile mona go na le mapato go na le mekete malapeng re nka maemo a rona re abe ya ka pele ntho ena ke yone e tlisang diphapang dikabang tse golo gobane ga re fitlha re sa gopola gore ee re bana ba motho ke a botua ka motho ene la o sa gateletse gore ke sebohodi keng ga ona motlhang ke tla fitlha lapeng ke tlhompolole a botuaka kapa moenaka mogolwane waka ke motlhompolole gobane ke re ke sebohodi yena motlhomongwe o sebetsa mosebetsi o itseng ke nyatse mosebetsi wa gae ntho ena ke yone e tlisang go se tlhomphane ga re ka tlhomphana ge le banna go latela gore re bana ba motho go latela gore re banna e seng ka maemo ga o ka ba monna le ga o ka ba manager-a bo ba le tšhelete o baga dimilione ga semelo sa gago se sa tlaise le o sibolola bogabane ba bonna ga o na letho le re ka le tlhomphang ka wena ga dipuo tse tswa le melela gago le ga o ka etsala o na le tšhelete o na dikoloi o mang ba o bitsa chief ba o bitsa leadership ga semelo sa gago dipuo tsa gago di sa tlaise le o sibolola bogabane ba bonna ga o lokelo ke tlhompha re e kwa le sponol a re e kwa le o lesedi fm re tsebo go e tlwela ka noto ene godimo lesedi dumela kgotso
2: kgotso ntate majabajaba o petse ngwana
0: e petse ntate nka utlwa wena
2: a ka mogago ntate majabajaba pisano ke ntho e maatla ga ra mathata otlhe ga le ka kgona go dula fatshe la buisana le ka fitlhelela tharong and-e gape bophelong o se ka ikutlwa o le perfect ka nako tsotlhe obane motlho mongwe o sebetsa mosebetsi wa maemo kapa o modimo a o tlhonolofaditseng ka one o ko itamoele go phoso bophelong gape o tlamehile o swabe kore o be le boinyatsa o tla kgona gore o amogele tshwarelo sekolanyane kelokolen naone selandang tankoa
0: o tlhogo ya lelapa ka baka la boeta pele ba gabo ga o tlhogo ya lelapa ka lebitso ga o tlhogo ya lelapa ka lebitso o tlhogo ya lelapa ka baka la boeta pele ba gago gobane o bontshagatsa boeta pele bo botle ba gore ga re bua ka monna re bua ka eng
3: kgotso kgotso ntate majabajaba ntate se kopanya malapa o phetse ngwana mme tharololo fela mono ke puisano ntate majabajaba
4: dumela ntate thuso dumela
5: ela mafifi ke ntate tabang ka setokistogane wa tseba go na le ntho e ke batlang go bolelana ngwaneso motho ya iphapanyang a iphapanyetsa boemo a ka bana le motho e mongwe e ba motho e na ntsa mo lateletse koye go be le motho a ranga a kanete ke kopa tshwagaelo ntshwagele ngwaneso e ntse e se ena a entse ntho eno e le motho enoa e be motho eno o bona ka wa motshaba e be o ntse a kopa tshwagelo ketello motho ena a keteletse a tenela a ketelela gashe e ke le motlwele wa tsaya motho yo a ntseng a etsa ditaba tseo tsa dikgathatso o tleya ga bonolo ebile ga monate ntate ga o ka bona a sa o tleya nako e motho a sa faletswe ke mamelelo a ntse a le ka o kopa tshwagan a sa okositse nako eno aga e ke le motlwelele o tlo bona motho a shapiwa jalo wa ukwa e se tlo ba matlhabisa ditlhong
4: kgotso kgotso kgotso ntate Mozwakhe qatšhela ntate Mozwakhe a bona bophelong go na le nthonyana ke nana e batho ba bangata ba bitsang moetlho e ne ya lebollo ga o ka kwalwa ntho eo o tla bona tlhompho e tla ba teng lefatshe gona jale mo banna ba dutseng teng ba ke re ba rupelelana moya o ditshila mo ba leng bona mo ba leng gona teng moya wa modimo ga oo e se le moya wa leshano fela wa ntho eno ya bona ya gore
6: dumela ntate Mozwakhe ntate wa tseba nthetse di buang kua ntho sentle o ntate ga ya malapa go na le bana ba motho yo ba leng ko ga ba utlwane ee ba nyatsana go na le gore ba buisane taba e loke go salang ba lesa taba ka matsogo ga ke tsebe na obaneng Abuti Mozwakhe ona nthona e bakwa ke eng ya gore bana ba motho ba seke ba utlwana gore ba lose ditaba e mo phamisetsa e mong matso kapa a bue the way a ratang le mong ga di manthe kusang botlhoko le bana ba motho Abuti Mozwakhe ke nna sebaya ka mana ka mamafubedi ka Riverside thank you ka lebogang ntate
0: mabelo a tshebeletso ya lesedi go felang ke nako a se mosebetsi e re ke tle ke re go wena e ba le momedi mo maatla bo monate tshebeletsong ya lesedi mananeng o tlatlalatela ka morago go monao teng vedi o ga moloi tla tsama le wena re kao fela a tsamaya ga monate le wena empa pele go mo o tla balwa ditaba di ngwane o ga moeti nna le wena re tlateana nakong e tlang ga o ratile morena go tlo re reiswe gato lena le lena re kopanya ga mmogo le a re ka ruana pele tsona di le tsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhobu a gaswe ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tlabe o ntse o dutse matleng ke tshepa gore nane o lena le o tswetse molemo wena monna ya mametseng tshebeletso ena ke rata o tlo phethagale bonneng ba gago ka baka la maikarabelo a ntle o dumatlhogo gore ra ke lesolotse mmedi di engwane moeti o re balela ditabang.

0: akitse bi mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi hore wena o utlwa mang eno ke address spans are nothing broken but my heart pejana wile wa utlwa sling di yona monga pina are nothing broken but my heart le shumela metsumi na metso tsumba me dipile wa tla hora ya pili 086-000-3084 Baba Medi ba hlano fela o tlo mang ho le sedi dumela
1: eh mvoliso le ka ngona mme
0: eh tedia
1: ah monati papi mphoro ngona mme ke ka mona ka vale ngona mme ka sebokeng eh mvoliso ku kwa selindi one ngona mme ha ona ka tseleng ngona ke tsa mali selindi one
0: shaba ke tsona babzen le sedi dumela o tlo mang
2: hello ma bolo bolo
0: eh tedia
2: o bua le mbongo mbora ka thabo ba le kobo ka monana
0: ndate
2: na ku tswa selindione mavolovolo
0: selindion
2: e ya mavoloso
0: shabongwa na mme ba ba rarba o qedela le seri fm hi
3: allo veli
0: e ita da ho jong khaitse dia ga
3: ke sa bu ba le khaitse ndi phulu box back
0: yes ntabi
3: e ke u kwa selindion
0: a selindion ba ba ntabi le seri hi
4: Avolono.
0: Eh, shapo jwa ngwanesi.
4: Ke ka. Ne.
0: Ngwana mme.
4: Ni no mona to a Celine Dion. Celine Dion ka sonta.
0: Ka gapa.
4: Thank you Avolono.
0: Eh, tetha wa uqedela le say hi. Ka gapa. Dumela. O buletse se ale moya re a feta le say dumela.
5: Molisho.
0: Eh, shapo jwa ndade.
5: Kolanyana klokolen, no ne tlanda.
0: O utlwa ma.
5: Selindion
0: ngwana mme. Eh tedia.

ha re shebena la ne mo mamedi le mong tsenga da tse fitileng letsatsing lena kgweding ena go ile ha etsala eng a selemo ke se ke duma kgola re bo mashuma re bonga metse mehlano Michael Jackson le mo fumadi wa haye Elisa Mary Presley ke ha ba le nana ngla television jolo ga baratani khatlo la pele kamara re ba makatse batho ka lenyalo la bona le bileng teng selemo pele ho puisano ena ya bona me ke lona letsatsing lena he mo mamedi me engwe ya potso e o se buhudise nao a sa television e seileng sabotsa Michael Jackson le Lisa jalo ga baratani o ile ba botsa potso gore ke mona le sa tswa o nyalana le baratani ba batjha na ibe selile la ga moroho na selile la tshwaga tshwagana la ga moroho na bobedi ba bona ba ile ba araba ba le mahlahahlaha ba re eya re se ri ile ra ga moroho jalo ka barata arfeta jalo re sheba a selemo ke 2002 Mike Jagger ke ha tlotlwa ka gau ya ho ba ke Mick Jagger tsara la mamedi ya ho ba se pating ya Queen Elizabeth le ho ja Queen he mo mamedi Queen Elizabeth ho ya ga yena o na sa dumele hore Mick o tlameha ho tlotlwa ke ga hona ha ya ka ya ba yena ya mo fang gau ena har petela he mo mamedi le mo ke 2019 le tsa sikilona lena kgwedi ke yona ena ha Britney Spears a fuwa lengolo la gotla le thibela mookamedi wa gae wa mehleng Sam Lufi ya sebeditseng le ena go tlhowa pakeng tsa selemo sa 2007 le 2008 go kopana le ena moahlodi o fane ka lengolo leo gore le tlhanka dilemo tse hlano bobedi bona bo sa kopanye mamerikina lane re ne re re ke re shebe he mmino mona go tsa boithabiso dilemo tse ngata-ngata tse fetileng go ile ha e tsalang a re bitse morao tsamaya le ntate baby hold on to me Gerard Levert Eddie Levert

0: Nu monate ka sonta.
1: Re a leboha mme, re a leboha ka nnete. Ha tshebeletso ena ya lesedi e etsa mosebetsi. Mamedi o tshwareile hantle dintho di tsamaya hantle. Ha re nke ho qetela fela lesedi dumela.
2: Ela,
1: ngwana mme di etwa. A ngwana mme ntho di monate wa tseba ke sonta ka jeno.
2: Ke sonta ngwana mme re ja le role fela ka tiko no tshwata ke dusty kopane le re.
1: Ntho di tsamaya hantle.
2: Ntho di tsamaya hantle volition ke sa phosi ke sa iketsile kwa dame ke bile sa le mapla ka mona koma metse volition.
1: Ngwana mme ha ube jwalo re ya hurenyane ya boraro ka jeno ke ya leboha. Mamedi tsura mametsetsong e tsheletseng le sekoto pele wa tla gora ya bobedi. Mamedi re a leboa ko utlwile ntho di tsamaya hantle go wena ntsane rantwa o teng goreng ya bobedi o tlo re balela ditaba e be re kena jalo mokgatlhelong wa go qetela. Go na le mantswe a dutseng pelong ya gago e sa leng o lakatsa gore o ka bua mantswe ane a pina ya press ya gore ka o ka ema godima thaba o ba jwetse gore wena o rata ena fela mme ga e le sonta jena tshebeletso ya lesedi e re ke nako ya baratani ke ma motho ena wa gago o mo ratang o reng go yena ka jeno mamedi re ya ditabeng sa gora ya bobedi some kind of miracle ke Pav Johnson.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
2: O etsahalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya hao le tsohong.
2: Ka nnete?
1: Eya!
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha PEP sell.
2: Tau, jwale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. Boikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
1: Hehe, le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha PEP fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: re dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
2: Lesedi FM jwale ke nako re tlabe re le kae ka mantaha re tlabe re le power parka pimvla ona tinkwano soweto re tsama le letona mesindisiwe chikunga o tlaba le temono ka fapala la tekolohelo basasa le bona ba tlabe ba le teng o amengwa wena motjha o amengwa wena moaya ona tinkwano soweto ore o betenga power parka mosebetsi o qala ka hora ya borobedi hoseng re tlabe re le moo lesedi FM re tlabe re le moo o se ke wa fetwa sassa le yona e tlabe e le teng le ba bang ba bangata ba bohlokwa mo teng o ka botsang le dipotso ke o tloa ka hora ya borobedi hoseng o fitlhela motshero wa mantsiboya pimvla power parka lesedi FM jwale ke nako Retabiliting.
3: Ke tseo ditaba he mo mabedi hosane le nana ola jole ke nako. Ho tlwa metso senge ma shoma raro ga mara ora le shima le metso medi. Ho ya horenyane ya braro se ba da tuso mtaunga. O tlabela ka mona ka Power Park Pimville. So we to shop around mba msebetsi. O qala horenyane ya borobedi se. Metsotso e mashome a mabedi a metsomedi ka morahora ya bobedi lesedi FM dumela ngwaneso a dumela wena motlhodi a ratwang ke nna wa lesedi FM ke sonta ka jeno momamedi e jere matsatsi a leshome le metsomene kgwedi ya Phupjane ke kgwedi ya batho ba batjha ke a tshepela ona dumela ntho di tsamaya hantle ka jeno mme le wena motho e motjha ya sa tswa o kena lenyalong ya sa tswa thola fumana motho e motjha ntho di tsamaya hantle o ntse o le monate jalo fela motho mongwe re mvololo wa tseba nna le motho wa ka ga e sale re ba mmogo go tloa nakong tsa rona re ntse re le university mane re nana re a bapala empa lerato le ka gare go rona la gola ka jeno re dula mmogo rena le bana kore ke tsileo lerato le sebetsang ka temo mamedi ko amoetse jalo ka pina tse pedi magatlhelang ona wa o katela wa lenano la re kao fela mona go lesedi FM Jeffrey Osborne are on the wings of love a BB Winans Azama Lesisi Winans Lost Without You tlhopha sa Atlantic Star Bring It Back Home Again mona ke motho ya kopantshwarelo motho ya bonang o ile wa atshetshema a ratwa a fuwa tsohle ho futhumetse ka tlung empa ha ba le mamang a mokwelang mahlo mona ka weave ya raqedwa mokwela ka weave a lebala hore haye ka ba bophelo ba hae ho na le motho ya maratang ya ba ke motho ya kopaneng le motho moleng a mokobela lihlo ya re ha mosheba re mara hamponi mana ke na le motho fela re ka ikoka ha sa di entsetsone sohle a bona re a khona mm ke a itshola ke ne ke etsang ho ba no ding ya ntadang ya mfantsohle ya futhumetseng ya mfallona rato lena le le hantle le ferletse mm Mame din tse 0860003084 ena ke nako ya baratani Holesedi FM ke nako a setswa mpelong o reng ho moratuwa wa gago ke tlong ka ba mame di ba mmalwa fela re tseba ho ikwala ke sonta ha re mona
4: ke nako ya setswa mpelong le nanong la re ka o fela le vele moloi
5: vele moloi bololo Holesedi FM
3: ho fela o le jwalo mo mamedi ke nako ha o ena ya maratuwa wa hao mfumadi wa hao a thola ga tole monate ke shebile ke tla go qoqela mo mamedi re ke meli ele ele se di FM dumel ele se di khotso ai kona mo mamedi ho etsala ba mahalena wa ga ke shebile le WhatsApp ya ka ho hang ba nna ga ntwaisa le mona DJ Mvololo ba nna we a ya ntatola le WhatsApp mo mamedi ha ke tsebe ho etsala emfela ere re di shebe ho ba ne le ona ga mona WhatsApp ya hana le mehala ena ya hana re ke hlophe mo mamedi ke bona ntho tsa ka di antukela na e bang di hana ba nna re shape pina re horinya bara ro bana ga nete re mino mino mino arbitse tamia or how do you tell

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se maatla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemiseng naga ka bophara lerumo feel the healing power
2: re dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse ho vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608 8000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
3: Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe a America, Canada le Mexico.

0: di fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora
2: Tlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Dumela hle mabedi wa tshebeletso ya Lesedi nna ka lebitso. Ke tsholo le o ka o kere ke na lenaneo la dipapadi ke Sontaha ka jeno. Metsotso ke medi ka mora hora ya boraro. Ha hona kgaso ya papadi ya bolo ka jeno hle mamedi. Fela he re ile ra bona Comrades Marathon ntho di matha lona jwale ke bana ba bang ba ntse ba ya wa fihla ba ya wa fihla ba ya wa fihla. Ntho di etsaetse, ba itse ya senang se ka ja maya tela, se ka tela fela telle, modella ruri. Ke tsamaya le DK ka jeno ya momamedi, hora ke tse tharo tsa mmino, hora ke tse tharo tsa dipapadi, hora ke tse tharo tsa ho bua le wena hle, wena monga feme, wena o monga feme, wena ke tlo tsamaya le wena ka jeno. Yona ke Brian Temba, tshebeletsong ya Lesedi, rato la ka ke Sontaha ka jeno, bojwang hle. Ha o tsola ka jeno mahlohonolo ke yao. Ebe ke tsatsi la tswalo lena. Ke te ka monate. Rato laka.

Brian Temba tsebeletsong ya lesedi rato la ka metsotso ke supileng ka mora hora ya boraro mo mamedi ke dipapadi tsola le o ka o ke ona le DK ka jeno re tlo ba le bathunyana ba mmalwa ka jeno ha mamedi re tlotla re ba le ntate Leslie Notsi ke mokwetlisi wa sehlopha sa Lesotho Defense Force o tla tla re shebela bafana bafana ke itse ke lahla ka mofa mosebetsi ha dithago wa mane ka la lo shebele motsomong ntate e a go shebe ditaba tsena hle ke batla nka batho ba babedi kapa ba bararo ba tatlang ba bua ka bafana bafana ba babedi kapa ba bararo o tlo utlwe gore na ntho di tsamatsama jwang ke ile ka tlhophisa mona gore re tla bua le ena ntate Leslie Notsi re tlhophisitse gape le Steve Compeller o tse bjalo maphatephate le ena o ka thelebišeneng ka mane re tla utlwa fela gore na o tla lokolwa kapa jwang fela o na itse gana o ba le bothata fela o tla sheba ntho tsa gae emong gape e o re tlang go bua le ena ka jeno ke Bangs Bapela tla tshwara ka kapa tseno e ke re shebe dipapadi tsena tsa mogope ya lefatshe fela taba e qala mane go bafana bafana tla ke re shebe fela he go Comrades Marathon gore na ntho di tsamaya jwang hemabedi ntho di tsamayatsama jwang ba ntse ba fitlha-fitlha wa tseba tšhela e sele ka nako ka nqane fela wa tseba gore Comrades mone go le nako mo thong go tloa mona go ya kwana se re kwala jwale le ba tla nneng ba fitlha ao ao ao o teng ge ka jeno Makhosi Keshiwe re tla tla re buisana le ena he mo mamedi re shebe tsena tsa Mangaung Cricket gantente ne le sebapadi sa metlheng sa Mangaung Cricket monšhana eno he wa e subanna Makhosi Keshiwe jwale tla ke re tlo sheba tsena tsa T20 papading ya basadi re bone maobane Aforika Borwa e hebisana botlhoko fela le Australia re tlatla re sheba taba tseno le ena he Makhosi Makhosi Makhosi Makhosi Keshiwe ke amogo re tlatle re mathe ka teng tlhoni le ena o teng emamedi re tlo sheba tsena tsa Youth Day Celebration Clash of Circuit 6 and 7 tournament e ka botshabelo ntho di a etsala ka mono ka botshabelo go sane go tla ba monate ke utlwe ka re ba tla qala o seng gagolo fela o tlatla a re fa ditaba tseno ngwana mme ga ona bothata ba letho mamedi o tla di fumana gona mona a tshebeletsong ye kgolo ya lesedi la ge lesedi FM ke molelo jalo fela le wena mmabedi ke tlo fa monyetla re ke re qoqe tlo fa monyetla re ke re qoqe qoqe re qoqe qoqe re shebe ditaba repote ka mona repote ka mana repote ka mona repote ka mana tlo fa monyetla le wena o ko hlaise maikutlo a gago he mmabedi o tla utlwa fela gore na sehlogo sa rona ke sefeng tla tlhodihlodisa ganyane le naga ena e tlong o bapala le Aforika Borwa re ke re shebe fela re beborele re ke re bone gore na ntho tsa bona di tsamayatsama jwang ke a tshepa ntate Hugo Bruce ya momamedi le ena o tlatla a fetola mawa tla fetola dintho papading e tlang go latela re he ka mora pinene ke tlang go bapalela ona ke tla go tsipetsipela tse pedi tse tharo ditaba gorena ditlhophe mona go ntse o tsamayatsama jwang moo ke fumane ditaba ke di fumane moo ke sa di fumanang teng ga ke a di fumana ka nnete batho ba re phomotse ntate fela tsona ntse di tswa ba bangwe ba ntse ba ntetsetsa ba re monanka ntho ke eno ka mona nka ntho ke eno o bone gore na o ka fa momame ditaba difeng le ba kwetlise ka mona huwa odimo le tlaseng tse ke shebile ditaba ntate mangwaba mncithi ne ka re ka bua le ena lesedi mona man coach a ke tsebe gante gore na go etsala jwang ka mono ka diaroseng ka mono fela he re tla bona ga nako e ntse ya gore na taba di tlatlhe di tsamatsamae jwang mabedi metsotso ke lesome botsekeng ka morago ra ya boraro.

Nato mkalo wapi na mwamabedi edula hantle huye mashumi ya mabidi ya mtsu robedi rea hurengya bone. Mabidi tarame susu yula hantle huye mashumi ya mabidi pelo rabone. Ureke mungi ya unajua le Bans Papela TK. Ritanga Bans Papela khaizidi ya mtu. Kamra mwono hea ritabona makosi kesi we. Rumke ya kaiga mwono kesi we. Makosi. Atimi susu ngele shume kamra hora ya bone. Ritabisa na linda de Leslie Nozi. Kiena rta mungai mabiri shewa na ntori za mabiri. Mabiri atuwa hona alabu tata mwona kani. Tuna ntweki. Ntozena di ndubile. Gajenu ji. Ntozena di ndubile. Gajenu ka ujweza neti. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Hauna butata bale toke tla hukela huyo. Tla hukela huyo. Nata bine he mabiri. Metso suki ya mashumi ya mabiri. Amitisu pile nga pile rifita oreng ya bone. Unzo mamezi atsebele zo ya lesidi. Ntoli lukile, ntoli lukile DK, sika ba tshwenya re tla banka tjwalo. E tla rametse tsi le hantle ho ye mashumi a mabedi, pele re fihla horeng ya bohlano, re tla buisana le brother Hloni. Tla bua le Hloni. Hloni. Gerse to sheba ka mona ka botshabelo ka mona hore na ntoli tsa majwang ke mo mamedi, o tla re fa ditaba tseno. Nthotsa ka dilukile ntate Leslie Nozi. Sa rumetse molaetsa re ntori lukile Bans Papela ntori lukile ha ona mathata letho mamedi ke tlo bua le wena ka nete re ke o botse potso ke ne ke tla o yetsa rona o tlong karabeneng a go mphe libitso la sebapadi o bo mphe le naha ya hae sebapadi se ileng sa hlaba ntlha pele ha mohope wa lefatshe o ne o qala gore na ke sebapadi sefeng seo he mamedi se ileng sa hlaba ntlha pele o bomphe le gore na kwa sehlopha sefeng a kry wa tseba ditailane dipapadi tsa mohope wa lefatshe a komphe lebitso la sebapadi seo o bomphe le naha ya hae gore ke mang bapadi sena se ileng sa hlaba ntlha pele dipapading tsa mohope wa lefatshe mohlang di neng di kala a gere rona mona Afrika borwa se bapadi sa pele sa go hlaba ntlha dipapadi tsa mohope wa lefatshe di tshwaretswe Afrika borwa ke Sphiwe Tshabalala ntho tse monate hlaba ntlha pele mo Afrika borwa ebile e le papadi ya pele re bapala le Morocco e le yone ya pula madiboho re bapala la pele jale ge bapetse gape le Morocco ka laborarobeki ka labone ka di-11 le Morocco kgetho la bobedi ka mora dilemo tse ka bana shobele motsiseletseng ka ile le Morocco hape ya ba Morocco ke yone e hlaba ntlha pele ya ba hlaba bobedi gona a re a hlaba letho empa bona ka 2010 re ile ga ba hlaba ntlha ba le bona ba hlaba ntlha ba lekalekanya dintlha ba 1-1 jale bekeng ene e sa tswa feta ba rotlile ka tse pedi go noto ga tswa ka rete tse tharo tse gobe e mashome a mabedi a motsemotlhano metsotso mo mamedi nna le wena re ya goreng ya bone tshebeletso ke lesedi ene o ntseng o e mametse eitse ke shebile comrades mona keke ke lekile o latse go hla o lahlelahlela molaetsa ka mono ela go jwang ka mono ntate dijana bile a hlare jwetsa ga lebelo le na ngwane zwa ga uwa odimo kwa la hla a le a hana man le a hana a re le a ntabola le a ntlhola mogotsi wa ka le a ntlhola yona ke re thabile khumalo hang fela ka moramona re tswara Bans Papela. Yoda, Sphiwe Tshabalala. Neruba palali Mexico tsulai, tsulo Mexico. Kamuna ka FNB. Itswa soka city mthamune. Ngokunga, let me tell it. Yes. Ne haswa ke Mr. Cool. Ebile ke le Josie mono.

0: Jazil Brothers ul Sedi FM promise ang fela ka mra papa so on that Leslie Notsi ga ba ke na le na he mo ba medi coach my coach mabedi metsosu ke ra ile hantle ho ile shome botsekeng ka mara hora ya bone ba ahi ba Pinville so way to limits e mabapi kgwedi ena ya batjha iphumanele menyetla haufi le moo o dulang o memela go tla tiana le MEC e tshwere mokobobo ke bua ka setho sa phethagatso lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba mme Sindisiwe Chikunga o tlabe a le Power Park Pinville ka dintlha tse batsi ka di-social grants ntshetsopele ya batjha tlhokego ya mesebetsi le tse ding tse ngata di tlabe di tshohlwa kopanong ena ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapafapaneng le lefapha la SASSA di tlabe le diteng he mabedi ho thusa ke tseoge ditaba re ke etse tjena
1: dibapadi le tshololoka oke
0: o jalo DJ Lovers ntate Leslie Notsi dumela hle motlhomphei wa ka sontaeng sena re o amohela ho Lesedi FM
2: Dumela ntate Tsholo le ba mamedi ba hanta tiki ya leboga ka nnete ka sonta sena se monate ntate wa ka
0: ya tseba o soile o sotswa mane body lunching jwale o noemetse fela taba tsena
2: ya ka nnete ntate ke a laoleya ntate wa ka ke hle ke le malaola laotsa
0: ke rata o tsho jwalo go ntate ntse ke laoleya Mohlomphei wa ka di ile tsa thagoa bafana bafana re bua ka Afrika Borwa le Mexico ka hora ya borobong ga la bone bosiu papadi e kadile ntate haish a go re fe o mokwetlisi morenaka o bone taba difeng o ka qala morao wa ya mpeng ya lebala wa ya pele mane o di bone jwang nna ntho e kileng ka engola fela ke gore e itse ha metsotso e le emene pele hora ya borobong ho bobinwa dipina tsa setšhaba ga qala ka ya Afrika Borwa ntate ka ukwa enkotla maikutlo mona ya re ha metsotso e ba e tsheletseng ka morao ra ya borobong ya baphala ya lla gore bolo e thagoe morenaka taba ke tsena wena o re
2: ke a leboga ka nnete ntate Tsholo ka mfa monyetle ono ga ke re kope ka nnete ka papadi ena metlhe re e lebeletse ka mokgwa o mogolo haholo ka maswantshotsho metlhe re batlile go tloseba ke tsheta tshine meeting ka rolona ya Africa e ka South Africa nuke ne ene re dimela ka boitukiso bona bo bile botle ke dimela go ntlo ngwe lengwe ba le tla tswela pele hantle re bona go ka nete le morwa mo mokgwa o tshini e le itukisitse ka teng mo fomong ho ke ntate Bruce the technical team ya hao re no mo fomong ba shebe papadi ena ka go bapala ka mokgwa o jwang ka dibapadi tsa bone ke bona hetse gore ga se o e sheba la ga ka be banna ba bahlano ka morao ke tla ba kodi goalkeeper ka jale le bana ba bahlano ba bana ba sebedisa yone go na le ba bararo molemo o ka gare jale e le ba babedi ka pele and kwa qalo fela go la bonagala e ka bana ba Mexico etlhe ba ba rerile ke bona ba le ba babala ba iphuta bona haholo gobane go bona hetse go bapala go qala papadi ka morago go ne batla go sukodisa Aforika Borwa because banana ba e bitsa counter press metlhe ba sa batle monyetla go ba bapale bona ga bonolo jale ga ba etsa bolo tse telele o fumana gore pele mane mo di-strikera di batla di ba le thethetso e leng borena se ka pele ka manene and jale go sena le batlang go tlo bapala dibolo tsa bobedi ga e ba kefeta ba kgone go ba bapale gola ke mokgona o tlhokomelang gore le mokgwa wa ball possession fela gola ebile about 39% e South Africa e mena le yone bane ba ne ba na le ntho kang 61% so e bolela fela gore Mexico ebile le bolo gangata so ga bolo e le ya lona gangata e bolela go lele ke lona ba laolang papadi mme mokgwa go ya pele South Africa o ne bonagala e ba le phephetso goba jale le gare mona e ne le di-midfieldera tse o kareng ke ba more defensive so go ya pele go ne batla go ba le phephetso e golo gore le ga bolo e ne ile pele e ne ditshatse ke pedi ke tsago bolo se la hlile se makwa hape hape jale ke pedi go le ngwe la ba gore ha ya ba le 10 minutes fela se nne ka bo ma 8 minutes ha ba le phoso mme ba re ba qala ba pala ka mofao ba tlanga nene se thola ha gona go controla bolo hantle jale ka nne se bua gore ke se ba ba counter press ya ba ba se ba mo tsikisa yona ena mo tsikisa bolo mo ka pele nyana fela ba khona go ba tla hlabe ntla ya le la hlatsa go le di mangana go Africa a bo Rwanda
0: o sa le hona mo boiteko ba pele ba Mexico ndate bo bile metsutsung e mine karolong ya pele ya papadi ya ba ba huku huku re fumana metsutsung e mahlano karolong ya pele ya papadi mme motsotsong wa borobong fela ke ya Mexico e hlaba ntla ndatwa
2: ya ndat o tlo ba jalo ile mo yona ntlo tla fumana gore di tsinya di ba pala le tla re ba nna re bona re ska ra gogwa e lo ba ka po ha re se bile teng hape gore re hlabe ntla metsutsung ya pele e tla re thusa gore ke tle re tsebe gore re setle jale re tsebe ba bapala mme jale Mexico ebile le bona ba ne ba bapala ka jareteng ya bona ba batla go ba dima gagolo jale go Aforika Borwa gore e ithole e bapale mme jale ka re tshwere leano la bona ne ba bapala go ne bonagala e ka ga le pase go bona ete le sa pase ntate se kare go ne bonagala ete tlen sa pase and go latlha ba dima gagolo motlhomong ga o ne o shebile gore mokgatlhelong wa bobedi motlhomong go tla ba le diphetogo tse ka e tswang ka dibapadi tsa bona goba jale ga o se o na le ntlha e leng o tshwe o tume o tla gathe motlhomong ga ko tlhomke ntwa ena o ise bathong ganggang gagolo bane ga o sheba bench ya gae o tshwere dikulo mono ke ntle o tshwere bapadi ke ntle gagolo so ne o ka re jale go ya pila ka ga kgona tlherengkeng re etse ntwa go bona
0: ntate o ntshwarele o sa tlhalosa jena ntate o sa tlhalosa jena re bone bafana bafana boiteko ba bona ba pele bo ye ba metsotsong e 30 a metso e supileng karolong ya pele ya papadi ka tlhoo ya Lyle Foster le teng ebile bolo e ileng ya ya ka thoko bolo ebile nngwe fela ebile nngwe fela e leng ya ya ho Stibathibane ha metsotso e le 40 a metso e 5 ka Mbogazi ehlile ho no le boima ntate
2: ee ntate ke nnete ehlile ho jalo ke le ka batla ke tlola yena ehlile ho bile le go leka go goga habedi fela mokgatlhelong wa pele ke ene o buang ka yona ya tlhogo ya Foster e la ya ka thoko mme ga papadi e sentse le theletsong ya mokgatlhelo wa pele Mbogazi la tlhaga bolo e ntle ka nnete ee ke tsona fela diteko tseo South Africa Aforika Borwa o ka reng ebile le tsona and eno e bosie bo lentsha gore ehlile phephetsone e ne le maatla gagolo letlakoreng la Aforika Borwa le ha re sheba ka possession re bontshitse gore Mexico e ne le yone e ne tlaola papadi ka gore e ne pula nako yotlhe e tshwere papadi jale mokgatlhelong wa bobedi go la ba bima go feta mona mo jale mo nonagana gone go tla kenya dibapadi tsa diforoso tse ngata win jale batho bo bana ba seke ba tlala le bangata gagolo ba ke ba ba tshware base bano ba diwingaka tsa Aforika Borwa mphumo o nonana ga ba ka kena ba tla ke ba itse gore Mexico e seka tla ka segatlha gagolo go bona ba tshabe bana ba Aforika Borwa ba bapalang pele goba nne le two fela ka pedi e ne le ba babedi fela e be re na sele the force ya ba phephetso e golo moo jalo sethole a fumanang karete e gobedu jale ba shota jalo go sentse o le jalo e tla ba kotsi gagolo go Aforika Borwa jalo se le bapala le shota Mexico e na le disupporter-a ka ntle ke letshele la bona jalo go ba dima go feta o bone ka mokgwa o metlhe ba laola papadi ba gaela dipalong ka nnete Mbogazi la bontsha ka nnete ka tshebetso e ntle ga ebane ke yone o ne bona ba tla phela-phela ka gare go tšhini
0: jala ga fumane nngwe gape kgobedu ka rete Themba Zwane
2: ee ke ntate so e le yona jalo o ne o ipotsa gona ebe go o na bane bolo ne sentse le gae you know so jale ya ba jale o fumana ka rete e kgobedi mmeng go keneng ga a police ke ena e leng ga qeta go kena a ka gaelang palong le modiba ke dishoto tse pedi tse raekeng dipalong ka makgetlho a mabedi fela mokgatlholong wa bobedi jale ga o tse o sheba gape go motlhomong ne ba sela katshe batadi ena serine ke kore re a fela then ke mone mo o bona modau a tsamaya a ya pele ande o kareng go ja motlhomong kana
0: balaanyane fela mokwetlisi anyane fela ke pote ka mabengele re to e katela mabedi e lesome mashome a mabedi tsholo ka moraora ya bone
3: clientele e ngwana go o sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabedi metsotso ke mashome a mabedi a motso mong a kamara ora ya bone ke na le mokwetlisi ntate Leslie Notsi. Ntate ono ya mane ho khuliso modau ha re utlwe ditaba morenaka.
2: Ke mo o leng ga bonagala e e ka bagatshe ba nka papadi ba isa go Mexico bane nako e ngata papadi ne re sa bone go ne sa bonagale Aforika Borwa itlhe nka papadi isa go Mexico ka sekgatlha fela nakong ene modau a tsamaileng a ka mokgwa wa tsebagalang ka teng ka papadi ya entle ke mono maile a re ga santse a yokena ka 18 mark box ke mono mo motlhankaneng wa Mexico a la a itsa phoso a mo dia mme seo ke lekang go ya go tsona ntate ke gore motlhomong go ja go bonagetse e ka motlhomong mokwetlisi le technical team ya ba le ba fa Mexico tlhompho e golo gagolo ya gore go ba le nomoro tse ngata morago mane ga o nkwe dipapadi ka go papadi tlhaiso pele because go isa papadi o lwena o attacka ntse le mokgwa o defender goba jale ba tla thaba go tla pele gagolo so go bona itse ka nnete mono mo modau a naya ke ntse o ne o kage motlhomo go ja ke kabeela dila e ntse ba etsa ka makgetlho a mangata go koloila ba le letho goba le ena policy ya keno go bona itse go ba le letho go ena so e ka ba motlhomo boithuto go ka dumela gore e ka ba boithuto go technical team le ntate Bruce gore papading tse tlang ba ke ba tšhentšhe mawa a bona a papadi ka nnete and wa levelena World Cup ke ye o dimo bana ene le ene nkile papadi tsa bona ke hlwahlwa so ntse ke dumela gore tsane tse sa sebetsang tse ding ke ngata bentšheng ya Aforika Borwa ga di ka fumana monyetla di ka tisa phapanyo golo papading ya rona ntate
0: ntate o mokwetlisi papadi ditharo ka ofela re tsebe o bona gore na le apele kapa le gokela gae ya pele e re tlotswe ho setse tse pedi e ya bobedi o nagana gore ba tla enka jwang dikelelo tsa dibapadi di jwang o sebesebetsa bang le dibapadi boemong boje
2: a ke bona nako nngwe ntate tsholo go ntse e tswala go World Cup ong o ka tlholwa papadi ya pele ga e bolele go e se le phetho ga gopola ga Aforika Borwa e ne e hostile World Cup kwane mona ka 2010 e ne e lakala ya tlholwa papading ya yona le Switzerland mme ebile le bo mampodi ba Europe batha ba ka ba dia ditlhogo ba le ba phama mme ba le ba qeteletse ba winne World Cup ka 2010 so ntse ke dumela gore Aforika Borwa e na le bokgoni ntate ka ditshedi tsa tsona ka ga technical team go bontsha gore bahlankana ba shebe diphoso tse ba bileng tsona ba ithubile boithuto go bona jale papadi tse tlhatlhamang ba di nke ka sephele morago wa gore ba tlhole ntate ke meta go ba bonolo empa ke di dumela gore bafana e tshwere papadi ke tlhwatlhwa ntate ke ba petseng di-champions league ba bangwe ba bapala mose so ba na le yona neo ntate ya go ba ka nka papadi ba isa go team tsena papading tsena ke setseng mme ba tla ka tlholo ntate wa ka
0: gore tshepo e sa le teng
2: ka nnete re tlhoka go ba le yona ntate tshepo yone e tlhoka go ba teng gobane ga re na le tshepo go bile re na le le boikonka go nonong e tla ba mokgwa fela wa gore dia le banke papadi ba ye pele papadi di teng ntate ba tla etsa ntho e ba e tsebang mme ba tla tlhola ga re ba se support eno ntate
0: ntate wa ka ke lebile haholo ka nnete hle mohlomphe wa ka di sa qala ke a tseba kapa o ntse o na le pere ya hao ntate tse pedi tse tharo tse nne kapa e sa loseng
2: atjhe e sa loseng fela di ngata ka nnete dinaga tse nang le bokgoni bame ga ke ate odima taba tseno ntse le le lehlonolo yo ka fumanang le bateng bona pakadi engwe ya maobane fela mona mono o kare mona mo katra e tlitseng ya kora metsotong ya go qetela o ne e sa nagane gore ba tla tlhola papadi ba tswile ka draw mme go ne go ntsha gore ga lenka papadi le isa go bathodi ba palane bona e le fa monyeta go leka koga mme ke bane ba kogompe metsotsong ya go qetela so etlile go tlo badima dinaga tse nang le papadi ke tlhwatlhwa diteng ba ikemiseditseng brazil ne go gopotse kao fela maobane go e tla tla ka tlholo ba o bona metso atshe etlile go tournament ena ka nnete boemo bo godimodimo ntate wa ka
0: a ntate moroko e ne e kene brazil ka tsebe ntate ke batla o jetsa nnete ka golong ya pele ba ne ba le babe gagolo ba le babe
2: ka nnete ba ka emetse gantle moroko africa mono e le ba sa africa ka nnete mme ntse ba yona nte taba ena o bontsha gore level ya league ya dinaga gobane ke nnete bona bongata ka go fela bona ba bapala europe mme ba bapala team tse golo europe mono bona bo hakimi le bo abraham dias so ehlile ke team eo ehlileng e feletsang gantle ntse re gopola gore world cupeng ya go feta ba gotlile di-semifinaleng so e bontsha wa kannete morocco e tlatle e lwane gagolo ga ya itshaba so le yone re reng le rona ba aforika borwa ba seke ba itshaba banke papadi ba ise go ba bapalang le bona ntate
0: ntate wa ka ke lebile gagolotlhe re tla o tshwenya gagolo o fitlhela papadi tsena di fela ke lebile tlhe ntate Leslie
2: a ke lebile gagolo ntate e tsholo ke thulo ntate ka re ntse ke laole ya ntate ke tla ukwa ka wena ke tla ba malalang la
0: ke lebile mohlompei
2: a e lale ntate ya papadi
0: wa laolea ke a leboga tlhe ntate wa ka ke a leboga e no le thata mabedi ke la ka shebeletse Steve Komphela television mona le itumeleng khune le ntate Mangoba Mncithi e la hla bua Steve Komphela Africa borwa e tla tlame gore e ske ya dumela gore Mexico e kobe dibolo e dikobele ka di 18 hona le motho mono ba nna wa paga jersey ya bogobong ke Jimenez ara ba ka ba motlwella o tla ba etsetsang pipetsi bona itse a ke yena fela ba enka ka letsong le letona ka bona ba e tlhabela ka di-18 ba fumana gore modau pele maana ga e sale ya pele a gutla o gutla jwala go a leka o le o thiwa fumana motho yano o sa le pele yane Jimenez after enka ka tlhoa e be gantle ka letanteng ebile a tlhaba ntlha ya gae ya 47 Jimenez ke ka mogo o taba di tsamaileng ka teng e mamedi Aforika Borwa e fumane huku ya bona pele ya pele karolong ya pele ya papadi ga metsotso e ne e le 44 bogas e afrika e tsa boiteko a raga motopa metsotso ke 45 karolong ya pele ya papadi a thiwa ke sethibathibane Mexico ne e le mpe o bane le ba ota le palo metsotso ke 42 karolong ya pele ya papadi no lo beya holo o lo beya holo o lo pe metsotso ke le shebele metsotso pileng fela Aforika Borwa ka e se e fumane e bontshitswe karate e tshetlha ba e bontshitse tebogo Mokwena tlile o ne o le thata letlhe o le thata mamele ka nnete o ne o le boima golo le boima fela he ntate Leslie Notsi gore ga re tshepeng go tla boela go loka papading e latelang se re tla di bona mo mamedi ga re beletshela ena ke thiwe isikhathi sama.

Pina ke monate tsebele songya le seti e kitiwe skati skati sami mabedi mashuma mabedi amtsorobedi re ho reng ya bahlano o ntso bametse a tsebeletso ya le seti ke batla hore nge ke tlo bua le wena he mabedi nge ke utlwe wena hore na maikutlo a reng he e ka bofana bafala le hore na o iponela pele jwang ka papading ya bona ya bobedi e tlang ho latela ke batla hore nge ke tlo qoqa le wena e hanyane fela ke itse tla ramezo se ile hantle wele shume ka mara hora ya bahlano ke tla buisana le Hloni ke re shebetsena tsa youth celebration clash of circuit ke 6 and 7 ke tournament ke papadi ya bolo maoto le papadi ya netball o tla re fa ditaba tseno he Hloni re ke rutlwa rena hantle ntle ditsamatsa majwang di tla etsala ka botshabelo ke etsala ka botshabelo mo mamedi go tla ba monate ba re di hosana o tla re fa ditaba ka ofela ho qalwaneng taba tsa mofuta o jwalo go qetwaneng jwalo le rona di bapallwa ka dipapadi tsena o tla re fa tsona Hloni ha hona mathata a letho he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi e mashumi a mabedi a metsi supileng re ya horeng ya bohlano re ya horeng ya bohlano na nthwene tse ke shebile mona bela ipotepotetsi e hlopha di angodisa mabedi futlela ha kana lo no pharetse se ngodisitse dipapadi tse hlano ngodise bapadi tse kae tse nne sena sa bohlano ha se hlake hantle ba reng ke Isaac Seize ke ile ka bua ka Isaac Seize hona le mong sena mo mabedi a rose ne bapala papading tsa mohope ebile o hasa Thabiso Maafrika le mo lefintse ke re bo ntate ke a di utlwa ntho tse ntse le di bua moo ha leka la sheba sebapadi se temono se apara jeresi ya nomoro ya leshome le metseropong ebile di dilemo tsa ya di-19 monnene o kotsi manene go hona papading yo la ba ra ha bolo ileng a tla palo Isaac Seize ga lo bona la ihle Orlando Pirates ba ntse go kota ka mo ntse go kota e go kota e go kota Lyle Foster mo mabedi hlopha sa hai se rengwe ke selepe le kinyama yesmane se rengwe ke selepe Bentley ga le hothe ho kana ha etsala ho be le hlopha se matlang Gauteng le mong sena Vale, ona le hlopha se seng hape Gauteng se shebile Peter Shalulile. Na le hlopha se shebile Peter Shalulile Gauteng mona. Ba re la mhlompe itlokwana. Sundowns mabedi. Ona le sebapadi seo se batlang ha re bua lwana tjena se mo seo mawatle mane. Ba batla ka thewethewele ka kwano ka mona. Fistin Mayele mo mabedi. Fistin Mayele le yena. Tse ipitsang gore ha sana se hlopha. Ha na se hlopha Fistin Mayele. Hula ka ba le menyenyetsi ya hore Sundowns Pirates Chiefs ya matla jwale monna o hema mabedi motla Fistin Mayele ana se tlhopha ha re bua lo wena tjena jwale so tla tswa fela gona mang ke mang o tla matla na ha re tsebi hema mabedi ke taba tse ntseng di ipetsa mona hantse re le ka o sheba re bula ditaba re sheba hore na ho etsa la jwang ho tea nka motho ke yana ya motho ke yena nka motho ke yana ya motho ke yena jwale ga sa tsiba hema mabedi ke ka mo ditaba tsena di leng ka teng re tla bona mane bo chiefs mane bo mako mono e tla tabanyana di teng mono e taba di teng le chiefs le ona ntse ngodisa taba di teng o bona la bo ntho mane bo serino e tla o tla tlo hlopeng sa Kaizer Chiefs motho ena kile ka bua le yena tshebeletsong ya lesedi re re hom le yena ile useng ke bua ka Deborah Cox mona ta Bloemfontein mona ka beke motshwara Josima boneng ke santsane ke tshwere o semane le thwasa e re tshwere ntho mona re ke monate e ka tshwara ena mmena my first night with you solo o hopola hantle gona ho ile ho etsala jwa yes

0: Deborah Cox, My First Night With You. Erenge ke utlwa maikutlo a gago he mo mamedika bafana bafana. Le potso e kileng ka o botsa yona rena ga o e araba ka difenge ke mona go e kae ntho e na labas.
1: Letsetsa Lesedi FM gona jwale 086 000 3084.
0: Ke itse go wena sebapadi sa pele se ileng sa tlhaba ntlha dipapading tsa mogope wa lefatshe wa FIFA ke sebapadi sefeng he mo mamedi. Bonjetse le rena na bapalela setlhopha sefeng. Ga ke batle o nna ntse ke ya lekwana lekwana o ko ntshwetse rona bapadi seo ke sefeng re ke re utlwe le maikutlo a gago ka bafana bafana le papadi ya bona e latelang he mamedi rona wena o di bona bona jwang e mashome a mabedi metsotso nna le wena re ya goreng ya bohlano mamedi goreng ya bohlano e tlaba ditaba ke a tshepa e ntse le ntsane rantwa le ka jeno ke itse metsotso ke leshome ka morago ra ya bohlano ke tla buisana le Tlhoni a ka re fe ditaba tsa ka botshabelo he mamedi mona banang bana le tournament ka mona e bana le tournament ka mona he mamedi ba re ke youth celebration clash of a second wana di second ka mona ke tsona tsetlang ho tsokelana mapai ka manta bela ga mana ke grade 6 le grade 7 ke papadi ya bola maoto le netball ona le tseding hape tse ka mama habane Fendersberg tla ke re tshware rapitswa ka re fetsona half nyane fela mawa bona ne ke bua le ena ona re he ntate re na le mathata nyana di tlhopha hloka hlopha tse pedi tse tharo ho kwale le nane bjale ena o tshweretse ha di bitswa ka gore youth top 8 soccer tournament e ka mama habane bjale re batla go gorna thori tsa matsa majwang re ke ya ho mba mediku tlo rena o di bea jwang wa tshebeletso ena ke monga feme he bjale ke buisana le bemba feme mona e mamedi e bana ke bemba feme bana ba o ke reng ba ntetsetse mona ke monga e monki yona monga feme wa feme dumela hle
2: o sonde that's wrong
0: mo phetse jwa ngwa feme
2: a o ke pitse le phetse bande that's wrong
0: re sala mo hau ngwa neso
2: eh a ja ja tsulo ntla yena e kene sa lo se
0: e vingwale
2: ya ba fana ba fana
0: o metsusi ya me ga ba na e robo mfela
2: o khone ke ne sa lo se ne tshwanetse be ne di be ba shanyana ba ne moko nna ho ya ka nna Rod Williams wa bona maparo
0: wi le ga Ronald Williams we tsa wa
2: ntate o tshwanetse go rao ditshuba tshubano raele bolo haru o ska ba palla bolo mona ha o finyane
0: ndadi
2: e ya ntate
0: morenaka
2: ke Petrus mo TV mo zone 4
0: thank you Peter.
2: Okay, that is wrong.
0: Ora ke Petros, ke Petros. Petros. Ara ke Petros. Ke Pitor. Ke ka ke ba Pitor. Ke pele ke tla ka mona. Wa feme dumela hle.
3: Ba ba tsholo le ga.
0: Ke phetse mhlompe wena.
3: I'm not in that tsholo.
0: Ndade.
3: Ndade ba fana ba tsholo rena le tshepo ba ka sebetsa ha ntla mo kotiswa rena fela a ka qala ka di bapadi ke maatla bo a policy ntate tsholo bo mofokeng bo moreni ga ba ka kgona le bona ba fumana chance ba ka kena ntate tsholo re tlo bona mapadi o hantle le mohlankano ona wa Mokwena onana a be le boitsheko ntate tsholo a kgone go bontsha bahlankana ba tshwana le bo Mokwena le bo Mofokeng ra ba bapala hantle ntate tsholo a ka kenya bahlankana ba kaofela bafana ka wina setlhopha se tlo bapala sona 2-0 ntate ba tsholo lefane ke o bolela ntate tsholo ha ka qala ka sebapadi kore ha ka tlwella fela taba gore ne yena ke yena ga batle go jetsa ntate tsholo a ka mamela bamamedi ba Aforika Borwa kao fela a etsa seo ditulo tsa rona di ratang ntate tsholo re le a ka tsamaya a tsamaya ka lerato a tseba gore o re fixitse ka ntate tsholo
0: yana ebile o itse wa tsamaya ga gutlha kwa
3: ntate tsholo o ne a santse a profitile ntho ena le before World Cup e metlhana ntse a tseba gore o na le moferefere o ka nna o tlo etsela jala ka santse a bua tla gore nna ka mora World Cup ke a tsamaya ntate tsholo obaneng a matlhana ntse a bua mantswa le before World Cup ka a tsamaile a pakile thoto le before World Cup e kala ntate tsholo
0: jale wena o ne o ka etsewa
3: no ntate tsholo ke ne le nngwe ena fela a ka baetsa fela sa nna a ka tsamaya motshelela ntse a qetelele ntate tsholo a ka tla nna ntse a re o dula setilo mo a tsamaye moo
0: ntate ke pitso wa le khosi eno he mabedi motle ke pitso wa le khosi o be ile ditaba jwalo re kutlwe mong hape rona yena o tshwere ditaba jwang a dumela hle khotso
4: e ya na de solo e ke ga tawe sa isa pa pa ndi na za o tswala pa ati ta
0: e ya na e
4: ta de solo re ka solo ati ta pa ndi no ka bo be di ba tsona ha tsela mo kutisi a ka setu ka tsela yeo a se tsang tsimi ka te a ke nya bo a police a ke nya mo kutse a ke nga te pa mo re di ka solo nda
0: e ya na
4: e ya na
0: o la ga mokwetlisi
4: mokwetlisi tse tsholo defender ke eng papa di e so o so go loka ja tsa tsholo so to defend
0: ndate go utlwa tse ba morena mafa a gele boe ha ona ya raba mpotso ya ka re kutlo rena mo mamedi ena o di bea jwang ka mana ka ntlena
5: le se di FM tsholo
0: ndate
5: ke Simon wa letsatsantsa mo
0: e ya brasa
5: re tlo le khotlisa ga le ma South African. Yes ntse re phama hanyane hanyane ka bona. Ha ga tlo le o claim ka sale fatsi. Just problem ga di coach re bangata haholo mo South Africa. Re bangata. Too much and ga sale fatsi. Just re nana re high. Hanyane hanyane. Dango ke sa mo nwala tsantsa mo.
0: Ndate o laga ka boemo ba papadi ya rona. O go sale ho ga o nyana.
6: Hela yalo tani, hela yalo tani, stani sa blomo.
0: Ke o hemo mamedi, le mo utlwile ke. Haruke ga.
7: Ntate tshulo.
0: Ntate.
7: Tanki ntate.
0: Morenaka.
7: Sonta se mnate.
0: Ei.
7: Ntate tshulo ntlha ya pele ya World Cup ila hlajwa ke Lucien Laurent wa ko France. Ha metsotso e le leshome le metso e robong. A hlaba ka hare. Ha France e ne e shashara Mexico 4-1. Ko Uruguay.
0: Ka mokalangwa?
7: 1930.
0: Da.
7: Ka di 13th July 1930. Kea leboa, ntate tsholo. Kea leboa, ntate tsholo.
0: Ntate.
7: Thabo mshosho ka mokakate hong. Tanki ntate tsholo, be letsatsi le monate le ba mamedi. Afrika Borwa ka kakaretso. South Africa singavena ma singaqina. Thank you ntate.
0: Ntate ke a leboa.
8: Ntate tsholo mongaphofu.
0: Ntate hle.
8: Ah shi ntate. A ke di sheba nna ka mahlo a ka mokwetlisi ha ka fetola mawa.
0: Eh.
8: A ke nga di force. A police mo fukeng. Mogemi.
0: Eh.
8: Ah shi ntate ke a bolella. Ba ka tshwara mathata ba nna ba no be go tshwenga le bona bana ke bona re ka hlola
0: ndate
8: ba ntse pelitselo di ka hlola ha ka ba le sebete a sa hlela ndate ya tlwela o defend ntse re sa e bone ke ke bo ile ke mo gela mafa bona mo Toronto
0: mo gela mpusa
9: hey ndate tsholo a khona
0: ke ba
9: na ke tsene na ke re ha ke bua ka bafana ba bana se papa
0: eh
9: empa he ha re shebelle ke mitsena tsetlang ora na ile mo kwetlisi o tla di etsa etsa jwang o tla di bona jwang ebe o tla di bona ka mokgwatsela eo ge leng setšhaba ge di bonang ka teng a re utlwele botlhoko obane lo go lwana ga o thusise re jowe ke temana go tsela re shebelele ore na tsena tse pedi tse tlang ebe ga a no re etsa motlotlo na ke dire go ka mana ka Tlex Stop.
0: Ke o da. E mongi.
10: Ai. A ditulo.
0: Ai.
10: A jona.
0: Ai.
10: Na jalla ke la jona ka bontate mo. Coach. Coach go bula ile ka matso. O defendang o sna nyola. Ha ona yona ma wa defend. Ai. Ke tsola la gato mo.
0: Wa hana ntate. Ke a potela ke go.
11: Na kontsa tahlelo bophelong

0: ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
2: Mabedimetsoso ke robong re ya horeng ya bohlano ntatetsholo Bafana Bafana ya Afrika Borwa ha re so bone World Cup selemong sena. Afrika Borwa e na le skill. O ingotse jwalo, e na le skill sa ho tribula le ho ferekanya diopponente. Ho fihlela re bona Bafana Bafana e bapalang papadi eno Afrika Borwa mona Mabedi. Ao, ena eo re buang ka yena ya ho thibeletsa e. Ya, ha se ya rona eno, ono ha se ya rona. E ne hlalosa hore re boi re tshuhile ba re tlo baleha ha le re lelekisa ke mo mamedi utshobalo ke lebelo fela ga baleha mono ha re lelekiswa o di beile jwalo re yena re bapalang a se Afrika Borwa re tlaetse yena ya o fike fine yeo ke ya rona eno bapalang ya rona le tloeleng yena e re sa itsebeng gore ha re so bone papadi tsa mohopa lefatshe ho ha.
3: Hina le dabebe ho bua nna mo tsala go ete ke kwete ha se kwete ke ya la go o go ngu ke e mo tshoma ga tuwa
2: bana we bana o sa o ga e mo thina bo tle mpele thiba mona tsholo ka ba ke uzi ndo di sele bona re ke bona ona go ke ene fela na go ke ene tsholo ya ga mo tsala go ete ke kwete ne ke buela ga ntse mo kwena ha ke di shapa jwana mo tsala go ete ke kwete Ha ise kwete ya lakoto butle kutlwe
4: moleni msasazi njani yaphila
2: ndade
4: mina ndiyaphila nna magama maninzi umbuzo wami msasazi ubu helmen mkhelele bayayimamele lisedi na ngicela ukwazi apho dade tsululuke danko malum france ukusuka la maloti
2: malum france ndade luke ba mamela bomkhelele ndade batlameyile
5: Abdi Tsholo, mela ngwana ntate, mela ngwana ntate. Ach. Mogotsi mona go tsitse ka legato mona jelo ka bontate batho. Empa nna ntse ke rata ngwe tsho. As long anta ba parisa a striker ka Fosla. Ha ona morutu ya tlo go tlala hae.
2: Oh
5: bana. Ke tlala hae ka legato ntate. Fosla ha ona mosata re korela. Fosla ke big fighter ke mitse re ba palang le tsone. Dilat ke mitse le dilata ro. Yena o ba pala fa ya tsone. Ha go ru wa defend wa wa go rolla mehlae go ra bolo di sita tse tameleng a dikoro wa di fosa le ba mangwa a thobala ka monyakeng ka mona thank you nda
2: olla ka la el force
6: eh allo na di tro
2: na di
6: eh se va parisa pene sa tsa bantsa
2: eh
6: mona pulo nya di papa ri tena ta mo hopela fatse wa le monsena
2: yana
6: eh ke se va parisa mexico ileng lilial Julian Quinones, a ke tla ba ke le bitantle.
2: Eh, wena o bua ka
6: ntla ke. Ke na mo nene Julian Quinones. Ke na mo nna o hlaba ntla ya pele a hlaba motho tsong wa boro. Ka go nna tina papa. Ya. Ke na mo nene ya le tsholo. E tlo go tana ka mola ka 5. Tango.
2: Nda do go tlana bua ka ntwa be gifted. Nna ke bua ka ntwa ya 1930. Wa. Yala o khutlana hona mona ntate ntia khutlana hona mona fela hore ke khutlana mona khone mona ke ho le tsholo
5: ya uwe mena dire tumela vigi re tlo mamela
2: bitle pele mamela a go duetsa la ba mana re ke bona
5: tsela tsing futhi me someone nati
2: ga nete
5: ke ne ke mela ntate tsholo ntate tsholo ne go tlile bohloko tse wena re shule yo le ka makwala o kile bona le sole ka bona bona se le tsheng se tshunya le shule se re tshunya rena di di bitsa conference tete tsholo duwe pono di te go a police o mo foke o di set a fela ntete ka game ya pele ntete tsholo o fitla o ba beya ka ntle o ba betseng ka ntle ha tshintete tsholo ke bona gone re pile mafine ta go jira bona re pile mafine ta

0: o fela le jwa lo le sedia fa me ke mollelo a mo mamedi re o le tsena he a o bana ba ba makena ba sentse ba gasa mane ha ba so qeti na mona ho comrades marathon DK ba ntse ba fihla butle ke potele ka mona ke a gutla
1: Afrika borwa lentsula ha o le bohlokwa commission e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 local government elections ka kopanelo le SABC education mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heng kgetho ya hao ke lentswe la hao etsa bonnete ba hore wa e sebedisa ingodisetse dikgetho tsa selemong sena lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso ke nang ebile hantle ho ya 20 22 motsekeng ya kamora hora ya bohlano ke tsona ditaba tsena ya 20 motle. Ke tla bona mamedi ka re tle re tla loka, ka re tla loka fela ha ke sa ntsane ke buisana le Steve Komphela ka nqena ya DK. Mahanyane ka mono kgaitsedi ya kae ka rona ntho e tla loka ka mone ka rona ntho e tla loka ka nqe a pina ke monate tshebeletsong ya lesedi e binwa ke Zonke o na le Anthony Hamilton a make time.

0: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phapusing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle machabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
1: ha ba batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish motsietsi o official wa FIFA World Cup Una lidi pehelo South Africa Bishop hasi abri le motse ka tsa 18
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lele, tohonolo tu. Solta ha se se se. Ho tlo kenya botle. Ke na ho kenya le di. Je, le tohonolo tu. Kaka.

Noto ka bikitlwa noto ka mahla noto molemong a watseme hao mona dikatsene dikopani ke bua ka Lloyd Sinton mona na tsama le Dave Brewer le Sandy Evans le na oteng pineng ena ma e monati gambots seletse se hlwahlwa sa a double bass e bile le mokapi botlamo pula hape selemong sane sa sekete magolo a robong mashome a robedi ana le metso tsheletseng la ba setho sa the dynamic heptonics ke bua ka kwakwariri ke bua ka mahali Lloyd Sinton ebile o tla opola gore ke setlhopha sa kamane ka dinageng tse bo Australia se o tlang mmino wa soul mmogo le mmino wa blues le funk ke bua ka dynamic heptonics e leng setlhopha seo e leng gore se ile sa thewa a selemong sane sa sekete magolo a robong masome a supileng a nang le metso e robong ebile se ile sa kgaoana selemong sane sa 1986 ke se sengwe sa ditlhophama tsene di le tlhwatlhwama ka go fetisisa makamono ka naheng ya Australia o ntse o pola gore galala ena ma ile ya sebetsama le dikokoriri tse jole ka bo Tlyron Fracture Zone bo Sydney Symphony a boela gape a sebetsa le dikokoriri tse mmalwa tse jole ka bo Vince Jones jole he mothating o ne a mona tla boenama ka pine monateng gambod metsotso e re beya gantle o ye mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka morago rwa enam ya botshelela tla nne go beele seding le dinakong tse ka tseo e leng gore di a etsagalama sedikodikong sa tsenama tsa World Cup ka go opola gore ke yona eo e leng gore re bua ka yona kgweding e na le kgwedi e tlang tlabentse re bua ka yona ntle le mono he re bua le ka Comrade Marathon e ne e tshwaretse ka monama ka provinceng ya KZN KZN ke boneng Thabang Selebela kekgetlo la borobedi a tlaelela mono go Comrade Marathon e la ba mosuwe kamane ka sekolong sa tsoseletso a boela gape ya ba mosuwe tlhogo sekolong sa atlegang ebile mothating onama o sebetsa mane lefapheng la tsenama tsa bagatlhaodim provinceng ya Free State mo leng teng ke bo ke leng teng ke tlo fa bao e leng gore ba ile ba tswalwa tsatsing lena la ka jeno sedikodikong senama sa mmino wa jazz dula ntse o theile selekane le lesadi FM gobane ke pula madiboho tshebeletso ya go ratwa make ba baholo le ba batjha ga ke gatela pele ka mmino gobane nnete se beileng ke yona ntho e re teantseng tsatsing lena la ka jeno noto ka boiketlo noto ka matla noto tse botlhale molemong wa tsebe ya hao Esperanza Spurden I know you know a radio e be radio e be radio

0: la sound ke so pasa ka monama ka Amsterdam Amsterdam e ke se seng sa di tlhopha matseo e leng re di hlwahlwa a ka mono ka neng eno ya Amsterdam re ke ma ke ka mabengileng ke a gotla.
1: And now le metse kotsinya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Mamedi wa tsebeletso le sedi o bona hlopha sena masa fra sound sakamana maka Amsterdam ki setseng tsa di hlopha tse o ileng hore ba batla ba itsitleile bo tshabeng ho ya maka mo moretheto le molodi le matla a mmino wa bona utlwalang ka teng gobane go tse dinge tsa dipina utlwa bo dikoram utlwe bo ngoni o boele gape utlwe le di-percussion mme tseno ga dikopana di etsa mmino o monate matla a mmino wa kontinente ena Afrika eo e leng gore re batla re e ba botšhaba ba rona e ba botho ba rona ba kontinente ena ya Afrika o utlwa hangata ka moo ba tsamayang ka teng dipineng tse mmalwa a tsa bona nka qolola dipina tse jelo ka bo Sosomali ke tse dinga tsa dipina matsa bona re boele gape re beele bo Day Monzone ke tse dinga tsa dipina matseo e leng gore di batla di ba matla gagolo ga o di mametse wona morati wa tshebeletso ya lesedi metsotso e re beya gantlema o ye leshome le metso robedi pele re tlao lweng yane ya bo superman tse re robedi mona ke di lona kanulama ka di noto tsena matse bo hlale tse o di mamelang a sontaham ka seng le ena makodu ya le hlono lo tsolo ke nemo thateng ona make ofe ba o ile ngore tsatsing le na la ka jeno aba ile ba hlaham dilemong a tse fitileng se digo dikwang sa mmino wa jazz Gary Husband o bapala di drums ena o ile a tswala selemong sa 1916 tsatsing lena la kajeno ka la leshome le metso e mene re boela gape re be le Edward Ambrose ena o letsa di keyboards o ile a tswalwa selemong sa 1944 tsatsing la kajeno re boela gape re be le Mr. Take Five Darius Brubeck o ile a tswala tsatsing la kajeno selemong sa 1947 le K. Coleman le ena tsatsing lena la kajeno o ile a hlaha selemong sa 1929 mme ena o letsa piano bo Kenny Drew Jr. le ena tsatsing lena la kajeno o ile a tswalwa o letsa piano a tswala selemong sa 1958 mametse nane o le monate le tlang a sontaham seseng le seseng ke noto tse latsoyang tse monate kgweding ena ya batjha ee ke a tseba gore go na le di-session tseo e leng gore di a e tsala o potolo wa Aforika Borwa mo e leng gore teng he ke o pepesa le ona o bontsha gore batjha nnete sebele e mong le e mong eo e leng galala sedikodikong sa mmino ka jeno o qadile e le motjha jale hee ke o fa pina monate ya Curtis Landy mme pina ke na mo e leng teng ona morati wa tshebeletso wa lesedi Chronology mo e leng teng ke mo ke leng teng ga re be mmaoko ba re ebine ka tlhotlhe re je monakaladi

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse.

notho ka boiketlo, notho ka maatla. Ideology ke lebitso la pina Curtis Landy. O ka mapola ka bo Just Beautiful ya selemo sa 1985. Matamang le bo Bobby Watson, bo Stephen Nelson, Hank Jones di piano. Bateng go pina yane ya hai ya Just Be Yourself, ke nngwe ya dialbumo tse botlhale yagolo tse mmatlagolo. A double bassist ke bua ka Curtis Landy. Mo leng teng ke mo ke leng teng bo Against All Odds ya selemo sa 1999, bo Peppers ya 2002 ke tse dinga tsa dialbumoma tseo e leng gore di monate tsa galala enama. Ke bua ka Against All Odds, ke e nngwe ya dialbumo mo e leng gore mono he o tsamaya le bo Roy Hargrove, o teng mono bo John Hicks le ena o teng albumong eno ya selemo sa 1999. Ke a opola gore albumo di mmalwa tseo e leng gore nnete sebele o latlha dintsha ma. Ke bua ka mogale eno wa eo ke sa tswa fa ena ma e leng Curtis Landy tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Re iketlile monate, gopola mo re yang teng ke o reng yane ya bo tshelela mo

Tinhe o tlo fumana nga ditaba ma ka lentsoa la ntsane rantwa e be ka mara bono he re hatela pele mme mona le mane ke tla nne go fema tsena matsa mohope wa lefatshe o re di tla hle di tsama tsama jwang o ba di tla haswa tsa tsing lena la Kacheno Andre D. Lang Homecoming re ho renga ya bo super noto ka bi ke tlo na to ka matla radio e be radio

Bolo ba ditaba tseo ke di tshwereng ka jeno tse amanang le pina ke tsa ditlhodisano tsa dikolo tse ntseng di tswela pele motho e motle ka rona ya rona ya Afrika Borwa di itukisetsa jwalo ho ya makgaolakgang a tla tshwarwa ho qala ka kgwedi ya Phupu motho e motle. Dula le nna seka basutha sealemoya ke sa hao ha re tlo natefelwa re imone monwana ka mmino monatenate mmino sa shweng mmino sa boleng. Ke qala le ntate George Mxadana le sehlopha sa hae sa Imilonjikantu Choral Society. Bonang ho hlahileng maruo.

0: tiele kgotso ya hao morena sehlopha ke imelong kantu coral society ba ile ba feta pejana pina eo ba re binetseng yona bonang go hlahile marunga mme ga jwale tjena ba sa tswa re binela re siele kgotso ya gago ntumelele motsotsong wa jwale motho yo motlhe ke tlheke mabala ke beeta ba tsaka gantle ka manane gang ga ke gutla re tswela pele ka le e ratwang ko wena lenaneo ke la ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM
1: Afrika Borwa, kala 11 June 2026, histori tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa ya mahlo a mafubedu pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgoha ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong tsa diketsalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio na ka bophara. Tsena se dipapadi fela, ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kaofela ha rona, bohle re moo, kaofela, ho SABC fela, ho hasiwa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
0: Hopola hle wena motho yo motle sehlopa sena sa Imilonji ka ntuki se sentsa dihlopa tse theilweng gale kwana mo mamedi e motle ka selemo sa 1909 mashume a supileng le metso e robong ke ha sentse se qala se thewa hlopa sena sa Imilonji ka ntu se soka se hlaella hakalo se thaleng mo mamedi e motle banna ba tswela jwalo botsamaisi ba mhlomphe George Mqadana e o le ka jeno a ntseng a sututsa hlopa sena mo mamedi e motle ba bang ba bomme bontate ba qadileng le yena ba ntse ba le teng ba ntse ba le mmoho le yena ba kentse batjha banna ba kenya batjha ba hola le sehlopa le ka jeno hlopa sentse se le teng la ese se sehlopa sa ditlhuisano fela ke sehlopa sentseng sena le nkila bona ntho eo kore ntho eo pineng ke batho ba utlwisisang pina ka tsela e kgetheileng re a leboga ga tlhopha tse tshwanang le Imilonji ka ntu di ntse di le teng di kgothatsa le go bontsha batjha botlhokwa ba pina ka ronaga eo re phelang go yona motho motle a re ne re gatele pele ke a banka lekgethong lena Lord for thy tender mercy sake

0: Tuela Ghana, Ghana Babina, wena motho e motle, lift up your heads, ke boqapi ba EL Ashford. Mona bona ba tsamaiso a ke mohlompe James Varick ama jolo ka motsamaisi ke bua ka sehlopha sa Harmonious Chorus. Re ntse re le mmoho nna no ke la ditswe re sebeletso ke a mantlha ke le Sedi FM.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Plantel Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Nana ke la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM metsotso ke le shume le motso le mong le sekoto pele ho hora ya rona ya borobong. Re nya borobong ke hlalositse ka re tlo balwa tsa ho qetela tsa letsatsi ditaba e tla re hang ka mora ho tsona bere ke na mokgatlong wa ho qetela wa lena le ratwang ke nna le wena le nano la ho la ditswe re ho le Sedi FM din super province ya KwaZulu-Natal. Motho e motle mona ke tlo kena ditlhodisanong tsa Saski tse neng di tshwerwe le tsona harabeke ena eo re ifuralang ka kwano ka provinceng ya KwaZulu-Natal. Diotlane ho no sengwane motle ho qalakala supa kgweding yona ena ya Phupjane. Motho e motle ke ha diqala ditlhodisano ka mane ka Sastri College. Sastri College ere ke qale ka di-secondary schools e ne le letsatsing la pele la tlhodisano. Mme mona he boqapi e ne e le bantate dira dingwe soprano solo. Ba tlo emelwa ke setereke sa Umlazi mme lebitso la sekolo ke Swelihle mme soloist e fumane maemo a pele ke Sbahle Gadebe tena soloist. Mona streke ne le Ilembe ba tlo emelwa ke sekolo sa Lehlithemba yane nga bina solo mono ke Thobane Mthia. Mezzo soprano solo King Qetshwayo ke streke empangeni ke bona ba hlutseng ba tango emela province ya KwaZulu-Natal mme yane nga bina mezzo soprano solo mono ke Sinethemba Nzama. Baraton solo ba tlo emelwa ke streke sa King Qetshwayo. Sekolo se tlang ho emela province mono ke Empangeni. Lebitso la Mosolani soloist ke Mpilo Zungu. Trio Bella Speranza Invero G Verdic Mqapi. Mona re tlo emelwa ke streke sa Pine Town lebitso la sekolo ke JG Zuma mme motsamaisi mono wa trio yeno ke Mohlomphei K Shange. Ke ka mogoditsamaileng ka teng tsatsing la pele la tlhodisano ka kwano ka provinceng ya KwaZulu-Natal. O tla utlwisisa go bona ba qadile ka di-soloist mo mamedi e motle ka di-7 tsa kgwedi yone ena ya Phupjane. Ke ka mogodi ntho di tsamaileng ka teng he ka kwano ka provinceng ya KwaZulu-Natal. Tsatsi la bobedi hwanna dubeha. Hwanna ha dubeha ka mokgwa o le mong e re ko fe ke seke ka ba motho ya lonya ya sa batleng ho fana ka sephetho ka tsela e nepahetseng. Ke motho ya ratang gore ka nako tsohle ke dule ke ntse ke le motjheng ebile ke etsa tsohle molemong wa hao wena momamedi e motle. Bedsider Ministry ke mo thudisano e neng e tshwaretswe teng. Ke qala ka Istimela SBP Mnomia ke moqapi wa pinena Special Schools mona ke di

amone ya skoro sa botsa maisinga ba mohlomphei James Barrick ama ba ba bina la pina monate lebitso la pina ke my god loves me mona ke boqapi ba John Paul Edige Martini ke ena moqapi wa pina na e monate o satswa mamela motho mo tlhagetlo ba lwa tsa ho rabro bo mphela pele ke ya mono achi ke shebile papa di mumamedi motle mahlo la ha ke ntse ke le lenane onkwano antsi a wela ka mane ka televisioning mme ke tlhokometse gore achi Germany yona e ka re itlile papading ya setswalle ha ba tla mohoping wa lefatshe ke bua tjena gobane Germany e na le ntlha tse supileng ha tlhopha sena naha ena e na le ntlha e le nngwe go setse papa metsotso e metlhano pele papa di fitlha pheletsong kunachwa ke lebitso la pi la naha ena motho e motle ke bona ba seng bana le ntlha ba tlhabile ntlha tshe o kgatlhano le naha ena e matla ya Germany jwale hele ebile papa di fedile mo mamedi ho thata wa nyolosetsa ke ka hona ke itsho ke re Germany yona e tlile papa ding ya setswalle ka pa ba tle boikwetlisong we mokwetlisi ka ga golwe wa naha ena ya kunachwa mamedi motle aba utlwe bona ka nnete ba utlwe ke papadi ya bolwa maoto jwalo go ska ya le gongwana o dimo ba tla o ntsha meno o sa lebella papadi nya bolwa maoto o no tshepile hele go duma tlo go rra ke ya borobong yana ke tshebeletswa le sedi ya le gotla la gaso la Afrika borwa re balwa tsena tsa o qetela ditaba ke ntsane rantwa

0: di daba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona fela di phetela ka lekola tsa blipi ba ke sa bosimbona lo sane re qala ka province ya Gauteng le tla hla ka pole Mpumalanga o tla ba le mohudi ka di hlabeng ke le mo le kwela ka go gata di ba kwa futumale northwest le tla ba le mohudi di karolontse ka lebuya botshabela ntle le mo le hlakyo pole Free State le tla hla ka pole ntle le mo le kwela ka borwa ka moya o kenella masapong northern cape le tla hla ka lebuya botshabela ntle le mo le kwela ka go gata di ba kwa pole western cape o tla ba le mohudi o seng ntle le mo le kwela ka go gata di ba kwa bate ka pula e bobebe ka borwa bo prima karolo ka bashabela Eastern Cape le tla kwala ka go gata dibaka o bate a thea le kwa KwaZulu-Natal go tla ba le mohudi dikarolong tse bogareng tle le mo lehlakeo futhumale tsena tsa bolepile tsona di felela mona taba tse e tla latela tsena e tla batsa go raya botlhano go sane go seng ke nka dithapo tsena he ke di busetsa go wena mokaptene ke tseo
1: ke a leboa tlhentsane rantwa motho e motle re ke ena mokgatlhelong wa o qetela wa lena le ratwang lenaneo ke lagabo la ditswege tshebeletsong ena ya mantlha le sedi fm jolo ka ga ke ntse ke tswela pele ke o neeletsa sephetho sa ditlhodisano tsa dikolo ntumelele motsotsong wa jwaleng ke ke ofe ditaba ke tsena mo mamedi e motle tseo ke sa tswa di fumana tse nyarosang mmele tse ntshositseng bona ba gaesale e mongwe wa baqapi ka gare go naga ya rona Aforika Borwa ebile e le motho wa mme Weziwe Moya ke fumane pi ya gae motho e motle o tlhokagetse ke e mongwe wa bomme ba neng ba tlile ba tlhagisitse bokgoni ba bona pineng ke ile ka ba letlhonolo la o kopana le ena dilemo tse mmalwa tse e fetileng ga a ne a etetse toropong ya Bloemfontein a tsamaya le ke bana ba neng ba tlhophisa ditaba tse amanang le pina provinceng ya Freistata ba ntse ba gatlhaula le di-province tsotlhe mme ga re ka gopogopotsana fela gore na mme Weziwe Moya ke mang mme Weziwe Moya ke motsamaisi wa UWC Creative Arts Choir ebile ke moqapi wa mmino ona wa rona wa ditswere o tla gopola pina e e tshwanang le julwe la jinga e neng e qapetswe a World Choir Games ka selemo sa 2018 pina ye nngwe eo re ka gopogopotsanang ka yona ke eneng e binwa dilemo tse pedi tsa go feta tlhodisanong tsena tsa Saski Dintombinto moqapi wa pina eno ke ena mme Weziwe Moya yeo ke tlhalosang gore o se a tlhokagetse wena motho e motlhe Weziwe Moya Vandala moya wa ga o robele ka kgotso le wa badumedi botlhe ba tlhoileng lefatsheng le ka kwano re a latlhegelwa pineng matsatsing ana motho wa ipotsa gore na e be bothata ke eng fela ga rena kgetho wa tseba ga re ne re na le kgetho ge ne re tla bolelela modimo gore e seng enwa mme ke a dumela le ena o ne a tla botsa potso wa gore na ga e se enwa e be mang ke manyana a tla araba phephi go lelapa la Vandala phephi o lelapa la Moya phephi o barati ba pina ka kakaretso ge latlhegetswe ke enwa mme ya neng a rata pina a rata go bona gona le diphetho tse kgolo pineng e ne e le togo ya gae go bona ka letsatsi le leng gape ge ntsha ka kapa e tshwanang le pretiende ka gare go naga ya rona Aforika Borwa go ba roetsana ba teng pineng dikolong tsa rona tse e fapafapaneng moya wa gae jalo ka ke tlhalositse le wa badumedi botlhe o robale ka kgotso
2: A na o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haeba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo se hlwekisi se matla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naha ka bophara le rumo feel the healing power
1: Mamedi hara tele pele ke metsotso e le shume hantle ka mora horra ya borobong. Re ke late mohlomphei Bongani Magatshana. Le sehlopha sa Bongani Music Creators. Pina ke ena inqaba yami.

bana tsa hao o holele bohle ba bileng tempineng le ba ntseng ba totoba ho iketla tlasa mohau le lerato la Pina ka kakaretso. Re leboha boteng ba hao maphelong a rona, ntate Pule Mofokeng, le bohle momamedi ba ketekang letsatsi la bona la tswalo le motšhana ka wa keteka ka jeno mamello ka mona ka Kroonstad wa keteka gapugapu ya mahlonolo ho wena motšhana o bonetse dintse ngata-ngata. Tshepo le Tshepang Shuping le bona bana ba keteka tsatsi la bona la tswalo ka labohlano lena le sa tswa feta. Ke baka he bano he Tshepo le Tshepang Shuping jwalo ka ha ke le mora Shuping ka kotloloho. Motho o motle re ntse ho lekane ka jeno nanong la haola ditswere tshebeletsong yena ya mantlha le Sedi FM. E re ke tla ke phuthaphutha mehasanyana ka ke tle ke tswe ke itahle. Taba ke tsena tse molemo tseo ke lakatsang hore pele ke arwana le wena o se ke wa ba wa fetwa ke tsona. Letsatsing la hosane lenano la rona la jwale ke nako le tla haswa ka kotloloho ka mona ka Pimville Soweto. Hosane mane Power Park Pimville, nano la jwale ke nako le tla haswa ka kotloloho mo mme ke bua ka Sindisiwe Chikunga eo e leng letona le tshwereng mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba a tlabeng a fana ka puo e ikgethang ebile a abela batho ditaba tse bohlokwa tse amanang le social grants, ntshetsopele ya batjha, tlhokeho ya mesebetsi le tse ding tse ngata-ngata. Basotho ba batle ha re ye mono ge le o kopana le Masutu tsa thuso Motaung ka lenano lena la jwale ke nako ke tlabe ke ena le ena ka mona ka Pimville Soweto tsatsing la hosane wena motho e motle se ka ba fetwa ke ditaba tsena he tsa bohlokwa lenanong la hao la jwale ke nako tshebeletsong ya Lesedi FM. Ha e le ya ka tema ke e kgathile Basotho ba batle, re boela re teana hape le lona bekeng e tlang ha Modimo a ntse a phahamisitse letsoho naneng lona lena le ratwang ko wena la ditswere. Ntumelle ke tswe le setlhopha sa Imilonjikantu Choral Society botsamaising ba ntate George Mqadane.

lejwe la motheo go le sedi FM ba re wa makatswa ka ufapile monate ya golo o msingizane ba re se fapanong ke boga gaugelo a re tswelo dikgoro buleng mabedi wa tshebelo tswela sedi a re ke re tlo tumelela modimo ka jeno. Kgotsa Jesu. Jole re tloetsa ka letsa. Ela re tloetsa ka letsa. O theuile le nyolo o ijwale. Letse sitse ri dia. O li ene se theuile bona ke ke utla o di mahlomo na. O tla ngwane so a re ho nna e motshimo ga tlo o li ena. A ka utla le nna ke le Bloemfontein. Ya tewa o liena ka yutlwe motho moratuwa ka ba ka utla tsoseletso e matla are motho moratuwa tabatsa o tsa o li ka mehlala matsatsi a go di bua ya nhlonolo fatsa intlatsa ka matla le ha ke theohela mosebetsing ha ke kena mosebetsing ya yutlwa o liena tewa o di mohlo yaka re motho moratuwa ha o bua ka oli ka mehlala matsatsi mahlwa ka semoya a buleya go ba ha o bua ka oli ha o bui ka nthetswa re yang o bua ka tlholo e ntsha o bua ka phetoho o bua ka bophelo o bua ka tsoseletso o bua ka katleho o bua ka phunyeletso a re ke a utlwa oli ena motho moratuwa. I'm going to get

0: e bone kio kia khutla
1: hi na o bone sesulu sa phone e ntsha ape
2: o etsa halang
1: ke sesulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rende ka phone ya ha pep se
2: tao tsale ke fumana jwang hle
1: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela kona le dipehelo further together Vodacom
0: ba re se bele tsola sedi ke nana rona le wena nana lo ka jeno re tlo ratana re tlo thabelana hona le ngolo mona le ke le butsi mone mo somoratuwa o le nna le batla o yeme hantle ha ibo o dutsi o yeme ngolo lena haibe ka nnete o ntse o di mo lefatshe o dule fatshe o tlo lutlwa hantle taba tsaka jeno di batla ke theole moya ke di bue ke iketlile taba tsa o le godimo le di tlisang ka jeno ho wena di batla hore bana beno biba mametse siya le moya sena namedi ya tsebele tswala sedi le fatse lena le re phelang ho lona ha una motho wa nama le madi ya na le matla a o tshwagela batho di bintle le Jesu Kriste ha una motho le fatse mona ya fuwe matla o ahlola batho ho ya ka dibetsa bona ntle le Jesu Kriste wa bona ha o ka iphumana o so lebue mo mba hore o bue ka sebe sa motho empa o sna thagollo ho sona o tsebe hore o so nkile mokhaka wa hao wa tlholo ha o ka ba bue mo mba o bue ka bofokodi ba motho empa o sa gono mo etsetsa tsela ya ho tswa ha o ka iphumana o bua ka ho hloleha ha motho empa o sena senotlolo sa ho mo thusa ho mo lokolla o tsebe hore o tlwa tsatsing le ene o ikuketse qeto mme o nkile mokhaka wa watlholo o so o jere re se re phela nakong ye bohloko lefatsheng moo re seng re sitwa ho ba le sebete le ka hare ho dikereke mesebetsing maemong ohle a bophelo malapeng moo ngwana a sa sitwa ho dudisa mme fatshe kapa mme a dudise ngwana ntate a dudise mosadi mosadi a dudise monna fatshe hore ntate ha ke rate sena ha ke rate sane moo re se re kgetha marangrang ho ntsha maikutlo moo re se re kgetha marangrang ho bua ditaba tse hlokang thapelo ditaba tse hlokang modimo ditaba tse hlokang hore re ye lekunutung le morena re se re di entse dintho tsa marangrang re fetotse marangrang moruti wa rona re fetotse marangrang tharollo ya rona mabedi ya tshebeletso ya lesedi dikhampani di wile mesebetsing ho ferekane malapa a tshatlehile naha ya Afrika Borwa e aparetswe ke bofifi ha o tsoa letsatsi le letsatsi o mamela dipale tse etsahalang ho Madlanga Commission o utlwa bohloko ha utlwa banna le basadi ba matswalo a bona sa tshisitswe ka tshepe mo motho a sa sena le tswalo la o senyetsa motho e mo mosebetsi mo batho ba seng ba sena le tswalo la ho bolaya batho ba se ba sena le tswalo la ho bua le shano ha ona seriti seo tla se sireletsa ka leshano ha ona semmele so tla se boloka ka leshano metsebeletso le seri ya tla o simona mabedi wa tsebeletso ratwang jele re ntse ka letse motho moratu mabedi wa tsebeletso ratwang jele a se re ntse ka letsa tsena re tla aha ona le mo ntate modimo wa re isanteng

Bienvenue.

0: ha ke tsebe ka pa wa utlwisisa pinyana ering nangu mthokozisi ai abiru a tsebela tsola sa dikitsele ho rimona ga tshwaga tse ditaba ka je a ke tsa kolana lona le kitse ho wena ha hona motho le fatse mmo ha e fela o sina matla o tshwagela motho dibi ha hona matla o seka seka sebe sa motho o feka pa ofe mmeno wa nkutla ndatena wa nkutla o sino wa nkutla a go diona nkutla ha e fela le fatse mona o sina matla a o tshwagela motho dibe a o hlakola dibe tsa motho a hona matla o seka seka sebe sa motho o feka pa ofe mohlang o fuwe matla tlolo e lekaneng ya gore o tshwagele motho dibe ke tla o fa license ya gore o bue ka sebe sa motho ofe kapa ofe e motshoboratiwa o re leka o toloka e mosimo mona batho re iswe re tlo qala beke ntšha mabedi wa tshebeletso tswela sedi re fitlhile nakong eo re leng bana ba modimo ga tshwanelang go fetola tsela eo re tsang dintho ka yona e re ke tle ke qale mona taba tsa ka ke tsena mo bukeng ena mateu ena kgaolo ena lesome le metso robedi pele re tlaeng ka mona temaneng ena lesome le metso metlhano e re bebele e ka re ga ngwaneso mona ke batla o ikenye wa tseba ga o bala bebele go monate e batla o inke o itlise go wena mo o seka e supisa mothong ye mong e tle buelwe o re mateu mona e ka re ga ngwaneno a o sitetswe ke a pheta e ka re ga ngwaneno a o sitetswe e re eya o nke pene fela o tlo sele mola mo mona mo e reng eya o tlo sele mola o tlo sele mola ke batla ona mona mo e fela mo e reng eya o tsebe be batla o e tshware ka leleme la gago o seka e bala ka segoa e tla tlwa e o phele phanyetse batla yone e ne ya sesotho o tlo e phetlha o tlo utlwise ditaba bane ga e re eya o tla utlwisa go mo ne se bua ka gato e ne e se bua ka gato mone ga e re e ka re gao ga ngwaneno a o sitetswe eya e bua ka gato mone ai le re ke papatsong ga di gotla papatsong mona mabedi wa tshebeletso ya lesedi jole ge tle ge theowe ka yona e botsebe o matlafala ge tlo qala bekentšha re tle ke tle ka mona ke re thelethele ka dilomong ke gotla
1: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: re dula re poster ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingwadisetse o vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp go 0608800 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.

o re madie o ye motshomoratuwa e ka re ga o na le taba le ngwaneno phetole le nngwe tsho jwalo jele ena ke e tshwere mona e re e ka re ga ngwaneno wa o setetswe re eya e ka nka ema fela mona e ka nka ema fela mona e be ga ke tswele pele ka yona temaneng e re eya o molae o ena le yena a nnotshi seela taba ena moula e re eya o molae o ena le yena a nnotshi kore mona ga le mong mamedi utlwa ntho nngwe mona ga ke tsebe go na la ntho e ke utlwa mo jale e re ke batla ge tsamaye mmogo seke ka o sia jale re temaneng e na le shomelong tse tsheletse e re empa ha a sa o mamele ga ke tsebe gona ke tlatlame ke tseba e ka re ga o na le taba kapa e ka re ga ngwane ne o setetswe eya o molae o ena le yena a nnotshe ha o mamela e tlaba o ruile ngwaneno ha o mamela e tlaba ka nnete o ruile ngwaneno kore o mo gapile o tlotse temana lesemo tse tsheletseng re empa ha a sa mamele o ye le e mong go yena le ga baka ba babedi are mateo polelo tsotlhe di tle di tie ke melemo ya dipaki tse pedi kapa tse tharo 17 jale e ka re ga sa utlwe o bolelele kereke ga sa utlwe kereke go wena a be jalo ka mohetene le molekgetho ga ona tsela e nngwe mamedi wa tshebeletso ya lesedi e motshomoratuwa ntho ena kapa taba tsena tse re buang ka tsona di qholotswa ke gore re se re fitlhile nakong eo re se re sa kgone ga ona ntho e botlhoko lefatsheng mona jalo ka ga e re tle ke kale mo taba tsa ka ke tsena batho ba bangata ba o tlhoileng tsatsi le batho ba bangata ba qabane le yona ka jeno batho ba bangata ba o se o sa utlwane le bona ka jeno ke ka lebaka la ditaba tseo ba ileng ba di utlwa ka wena ba sa ka ba o botsa ka tsona dipresente tse masome a robong tsa batho ga o ka ba dudisa fatshe gore gantle o qabanetseng le motheo ga o se o ka dudisa motho ona fatshe o tlo utlwa gore motho ona ga a na le motheo wa ditaba tsena le nnete ya taba tsena ga e tsebe jale bibele re fa pheko ka jeno mme pheko ena moriana ona ke moriana o tla o sebedisa gotlhe o tla o sebeletse go tloa ka jeno ga o na le motho o setetsweng ga o na le motho a o foseditseng ga o sa le botlhokwa ya di-statuseng ga o sa le botlhokwa ga o sa le botlhokwa gore o nne ye o bue ka ena ga o sa le botlhokwa o nne o bitse batho ba bangata o etse lerata ga o sa le botlhokwa o re o etse group chate ga o sa le botlhokwa ga o na le motho ya go setetsweng gona jale bibele e o fa tharollo legodimo le o fa moriana le o fa pheko nkeke ka epheta Ha ire tsamo ire e ya ho yena o notsi ska kenya batho tsama ya o le mong o bona ka jeno ga lukisa ka jeno ga lukisa motshomoratuwa re lukisana ha ya Afrika borwa ge qala ka ge qala malape re qala bathong ge qala ho wena o le motho ka mong 086 003084 ga o na le taba le ngwaneno e ya go yena o nnotshe tlhaisa taba ena ya gago o tla utlwa motso wa teng o re na o tswa kae ke nako re tle re iphapanye marata re tle re iphapanye dintho tse tlisang dipherekano tse tlisang meferefere wa tseba go na le maemo go na le dikamano go na le setswalle se re sa tlameya gore sebe se o gaoane le sona go na le batho go ne sa tlameya bo a re ona le bona bophelong empa o ile wa dumelela batho ya ba ga o nke moriana ona
ona jolo la hletswe ke ntho tsenga ta go lotse bohloka tsa bophelo ba ha o bana ha wa ka wa sebedisa se tlhagise empa ka jolo le ho di bona theuhi a 086-3-0-3-0-8-4 a ka jolo manyolo ya modimo a theuhi la tlisitse molaetsa le ho di mo le theuhile ka matla tsebeletsong ya lesedi le ho di mo le utlisetsa karabo a go tsomo tsa ke ka tsela ke mametse mo la tsa bohloko ngwana e sukile ka mona ka melody in virginia a se nna ke mosiwa mo modisasi ke le buile go lohlengwa le se modimo a tla o hlolo fatsa wetse hantle Wana sungwa tse go mona re the light of God is with you sir. A toriso ka mona ka fo oise motsomoratuwa. Ke le bo ha modimo a salukisa bophelo ba rona. E motsomoratuwa tsebeletso le tsedi ba metsu busumona bo kgetheile ntoriso. Le nalo la toriso la hlabolla moya waka. E re pele ke tla re pote ka mona mamelo ya tsebeletso le tsedi ke tla go utlwe. Ai!

0: e motsho wa gatu nna a tshepa mo tlapelo wa go hloko ngwane swa tseba ka go se wa tlata be ka re ma ba pili nna e motsho wa gatu ngwane so wa nna a tshe motsho ite timine tsa bua mo ke mo nga maria sanika
1: bibili hairi mema batho ba bang haibe ona le botata le motho ebe o yo vetse batho ba bang yeno ke ketse ya bokwala le bowatla tsela ine paitseng ya o lukisa ditaba ke e kari ha ngwanenu a o sitetse eya o molaye o ina le yena o notsi ha o mamela e tla ba o ruile molemo tla ba o ruile ngwaneng empa ha sa o mamele o tu bebele re o nke e mong o tsamaile ha ntsa le hlola o lata ba babedi

0: onorefe ntimo anna outwetse ditaba orefe ene re sa tsebe ho re ha ke na le mathata ka po final bana ba bo hone ba go tsitse mhloko e ya oli mo sekamem e ya oli mo o lukisitse ha a sa o mamele ke te o ntate ke a leboga mantsoe ke a utlwileng ka jeno ke a leboga ke tlhoka maleme ya sekete ntate ka shela ke tlhoka maleme ya sekete empa botebong ba pelo yaka ke a leboga ke a leboga modimo a nonketsetsa wena hantle modimo a o ekeletse beke le beke o ne go jetse ke matla tseno o tsentse go jetsa tsone ka leboga
1: Thoriso, ha ngwaneno a o sitetswe, eya, eya, o tlo tsebe go fola, eya, o tlo tlhoke lehloyo go yena, eya, ke pheko ke moriana, wa lehloyo le lengata, re hloile bana ba borona. Han sitetswe ha ke ho yena ebe ke jere taba yena ye sa leqeba ka ho ho nna ha ke na leqeba ke tlala lehloyo thogiso iya mozaki ke me mamogena madule di efe
2: khotswe motho moratiwa khotswe ngwaneso ha le ntshila ho tsa tsinda ka jeno le bima le thata ngwana mme ka nnete le boima le thata ngwana mme re ipotsa ka metlha le matsatsi gona ha o bona fela motho a sa o feta fela sa sa bui le wena o sa tsebe gona o mo entseng o ipotsa potso wa gona o qala ka o yaka empa e tsatsi la ka jono tlisitse tharo le motsho moratu ke ntse ko mametsi ka monana ka Bloemfontein 89.9 e motsho moratuwa ke tladi ka mona ka Bloemfontein letsatsi le monate motsho moratuwa Le mangiamo un attimo.

0: repostule, a repostule.
1: Ka motso moratu, a re a leboga ka mantswe a bogale, moratuwa. O re eya, o le notshe, ga o setetse, eya, o le notshe. Ga o tlwisisa, tla bo mogaile. Ke jabulano a sempe ka mona ka katlego, re a leboga Thoriso. Ke tla ke nabekeng ena ga le mafolofolo. Ka mantswe a maatla, a leboga ntate.
2: Jwa ke ntse ko mametse ngwaneso, ko mametse e motho moratuwa, o bua mantswe a boima. Wa tseba mantswe a emisang banna le basadi, gobane re phela nakong e bohloko, nakong ya difufa, nakong ya lehloyo. O fumane batho ba hloyane ba phela ka gara ntlo e le nngwe le bana ba motho le famili. Jwa ke ga o leboga, tate Modimo re baballe le wena, re bolokele wena. Ke medine o ka mona ka Welkomo Bedelia la Pinky Blomo, ke a leboga, ke a leboga, ke a leboga mzwake.
3: Thoriso mswake kashela, lentsweleri, lentsweleri, tsamaya, tsamaya o ye ngwaneng eno. O le mo bolelela seo sa se kgotsofaleleng pelong ya gago seo a o entseng sona. Halleluya, kgotso be le lona. Tsamaya wena o imetsweng, o ye go ngwaneno mo bolelela go ngwaneso o nkutlositse botlhoko ke ngwetswe, o mpositse ka 1-2-3 ke moriana. Ke tla re kgotso be le lona. Masekobela potsane wa lejantsa
4: motsho moratuo wa ta bua mantswe a mang maikutlo gobane basetse ba majwale ba neng ba ba motho a le mong ke ona mathata a re kopana le ona matsatsi ba majwale. Ke a leboga.
5: Mamelo ya tshebeletso ya lesedi, re tlo qala beke e ntšha. Lehodimo le re fa pheko. Ha ke tsebe boleng, boemo, ba qabang kapa qake o nang le yona pakeng tsa go le ngwaneno. Ha ke bua ka ngwaneno, ha ke bue ka ngwaneno wa madi fela. Ke bua ka dikamano tsohle tseo bileng le tsona le batho. O na le batho bo o tsebang o roarwane le bona ka phoso. Ba bangwe o latlhetswe ke kgwebo, ke tšhelete. O ile wa dumelela Satana ke ne dipakeng. Legodimo le o fa monyetla bosimo bona, nka mogala wa gago. Le re eya, o nnotse. Bua le ena ka taba ena. Gore ngwaneso, ke ile ka o sitelwa. Ngwaneso, ke ntse phoso. Ngwaneso, ke kopa re lokise ditaba. Motswalle, ke ile ka mamela batho. Yaba ke iphe nako ya go thuisa dintho. Ke botse molomo wa Jehova. Wa tseba mamedi ya tsebele, re tlame re fitlhe boemong bona bo e le goreng ga dintho di sa di senyeile, re gutlele morago mangweleng re le gore ntate Modimo ke bohloko. Ka nako tse ding bopaki ke bona bo teng bo netefaleletsang gore ga o sa batla go ba boemong bone, ga o sa batla go ba lapeleng, ga o sa batla go ba mosebetsi, ga o sa batla go ba dikamanong tseno. Fela o boele o gutlele morago ntate Modimo, ke kopa go utlwa gore na o reng tabeng ena. Re phela nakong eo se re sa kgathalele mogopolo wa Modimo, re se re tsa dintho go latela kelello le maikutlo a rona. Mme ka o etsa jalo re senya dintho tse ngata le merero ya ntate Modimo. Ke o fa monyetla, mabidi wa tshebeletso ya lesedi, nka mogala wa gago. Seka dumelela boikgogomoso. Ska dumela boikgomoso. ska dumela bo ikhomoso le godimo le bua le wena le godimo le bua le wena mabiri wa tsebeletso le sediki ya mabenkeleng ha ke khutla mona ke rata hore ke tloetsa thapelo le wena empa tshwara mohala wa hao hona jwale ha ibo suna mantso sa tsebena o ngole mantso ya feng mphe monyetla ke ya khutla
0: South Echoes. Shield ya rona e we ratang. Shwale e se bitswa Rexona. Ka lebitso lena le letjha le tla tsejwa hotle lefatsheng. E tla le tshebahalo e ntjha le technology e ntjha e futhumatsang mmele. E o sireletsa ho fihla dioreng tse 72. Le ha eba o tlo raha penalty ya tlholo jwalo ka Teboho Mokoena, dula o le extra cool. Hey, Rexona.

0: Africa. Papading hona le nako mo morichito feto hang nako e o bala tedi ba kena mo yengwa papadi e kala ka motho ya hoeletsang modimoni mongwa mo rupa le pina ile nngwe re hang hang fela se tedi ya me ka o fela sieme ka maoto kena papading ka reboost o bele monyaka o hapa miputsa tsa tsile letsatsi e kang dijeresi tsa bafana o dula se bakeng se kgethileng stadiumong diteketi tsa papadi le airtime ya ka nako eo re ka kenetse ditsedi ntse pedi tsa reboost o skene code o kenela hona le dipehelo reboost dula o phahama.
1: Le shumele metso re bedimetso tso tsore ya goreng ya le shumele metso le motse e mo emedi mo ke tla o fa ka paketlane la tlhapotsena go opitswa ga tsumane ma bidiwa tsebele tswa le sedi ha o ntse o itukisa itla ke nge jo celebration ba roskan cheba wa nyatsa ke letsa ka kaetsa ka laetsa ka re haibe o sa gona o fana ka thagollo bophelong ba motho se ka bua ka sebisa motho e ala go tsedi ntwe tsang le bota ho re se lukise di ntwe le batho ke o bana re sheba di betse o batho ba di etsang ge le bala ka Jesu ya tshwagelang dibe ge le bala ka Jesu ya tshwagelang dibe re nka di betse batho di etsa tsa rona empa ka jone modimo re fa tharollo

0: ya khala mo something e gotlile e tshisa ho feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketike mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Koldet Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala mokebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za le ticket pro ho qala ka 350 rand ka sesolo sefete ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala mo Sun City.
1: Bomputi ba bela nan tsetsengata o setlela bo ikemisetsu jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomputi moputso wa bona calling black label biria semmuso ya FIFA World Cup etse di se bomputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape.
3: Ee, o etsahalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha PEP sell.
3: Ao, jwale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. Boikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
2: Hehe, le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ha PEP fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Shield jwale e sebitswa Rexona. Se fedisa lephoka sa mantle lefatsheng ka bophara. Rexona, e keke ya o phoqa.
0: A o nnete fetsa nyema mabedi a tshebeletso ya lesedi. Besu, ke a tshepa le bone hore Shield jwale e sebitswa Rexona. Fela ba ke batho ba bang ba sitwa ka nnete ho qapodisa lebitso lena le letjha. E bongwa metswalle ya ka, o ibitsa Rexona. Empa besu, hantle lebitso le nepahetseng ke Rexona. Jalo ka ha o ka re fela Rexona. Eya, Rexona. Lebitso lena le letjha le tla ka tshebahalo e ntjha le technology e tswetseng pele. E mofuthu ka hona hwa isale. Ka hoo, e sebetsa hang fela ha o sisinyeha. E o boloke o itshepa letsatsi ka ofela. Mme ke motshehetsi ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana. Rexona. Keke ya uphoqa.

tloela gore dikamano tsetsa ha o lengwaneno di senyehe ka lebaka la ntho e ka lokiseyang. Ana o tlo kopa gore o seke wa buisana le mmao le ntatao le bana beno ka lebaka la ntho e ka lokiseyang. Tshebeletso ya lesedi e tlile bosung bona e re tharollo e teng. Modimo wa legodimo ke a rapela. Jehova ke enwa mme ntate ausi abuti ya ikemiseditseng bosung bo kgetheileng ho etsa phetoho, ho bopa kgotso ya nkang qeto ya ho ba tharollo e seng bothata. Ke mo hlahisa pela sefahleho sa hao ntate. Moetse hantle ka lebitso la Kriste Jesu, amen. Babelo ya tshebeletso ya lesedi ba le beke ya matla, beke ya kgotso, beke ya bophelo. Ha re tswelleng pele re isa rato lena le ile re kopanya ga mmogo ha re le ha re arwana pelo tsona di letsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhubu a gaso. Ke o sia matleng, ke tshepa gore ya re teana nakong e tlang o tlabe o ntse o dutse matleng. Teng pitso ga tsumane na le o kela RAQB. Modimo a tla ntlholofaletse wena ka labe ke ena ka mantswe a reng ke motlhodi, ke tlhotse, ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe. Kgotso. Hiya ba ba ba ba shikala ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

ke le shebele besimedi metsotso ka mora hora ya le shebele besimedi a ke le monate le bitswang ka hore ke RQB ha le tlotsa maga jolo ka tloelo ho bane hona le gaso ya papadi ya bolwa maoto Cody Devor Ivory Coast e tabe ba pala santse ya eme meemo thabisho mafrika eska ba fefe Abedi ka jeno a ke mantaha kgodi ena la matsatsi ya le shumele metso e mehlano go kgola bomang ka pa kgola maswele ke be ke ya maswele ka poetsela ba a selmon sa ke te pedi ba shume a mabidi le metso se le seng ke kgodi ya Phupjane Afrika borwa hore ke radio a jo horoto ke batinkela ke le rap le mathanga ka mpeng o pere e dumana motho e motle a le bisela ka kipitso self x tsumane ratola ha mpa morao ntshina ba mpitsa ka gore ke ponto wa sele bohamamelo hai ba o keteka letsatsi la tswalo godi nyena o keteka jalo le tshebeletso ya le sedi happy birthday to you hona le ba se ba qedile tsa bona e xa tse bona motho a sa qedile re re bua mzwake wa kachela emu tsumuratiu angile kana monate le bitswang ka hore ke a thoriso ho tlo renya le shume ho tlo ho renya ya le shume le bitsimme ha ha tla lo rentsa o sengwa go re ka ya le mo sebetsi ya Mamedi hle qala letsatsi la hao qala beke ya hao ka pososelo ha o ka bona ke thabile jwang ha o ka bona ntho ke e bososetseng nka thabela ho bona le wena o na le kgotso eo ke nang le yona re tlasa ho imelwa ka tsela efe kapa efe e ke imetswe le nna ke bakulang ba fola ba batla mosebetsi ba o fumana hle tsaba maemo a mambophelong ha batla wa pepesa haholo mana mabedi ke kopa o nke mantswane ke buang ka ona ke re maemo a mambophelong ha batla wa pepesa haholo ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane 0863003084 mabedi ya re qallang letsatsi ya re qallang beke ka thapelo 086 003084 tswa rapele ro fa monyetla o le mo mamedi ke Ao ke na mabedi hle o ska etsa thapelo e fetang metsotso e meraro o ska wa bua o fetang metsotso e fetang e meraro ba ne ke dipapatso ka nqena ke nthotse ngata o rapela ha go tshwane fela a ke a rabela mohala wa o sontso ke na thapelong ha o qata wa ipolela rona ke mang e be ke tlaletsa pina 086 003 084 086 003 084 Mama Sera Sedia ka 87.7 Olobanjala 106.6

www.lesediafm.co.za. As ABC Plus ke itse papadi ya bola mao tweeting e tlo thagwa goreng ya pela ke tsebe na bothata ke megala ya ka ka kwano kapa go etsagala jwang empa jole ke tlo sitwa gore ke eng ke tlo lokela gore ke rekise tlo rekisa ponto kotla ntho tsaka empa gentle le senywa nako e re mosebetsi yona o tlo tswele pele modimo ntate modimo morra modimo moya o halalelang ntate ya e ntseng legodimo a e tsalefatshe ga eba o e ntse legodimo e tsalefatshe sena se bolela gore o modimo ya sa tlholeng ke letho hashtag tswa o rapele lenaanong la RQB le bosing le o sengwa letsatsi la ka jeno rre ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane mo re ntseng re kgeloa tswela pele gore tataisa tshebediso e mpe ya meriana dipolelo tse mpe tse tlang di re tobile ga dinyope ditlame ka mahlahlela o di lelatlhele thoteng tse tšhileng gobane o modimo ya sa tlholeng ke letho ke tlo o batla gona jale o tlo o tshware e mong le e mong ya imetsweng ya kulang ya diphateng tse tšhesang a lelapeng a le sepetlele ga e be wena ya kenang dipakeng gobane ke wena ngaka ya mahloko ohle o modimo ya sa tlholeng ke letho o modimo ya sa tlholeng ke letho ga e salo le modimo o tla dula o le modimo ka nako tsotlhe re leboa mosa le mohau le lerato la gago tseo re bontshang tsona ka metlha le matsatsi ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane mabitsong a mararo la ntate le la mora la moya o halalelang amen.

seven sheba onke. So ngasena muntu. Ni shaba gani seba habibi.

0: emashume amabedi ke mashume amabedi le meso emena meso tso pele ho hora ya le shume e pondo pele ho rapile ka go bjalo se batla o khutlela ba ga o je a ke mmante amabedi ke itse godi ena la matsatsi ya le shume le meso mihlano ba 2015 dumela nhle letsatsi le monate ho lona ka o fela bohle ba mametse tsebeletswe la lesedi le bo ba video ya tsebeletswe la lesedi ke bona meletsa ya ke ena la mano Facebook at Lesedi FM at Ponto Vaselbo Machiro Machiro wa lekosi ka mane ka la Ratswana o ngotsi o mametse sebeletswa lesedi gaitsedi ya ntate maema o ngotsi a re o mametse ka 88.4 ha mamelo Ponto na nke hlomedi ke bona meletsa wa gaotlhe o mametse jwa letsebeletswa lesedi a le ka mane ka 4 ways re ya le bohle wena tefo Steve bo sa ha ha bani o rongoletse a re pontwa ke R59 ma tebesi mageba dumela Fixback me qhleng o ma metse jole tsebeletso ya le sedika 90.6 a dumela mamedi ke bona mola etse mona ke wa si 30 si bahle magetha o ma metse tsebeletso ya le sedi a re ka mana ka melodinga ka 89.4 dumela dingkepile se hloho ma metse le sedi FM e pejana mani ola utlwa pina monate pina ya a Jordan Sparks se bitsa ka re one step at a time ine se be di sha haholo gale bakensa mokete one wa body beauty contest lo ba botsa busi ba bangata ba teng ka roma kitchen ka matlala qoqela one step at a time a kipine monate a hulu pishara mani ranka yengwe spirit of praise thandi ndawa jeziel brothers woza imiri imika imetsusu mashima mabedi lo misimedi pele re kena ho renya pele re re bo wena motho a bitsa ngore ke panda dallas fandala a metse sebele swa le sedi ya khali u ka mana ka kanana okni a metla matsatsi dulu ya mametse wena agatha siri badumela atrashville DSTV channel 806 mampe mola tudi dumela Odin Dallas Ras K9 mametse ka 89.4 Master Jake Ramoluzi Fijon Scrone 90.3 mametse jolo sebeletswa le se ye mo motho engwe letse mona ke Conroy Mukwena arpondo ke mametse le se di FM dumela Maria Munche ar ke mametse jolo sebeletswa le se di Pule akataza bonse arke mametse jwa le sebeletswa le sedi dumela le Florina Potse mametse sebeletswa le sedi le ka mona ka West Rand that's a sidi monati tshidiso James Moloisani mametse le sedi FM ara le sedi FM ke molelo wa rato wa le dumela wena mothabisang ka orke a difedile siala ka mana ka Gauteng Centurion mametse ka 88.4 mametse sebeletswa le sedi mapatane Lydia arke mametse monati ke le ka bona ka Rio Report tsholofela mokwena ar ke mametse jwa le sebeletso ya le se letsa sile monate sipuleng hlaudi mametse sebeletso ya le se di go bona fani jula ar ke mametse le se di FM amerika tlo rekisa ha ke gutla re tlo ya pele santsa le teen tough guy
1: na o bone sesulu sa phone e ntsha hape
2: o etsa halang
1: ke sesulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rende ka phone yam ha pepsel
2: aw tsane ke fumana jwang hle
1: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela kona le dipehelo further together Vodacom
0: zero 86 000 3084 pele ke fetela home tough guy kwano mamedi u mametse RQB papa di teng e tlo qala hantle ho renya pele ne papa di ene tla be fetela le nanong la dikaradeng ihle ha re tlo sebetsa haholo ho RQB na ko nyena ya di papa di tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup a 2026 Federation of International Football Association wa tsantse ke hopola gona FIFA ye metseng sa le ke go rutwa kwana primary kapa high school grade 9 Federation of International Football Association ha ntse go rutwa le gona sa sa ye metseng e sekolo se monate mane bela ha so kopana le tsona bogadi yo mona so he FIFA o so hopola gore ke mo gatlotsa maitsang papadi ya bola maoto le fatshe jwale ke wena ke wona o tshwereng dipapadi tsena jwale go na le phapampakeng tsa FIFA le CAF le SAFA ka lesotho ka mane mokgatlho o tsamaisang papadi ya bola maoto o bitswa ka gore ke lefa Lesotho Football Association SAFA South African Football Association le o tsamaisang papadi ya bola maoto kontinenteng ya Afrika ke CAF lefatshe ka bophara FIFA Federation of International Football Association ga le boa matitšhege ke la ka utlwa nakong ya go feta re ntse setlhomona bare batho ba ne ba lokela go gola golo ka nnete ba e ntse boponto ba kgone go bona bogodi ba bona gore go sasa e tlabe le dibogodi ba ithuta go bua ba tseba go bua a ke re wa bona gona jwaletse re se re na le ge na le batho ba seng ba ithuta ka mokgwa wa technology go ithuta le go etsa di-graphic kapa di-postara tsena tse ntle tsa mekete tsa eng ke hopola ke tlhokomedise e mo ke mmontsha ke re wa hopola ga ntse re le sekolong tate o ile wa go utlwa gore ke setlaiswa se tlo tlhaga gagolo price ya o engwe le ya golo bano tla etsa gore ya balang a tsepamisa maikutlo a golo priceng empa bontsha setlaiswa gagolo le ntho tse ngwelwang ka bo bold ke di-venue bo sebaka ka utlwa he ke re jala ga o etsa jaa ngwetse price a tenya je hopola le bo SMS e costa 350 tla beng o tswa tsetsane ke re go no bontsha gore o fitisa molaetsa wa sehlaitsa senana ho motho yenwa ya tla go sheba right uta letsatsi re ya le bua ke le shebele be se supile metsotso re kena gore eng ya pele a me selo sedia fair se sedia fair mo ke mo lelwa le ponto wa selebo ha mame Mary ri le ra kala lenana le na ka pina e monate ha holo e binwang ka sesotho ya sedimuthabane e bitswang ka hore ke nna ka lagaka. Re ke a tsepa hore li le la fihla hantle dikerekeng la khutla hantle dikerekeng ka ofapana ke ne ke shebile tau. Mana le kae kae a hlile a tsamaisa mosebetsi. Ba nang hopotsa motho a sa tsama kereke ya apostola ha holo. Kana na re. Kana na re pina na ibine. Kana na re. Himuya. Ke ke re dipina tsa postola bodato wa tsona di le re kitsa teng ha ona sokola mantswe a teng le gala ona batla hole e nkudia motseba tafit Himuya. Kalintsi wa mere wa sebeletso le sedi FIFA World Cup 2026 di tswela pele bafana bafana e tla bapala gape bekeng ena fit e otlwe bekeng ya go feta ke re ka dintlha tse pedi ke Mexico Mexico ba ba hlotse jalo ka dintlha tse pedi ho hao letho bafana bafana ba padisa teng tse pedi ba ile ba fumana karete tse gobedi re tle ke rekise ke tla gutla re tle re bona rena re fetela dipapading tsa mogope wa lefatshe jwa
4: nna o bone sesolo sa founu
0: keng ena fit e otlwe bekeng ya go feta ke re ka dintlha tse pedi ke Mexico Mexico ba ba hlotse jalo ka dintlha tse pedi ho hao letho bafana bafana ba padisa teng tse pedi ba ile ba fumana karete tse gobedi re tle ke rekise ke tla gutla re tle re bona rena re fetela dipapading tsa mogope wa lefatshe jwa
4: nna o bone sesolo sa founu e ntšha ga pep
2: ee o etsagalang
4: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e botswa ka founu ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
4: Eya.
2: Ke bokae?
4: Samsung Galaxy.
0: Ha o letho. Bafana ba paditsa tentse pedi ba ile ba fumana karete tse khubedi. Re tle ke rekise. Ke tla gutla. Re tle re bona rena re fetela. Di papa dintsa mo hope wa lefatshe jwa.
4: Na o bone sesolo sa founu e ntjha ha Pep.
2: Eh, o etsa halang?
4: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e bo tswa ka founu ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
4: Eya.
2: Ke bokae?
4: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep Cell.
2: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
4: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba ha.